0: Iba sa bato sabi sabi eh nga ang report wala pa maglakip sa mga Pilipinong namatay sa gawas sa nasod. Apan gilakip nini ang mga namatay nga langyaw og mga Pilipino nga nagpuyo sa gawas sa nasod basta ang ilang nga kamatayon nahitabo sulod sa Pilipinas sa panahon nga gituki. Giklaro sa ahinsya nga ang kasamtangan nga mga numero provisional pa lamang og posible pa nga mausab human sa hingpit nga validation sa datos. Ang opisyal og pinal nga report gilauman nga ipagawas sa Enero 2027. Giyawhag sa mga eksperto sa panglawas ang publiko nga padayon nga mag-atiman sila nga kahimsog pinagi sa husto nga pagkaon, regular nga ehersisyo, paglikay sa bisyo o regular nga medical check-up aron maminusan ang risgo sa mga sakit nga naguna sa hinungdan sa kamatayon sa nasun.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8
2: noon. Handos Balita.
1: Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Internasyonal. Handos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabago mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan 10 organic sandwich. Mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurba yung panglawas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore.
2: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita.
0: Mga sekretong hulagway o detalye sa iPhone 18 Pro nabanat sa internet tungod sa Ditalek samtang industriya sa China mibalik sa paglago dungan sa AI bomb. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42. Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas sige, Handos ug labyog sa mga mga Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita.
3: Live report. Daan salamat Handos sa bitay utsog sa mga suking tig paminaw. Nabalaka karon ang higanting kompanya nga Apple human mikaylap sa internet ang mga dokumento ug hulagway sa nagunang disenyo sa umalabot nga iPhone 18 Pro o Pro Max. Kini human gihack sa grupo nga WorldLeaks ang ilang partner supplier sa India nga mao ang Tata Electronics. Diin kapindo ha kagatos kalibo ka mga files ang gikawat. Lakip sa nigawas mao ang mga drop test photos sa gray nga handset na dunay tulo ka kamera sa luyo o ang sekretong drawing sa bagong A20 chip. Kinigikatakdaon pang ipasigarbo karong Setyembre. Samtang sa laimbahin, mibalik sa paglambo ang mga pabrika sa China karong buwana tungod sa kakusog sa kalibutanong demand sa mga kagamitan sa artificial intelligence o AI. Misaka ngadto sa 50.3% ang ilang manufacturing index karong Hunyo. Humanusab nagpaspa sa mga exporter sa pagpadala o mga produkto sa gawas sa dili pa ipatuman ang bagong buhis o tariffs sa Amerika sa katapusan sa Hulyo. Bisan pa maniini, gibutyag sa mga eksperto nga nagpabiling luya ang lokal nga pamalit sa malungsuranon sa China tungod sa nagpadayong crisis sa ilang pabalay. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
2: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon, sa imuha nga mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8. Sayis.
2: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita.
0: Grabing heatwave sa Europe naghulga sa panglawas sa publiko. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 25 Mary Claire Babor gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, alas sige, Handos ug labyog sa mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita. Live report.
4: Daghang salamat handos sa bitay utsog sa mga suking tigtaminaw. Ngayon tong Lunes, Hunyo 29, gipadayon sa France ang pinakataas na level sa health emergency samtang nagpadayon ng grabing heatwave na nakaapekto sa datang bayan sa Europe. Matod sa mga opisyal sa panglawas, ang taas kanyang temperatura nagdugang sa risko sa heatstroke, dehydration o uban pang sakit na resulta sa grabing kainit ilabi na sa mga tigulang, bata o mga adunay daang sakit. Sa pagkakaroon, nag-auhag ang mga awtoridad sa publiko nga magpabiling hydrated, likaya ng direktang init sa adlaw o kampingan ng mga sakop sa pamilya nga labing daling mapiktuhan sa grabing kainit. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kasibyanan nga mo'y tinubtan sa mga labas o tinod ng mga balita matag karunog niya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
2: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 25. Mary Claire Babor sa imuhang Balitang International.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Sports. Gendos kinato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tomarandek tambal. Sulay natural nga pamagi. Pagpamasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil. Hini mo sa Virgin Coconut Oil. Peppermint Oil. Turmeric Extract. Malunggay Leaf Extract. Ama mga sagol. Adon antifungal. Antibacterial. Anti inflammatory, antimicrobial, antioxidantibical, antibiotic. Tungod kayo na kinay lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kinay sa piktado nga parte sa imong lawas, ubanan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kinay sa Curie Pharmacy. Sa barangay Bagus, sa Panimalay ni Handos 38 Buyex, Labiog Karinal. O sa Malabuyok Cebu, sa Bet, sa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
2: Balitang Sports.

0: Kita na karon ni manipagyaw ang iyang sunod ang lakang sa boxing karon nga wala na mapadayon ang ipaabot nga rematch niya kang Floyd Mayweather Jr. Sumala sa MP Promotions Chief Executive Officer Consejo Just Mator, posible nga musukol si Pacquiao sa bisan kinsa nga mga kasamtangang World Welterweight Champion sa Manila ni Ryan Garcia nga mao'y WBC, Devin Haney WBO, Role Romero WBO, Liam Paro IBF o kaha musulod sa saka exhibition fight. Gipahayag ni Mator nga nagtan-aw pa sila sa lain-lain nga mga opsyon alang sa 47 anos kasi Pacquiao nga doon ay professional record nga sa isintay juice kadaog 8 kapelde o 3 katabla nga doon ay 39 ka mga knockout wins. Huling kun katapusan nga nakiksangka sa Pacquiao sa world title fight ni itong Julio 2025 kontra kang Mario Barrios alang sa WBC welterweight round diin. Miuli kini sa majority draw ang ilang dulang. Ang dugay na nga gipaabot nga rematch nila ni Floyd Mayweather Jr. napugngan tungod sa isyu sa pundo o kondisyon sa away. Si Mayweather ningon nga gusto niya exhibition fight aron ma-preserbar ang iyang undefeated record nga 50 kadaog o walay pildi. Samtang si Pacquiao minsister nga mahimo nga official fight kini. Sa 2025, gidaig ni Mayweather humaniya gipasikitan si Pacquiao pinagi sa unanimous decision sa Las Vegas. Kung diin, madayon ang world title fight, posibleng musulod si Pacquiao sa exhibition bout aron. Mapadayon ang iyang training o aktibidad sa boxing.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita. Balita.
2: News Dietri Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may visio.
3: Visio
2: nga may Dietri.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bio.
4: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang Dietri Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits gawas nga ang Dietri Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant. O appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence.
5: Wala na Sir GP, makaya na ni Dietri alone. Ang gistadihan raman is ang BCO. Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay. Naakatong mga nagpadayon jud og inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir GP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Ang importante man lang Sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka? Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila? Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol sa GP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan kani ini age dayon. Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive?
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og Dietri Bio kay naa ni siya'y unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga maka-diet ka na, matambalan pa dyan imo ang viral load.
5: Ang bintahaan ni Sir GP, nga no matag-adlaw dyan ka mo inom og Dietri Bio, pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na siya. Unya Sir GP, ang imong lawas, ana, wala na ga-produce og BCO.
4: Correct.
5: Maunang matag 8 ka oras, butangan ni mo og Dietri Bio or mo inom yung kag Dietri Bio. Kaya may tabo ana, liagikan ang monolaurin. Paghuman sa 8 ka oras, mahimo na na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya ketones, mawala na ang monolaurin, mo nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og Dietri Bio aron na ay mutuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay musulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakda.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo ma-minimize siya, bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og Dietri Bio. Gawas ana ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pag pagkaon nga the best sa imong brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo-take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. Og kini anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong i-take sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani mapunggan ug sumala pud sa DOST, sato pa mapunggan usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
4: Ganuman.
5: Aron may antibodies ka.
4: Ano?
5: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa JP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusohon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita.
0: Ini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga dili isog sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin L-tisin collagen o mga nutrients nga mawi mo paputi o mapahamis imong kutis naturally. Diri sa tayasan mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon mapalit kinis sa Butika Girl o Loren Drugstore. Eper Motors Himala Lod nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brandyo o sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himala Lod dimutang diha sa Manasunal Highway, Barangay Bambaid, Himala Lod dulo sa Crossing Balaas. Gaya pa nag-iya o ginumalan nila ni Eper Garapel o Gina Garapel o ban silang anak si Rudig sa pares nila nga si Bing. Samtang ang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan, Jeve Loel Tope, Virgil o Bird. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himala Lod ang tubag niya na mga kahandus.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
2: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Showbiz.
2: Balitang Showbiz.

ஓகே மா கண்டஸ் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மாயும் புத்தக புத்தக புத்தக புத்தக புத்தக புத்தக வெல்கம் சுத்தும் செக்மெண்ட் அங் பாலிட்டாங் ஷியோபிஸ் Kumusta man itong mga higala diha nga mga sexy nga mga lady? Nga kung makakita kanila maingon giyod ang mga lalaki? Dahil naisama lang ko silang gamtamsi, nagpuyo sa kahoy tamasi sa mga sanga nagliksi-liksi arumaniba sa imong kasiksi. Mga bagay sa itong balitang showbiz, ipadayag nga dako ang papel sa TV5 Network sa kusog nga performance o programa ang Sigabo nga gidala ni Coco Martin sa Free TV. Sumala sa datos sa rating, mga 32% sa total audience share sa Sigabo nagikan sa TV5 nga nagpakita sa dako nga ambag sa network sa pagpalapad sa abot sa programa. Amo nga resulta, nagpasabot nga ang kombinasyon sa kalidad nga content o lapad nga distribution network nakatabang aron mas daghang Pilipino ang makasaksi sa mga programa nga gihimo sa EBS-CBN Content Production. Ipakita usab sa sitwasyon nga ang pakigtambayayong sa linlaing TV networks sama sa TV5 nakadugang sa mas dako nga audience short kon audience rates sa mga programa sa Free TV. Lakip na ang pagbalik sa EBS-CBN content sa mas lapad nga sirkulasyon. Dugang pa, ingon nga ang Sigabo nakapasalida usab sa kuna salida usab sa All TV nga nagpalapad pa sa abot nini sa televiewers sa nasod. Sa ulahi, ilaman usab sa mga fans kung ipasalida ba sa TV5 o All TV ang uban pa nga mga proyekto sama sa Loyalty Game o Someone Someday nga naglakip sa mga iladong artista sa industriya. Okay mga bagay magandos ha. Daku ang ambag o natampo sa TV5 mga bay o mga kandos sa maunga salida nga Sigabo ang gidala ni Coco Martin. Kita ini, kukura ni Martin. Ana mga bay basta kay mga dagko nga network mga bay dagko gyud na sila og kanang mga maabot sila nga mga kamot nga sa ilang pagpasalida mga bay og maghandos manang karon naglumba na ning TV5 og ang GMA inoon mga bay kaning mga television network kuan man sila mga partner man sila murag kuan naman sila dili presa una nga magkasuhanay og na makita ang video gigamit sa pikas, gigamit sa pikas, sabag karon na naman ang pagsinabtan. Nara na, ang sinabuhi mga bay, maghandos, importante nga magkasinabot lang giyot, apan di nato kalikayan, nga usahay di magkasinabot, panalitan, banag-asawa, di makasinabot, amahan o ganak, di makasinabot, managsoo, di makasinabot, usahay gani, di man makasinabot itong lawas sa tuwang kamot. Inong dami, kita rin tagiya sa ito nga wala og tuo nga kamot. Apanusahay, o magpisakta, o magbughaw kahoy, matigbasan para itong kaugalingong kamot. Muna, kalikalikayan nga, may mga tagano, di man makasinabot yung mga tauhan ng kama nagsuon man ta, sumpay magtinae. Inong di makasinabot, nga di magay makasinabot na yung mga parte si mong lawas. Di makasinabot yung mga kamot niya. Buha man ang naman si mong kontrol ang tanin mo. Kaya nga nga di ba kasinabot? Wala gito. Usahay nga magbugha, magpisak kang kahoy, di kalikayan nga matigbasan pa na yung mong kamo. Tigbasan mo na yung termino dito sa Cebu. Abandres sa tayasan, tigbasan. Mora na siya mga bay maghandos niya. Importante yun. Bisan o nga, dili man sige nga di makasinabot. Ito lang paningkamutan mga bay. O paningkamutan o paniilan. Nga usahay magkasinabtan. Kaya nga naman, sa panagsinabtan ay ang kinabuhi hapsay o malinawan. Okay, mga katotong balitang showbiz. Oras lagi, alas 8:22 na. Balitang showbiz.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.24.
1: Balita.
0: Okay, magandos. Kato mong balitang show. Bisok dagnag. Yandos ka na to sa Bus Abloy. Bol ka na sing siyap. Pupulkit sa ligid. Og mualain siyenta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa May National Highway. Barangay Matuog Tayasan. At bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy. Bol ka na sing siyap. Gipan na iyo ginumala. Nila ni Jose Edison Apatan. Alias Bus Abloy. Og Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Mga handos, kini mga tulamanon, handos balita, dungan kini nga madunggan sa tulog ka mga sibianan, mga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na, makita og madunggan usab kita sa Tibo Kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige mga bay, good morning ha sa tanan nga naminaw karon intag na nining gabuntagon. Good morning diyan ni Boss Digo Herodias, diya sa barangay magtuhaw nga matubato ni Boss Dindo Abrincilio Vlog. Always sa kanunay naminaw ni si Boss Digo. Di kagkadlaon abot o gabi, way undang sa pagpaminaw. Muna nga sa kanunay si Boss Digo Herodias sa pagpaminaw sa Star Radio, wa giyod mapakyas. Why pakyas? Karunay siya naminaw si Boss Digoy Herodias. Okay. Aniya, good morning po dia sa Barangay Batog. Ito ang Pinoyanan ron dia sa Matuog ni Kapitan Nel Del Hierro, ni Bada Matoy o sa Barangay Sekretary diha ni Ma'am Daday Sundiga. Insab ni Kunsyal Del Roy o ni Kunsyal Noe, ni Kunsyal Nene Gutladera, ni Kunsyal Alvin Kalumba o ban pa mga Kunsyal Dinapita. Uy, limtam na ito. Ito ang numero unong Kunsyal diha. Diyan sa Barangay Batog si Kunsyal Joey Bromo. Bye, Joey. Good morning dia. Kauban siya nga amahan nga si Buscano o ni Ma'am Myrna Bromo. Okay ha? Tanan-tanan ha? Nga naminaw karon. Good morning o may pagpaminaw diyan dapita mga bay o mga gandos. Okay? Niya, sa tanan lang nga mga naminaw ha, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, pinanguluhan diya nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto o tanan nga mga SB members sama sa itong silingan diya nga mao si SB Glevin Gabate. Okay? At abaptikon nga HRMO to o Office Manager ng atong lungsod sa Tayasan nga si Ma'am Chris Miramiris, kauban ni Municipal Executive Private Secretary by Ayan Bilyarin. Uy! May na pumindari sa magtuhaw. Di Bus Hanley Samyon. Bus Hanley. Nandintan na ito si Bus Hanley Samyon. Kaya always kanunay na minam itong higala nga si Bus Hanley Samyon. Kauban diha ni Bus Paul Samyon o ni Kapitan Jubita Obdia sa Barangay Matauta. Sige, niya. Ito nga lantaon diha itong mga kaigalaan mga bay. Ito nga mga sukit na pagminaw na itong balikan lantaon na ito. Ang ito ang balitang lokal. Kay diri, nakaplastada ang mga panghitabo gahapong adlaw mga bay ng ato nga lungsod sa Tayasan. Kung diin gahapong adlaw mga bay, may argyo diri sa lungsod sa Tayasan ang regional director sa ato nga lalawigan o kini nga rehiyon, ato nga rehiyon sa Negros Island Region, may argyo si regional director Arwin Rasso, ang regional director sa DSWD in IR. Samtang gahapong adlaw present pod ang tanan nga mga SB members sa sangguniang bayan sa Tayasan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Nonong Roberto unya sa mga kapitan usara man toy absent. Kay doon ay mahinong ganong lakaw niya. O, takabalukin sa putong kapitan nga may absing gahapong adlawa. Apantanan, may partisipar sa maong kalihukan mga bay o mga kahandos. O niya, tupon nga nahinabi gahapong adlawa mga bay ang mabtikon nga maugyoy ganang regional OIC Deputy Program Manager Community Development Officer 4 sa Negros Island Region nga mao si Sir Chan Christian Dumancas. Salamat usap ni area coordinator Ma'am Barbara Dugon nga mi-invite kanato, mi-invitar kanato sila nga activity gahapong adlaw mga bay o mga kahandos unya. Salamat nya. Duna pay mga dugang invitation nga sila mga series o activities ang hinaot sila nga makatambong ta kanunay sila makalihukan. Salamat ha sa mga advance nga invitation tungod kay kining kalahi mga bay maghandos. Duna nay mga series o activities nga ipagayon mga bay o maghandos. Unya. Tanga na to ni Hakay, 50 milyones ang ibubo diri sa lungsod sa Tiyasan sa kalahi niya. Doon na sila yung mga prioritization. Sama itong pagkapunan. Prioritization. Okay ba ito mga bayo maghandos? Kung na atangin sa matag barangay ha, manikamot, mag-ampo sa matag usa, gather mo mga dita nga para diyon nga mahimo ma-priority diyon ang inyo ang barangay. Okay, hinoon doon naman ni Tim ang lungsod sa Tiyasan o nga mo'y mulantaw nga kini barangaya ang ayan bagyod nga magadawat sa maong proyekto o sa project sa kalahi tungod kay ang main purpose sa kalahi mga bag maghandos kini mga community empowerment o empower ang mga labi na gyud kamo diha ha kato nga nagplanong mulan sir pag volunteers mo aron nga makakatun mo nga namoy series o kana ba nga mga seminars ino makatunan kanya makaseminar mo di man dela lim di ini sa kini nga ama official ta sa bulan terus regane dak ha mga angay nga tumanon sabot nang ba official ka adian na adian na kaya maka huna-huna ba mo angay ba ko nga malansar o dili ba ano na siya ano na nga kinabuhi mga bay o maghandos niya doon naman si bitawag ba si Boss Dindo ato ni nga usadag way concern ni Boss Dindo atong hatagar pagtagad si Boss Dindo Boss Din mayong morning dyan mo Boss Din o oh, napalong si Boss Din di atong gikuan balik og tawag Boss Din atong gikuan atong gidawat ang tawag ni Boss Dindo napalong mahinoon kang Boss Dindo maning numero kay tutuit agatapusan mga bay o maghandos. Okay, mawala lagi. Tutuit. Boss Din, napalong man, Boss Din. Balik kong tawag, Boss Din to. Matras na to nga napay panahon. Okay. Akong gitubag ang tawag ni Boss Din to Abrencilio Vlog. Napalong hinon, basig nawad ang siyagwan ni Kay. Karong kong panahon na mga bay o mga kahandos. Kinibang karong panahon na kining kuwarbas sa itong si tawag kini kining signal signal pangitaon imbes nga natubag na napalong hinoon pasinya Boss Din hanga kung nga gitubag napalong hinoon. Sige, mauto mga kalihukan, agahapong adlaw ang abay o maghandos. Kundi hindi, abot na sab ang kalahi diri sa lungsod sa Tiyasan niya. Alauman ni nga 50 milyones ang mapahimuslan hari sa mga katawahan sa Tiyasan. Pinagin niya sa mga unsa gikinahanglan nga proyekto sa matag barangay. O niya, gawas niya na sa iungon po. Karong ilang project launching, may tabo po. Karong Julio 3, okay, imbitado po tayo dito ni Mayor Dennis Mancio, uban sa mga sakop sa media, mag-abot mo dito ni Idol John, itong idol kayo mo man itong mentor sa kineng reporting may unang kami seminar na to sa pag-report kineng anchorman mentor sa pag-anchorman itong reporting sa una na to pag-report si Jeep Biangus mabutoy itong una tayo naka-report nga to niya siya mo itong mentor sa reporting si Jeep Biangos din samtang sa anchorman kani si Idol Junjun Abler. Sige. Napalo mo si Boss Dindo. Ano magkabalik? Si Boss Dindo. Sama Boss Dindo. Na hudtan o glod or gawa na koneksyon. Sige. Sige mga bay, maghandos ah. Mato nga mga itabo gahapon kadlaw ha o guban pa nga mga pagitabo mga bay maghandos sa itong lantaw niya mga maghandos pasensya ha daghan kayo mga panghitabo daghan kayo mga panghitabo mga bay diri sa unang distrito nga gipanguluhan ni Congressman MMAY uniwa na ito mabalita tungod kay daghan kayo bang daghan mga interview na ito ba mga series of interview dahil nga mga reporting sa itong mga reporter unya daghan bang mga ito nga daghan po mahitabo diri sa lalawigan sa Negros Oriental sa Region 7 Negros Island Region, sa itong Nasod o sa Tibo Kalibutan. Sama mga ito mga bay ha. Pasensya nga uban nga hitabo din ito ma-report tungod kay limitado na matong oras mga bay. Kung naman, kanang usa ka oras o 40 minutos naman. Wala wala gyud makakabot og sa ka oras 40 minutos mga bay maghandos tungod kay usay makasugod ta tag alas 7 gis naman. Okay. Magsunod man punta sa to nga gisundan nga programa mo bay ugano sa sila mahuman. Sige, sa tanan-tanan ka namin karon. Good morning ug maayong pagpuyo na mga kandos diha sa Man sa Hebindoy ni Ma'am Lintugdag nga may undang sa pagpaminaw sa mga baybakandos ni Ma'am Alma Escarpe kauban ni Ma'am Cristita Abdel Monte. Oy! Ni Tia Mercy Sabanal. Tia Mercy. Daw ka tong kumpare niya, si kumpare Edwin Sabanal sa Matuog, pare. Always kanunay nga naminaw. Naka na mga pagtimbaya itong na siren gikan ni Handos 38 Subuyag sa Labiu Karinal kundi nihang iksoon nga si Ma'am Cristi Karinal may nagpahibalo ka niya. Nga always naminaw ni sila. Nga ako naman tayo silingaw na tayo mahibalo nga kanunay bering naminaw din mga tauhana din. Ato naman tayo mga parintir man natin eh. No, po magpahibalo ni si Tia Mercy. Sige, sa tanan-tanan ka naminaw karun ha, at ang makaigsunan, kaysa ba may wala man ito matimbaya diha mga bay makadus, ay sa mga paburada, pamilya diha sa magtuha. May day ang morning, o kito magtikon nga care coordinator sa tayasan nga mo si Boss Deboy Hinoo. Boss Deboy, may morning diha, kaba ni Ma'am Mirna, ni Ma'am Demaira, o yung mga two brothers, good morning, o bepeo nor dapita. Ni Kapitan Romel Mayagma, may nga buntag di sa magtuhaw. O, guban pa mga kapitan. Tanang mga kapitan na lang ha. Tanang Kapitan Dristayasan Pangluhan ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagley. Tanang po nga Barangay Secretary Treasurer, Pinangluhan silang Presidente kasi Ma'am Marley Binchula. May morning din ni mo, ma'am. Ma'am Marley, wag yun undang-undang po. Kini nga yung radio, naka-star radio lang yun na pilit, yun na-star radio. Salamat, Ma'am Marley ha. Ay, ni Ma'am Ludilin Barira, Ma'am Lods. Naroon sa kalahi si Ma'am Lord, si by Edward Samyon, uban pa mahigala diya. Nga dahat ang mga higala mga personnel naroon sa kalahi na. Magsaoy-saoy na po na sila. Lukop tayasan kay Adtuo Manila ng mga area sa lungsod sa tayasan. Sige. Napamayula na ito matimbaya ha? Kay magmahit ang mahigala ang matimbaya. Ato naghulat-hulat sa tawag ni Boss Din. Sinya o man, magkaputol ko si Boss Din do. Sige. Ato ipaglantaw din doon na ba yung mga... kuan pa ha? Ato ilantaw. Ato mga kaigsunan din doon na ba yung mga chat, mga bay o maghandos. Okay, busy ito mahigala karon. Magpasalamat na mga bay maghandos nga bisan busy sila sa pag-chat. Apan, mas gipili ba nila nga magpakahilom lang tari. Apan, maminaw tari. Minatag mga balita. Minatag mga balita kasayuran sa lungsod sa tayasan o sa kasigbit niya mga kalungsuran. Ato nga paminawon. Sige. Doon na pa may lain. Yeah. Uy, mga bay maghandos. E di mo kalimot ha sa pagpuminaw sa kung atulaman noon. Matag alas 8 sa gabi eh. Nga to sa alas 10 antak na sa gabi on ang mga lama sa kagahapon. Kay ang ino nga mga kwandiha, ino mga kaagi, mga sugilan. Ito na pagkabasahon, ipadala. Ipadala lang sa itong account ha, mga bay maghandos, ang Rony Librado. Ipadala lang, Rony Librado. Ang ino nga kaagi kato ng pagkabasahon ito pagkatambagan sa itong mga sukin tagpaminaw niya. Mga kumpasinja ha, nga kinakuntambag na igigos susama asaban nga mga maayong tambag nga eksperto na kaayo kanabang kanang tambag nga murag dulot yun sa bukog nga ayaw mo kasing-kasing murag hikapo niya maminaw ka makahilak yun ka ako agod mura maglisod kong pahilak ikalabanan ako pagkatao man ako mo na nga manghinaot lang ko ha sa kong tambag nga bisan ginagmay lang tinipsing lang nga unta ba nga makahatag po din yung ganang mga giya po ba sa ina akong tambag eh sa umagod hindi man kumain mo tambag kaya nga naman kini magtatambag utro man pong talambag ha man kumain ko sa akong kagwalingon nga may tambag to ko apa utro pang talambag ako lang may makahando sa mahinaot lang tanga bisa ginagmay sa itong tinagsip ng tambag kamo makakaton o pagtulunan o magiyahan o malamdagan ang inuha nga huna-huna. Ang managita kong lamdag katayasan. Pagkanabang ang malamdagan, malamdagan ang huna-huna. At ito nagklaro ng pag-isulti, malamdagan. Kaya basing malandagan, landag, buto sa itlog. Lain ang lamdag, lain po ng landag. Ang landag, muna yung magluto kang itlog, landag na. Pagka na nga, ang imong malamdagan ang huna-huna, kaya mga imong huna-huna, mga aduna ba'y katinawan, muna yung lamdag, malamdagan ang huna-huna. Sige ha, kay wapang matawag, balik tawag itong nanawag. Atong oras mga bay. atong oras sa Pilipinas, alas 8:39.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ko sa radio,
1: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,

0: GTX 500.
1: Pumili sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon aniya, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ga-DTX, mga ga-Didri Mayo. Hello, hello! Ayos, saka mahimsogon, mabungahon nga adlaw. Welcome ni nga tong dulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Sa gihapon kauban, walay lain. Kanunay Doc Hans Lim Nulo nga kanunay naka DTX 500. Nagkakape na ba? Alibagalimtan kanunay ha ang pinaka patsada paborito ka is kadaghanan nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas mga butika. So ayaw langay binagito may mga edad na niya nangita og kape. Kape sa buntag, kape sa ugto, kape sa hapon, di ba? Pangape na sa DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Ang tambal nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available ha! Sa pinakaduol, mga higala nga mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon.
3: Anyway, sa mga gusto mo joining atong programa, lihog kong send mga higala sa inyo mga pangutana sa 0981.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Higa lang nga nag-tune in, naka-standby ning atong dulumanon. Hopefully nga mag-enjoy ta ning atong programa. And of course, daganta makuha mga higa lang nga mga pagdulunan para sa ikaayong panglawas. And of course, nanginaon ta kanunay nga naamo sa Kabasko, Kapiskay is panglawas. Layo ang lawas sa mga sakit og balatian. Mga pahinomdom, mga hatod ganinyo, mga higala, sa Klinika D3 Bio. Batasana kadaanlaw. Ang kadaghanan, ginamintay nila ang D3 Bio. Herbal maintenance. Ginamintay nila ang paginom sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio, mga higala, ginainom nila ingon. Ingon, mga higala, nga pampakunhod sa kolesterol sa lawas. Walang ginamaintain nila kanunay. Taas ay maing effect sa hypertension. O kanto may mga high blood dira. Kanya kanto mga na-stroke, na-paralyze. Gaminti na kadaadlaw sa D3 Bio. And of course, katong wala pa'y ingon ta mga sintomas, pero gasaka na ang blood pressure. Gaminti na kadaadlaw sa D3 Bio. Naasa pinakadoon nga mga butika sa inyong mga lugar. Anyway, let's talk about vertigo. Kung sa man yung vertigo, lahi po itong kuanha vitiligo o ang vitiligo mo ito'y skin problem. Ito mga puti-puti bitaw sa panit. Mo ito'y gitawag nga vitiligo. Ang melanin pigments sa panit kakawala. Mulang gakabang-kabang ang naong, ang kamot, ang uban na lang, ang kamot, gakabang-kabang. Gakawala ang brown pigments. So, gakapulihan siya puti. Ang tawag na is vitiligo. Ang vertigo, mauni siyang katong mura kang hubog bitaw. Maglipong ka, magbuyod ka. Mura kang gasakay o sakayan. Magbalod-balod ni mong pananaw. Muna itong hisgutan ron ang benign positional vertigo. Actually, daghan rason nga nang malipong ta. Pero ang pinaka-common nga hinungdan is kaning gitawag nga vertigo. Kasaganan na ay sobra nga pagkalipong, gasugod kini mga higalas pagmata na tos buntag, pagbangon na to, o kanang kalit-kalit nga pagbangon mga higala, gikan sa paghigda, nga mulingkod ta, sa tuwa mga higdaanan, malipong tagkalit, tungod sa diha-diha nga paglihok sa tong ulo, muy usa sa mga rason. Kalit nga pag change sa position sa atong ulo gikan sa paghigda ngadto sa pagbangon. Medyo hard look siya, no? Makakulba. Actually, naka-experience ko ani. Action gyud ko kulba. Pagbangon ako, kalit mga higala ni kalit og tuyo kakumpanan nao. May gani, nakagunit ko mga higala kay nituyok yun ang akumpanan nao. Actually, dili siya delikado. Pero pwede siya magkosog aksidente. Pwede siya magkosog aksidente. Malipong kagkalit dira niya. Nahulog na rin kay sagdanan. Di ba? Delikado. Galing na ito'y usa sa mga cases sa Manila. Ibertigo, no? Nahulog siya sa relay sa train. Nahulog siya sa relay sa train, mga higala. Kay ka lang magsakay kag mga LRT, MRT, naara magiging kaskili dana. O kasulod ka. Standby ka, naara magiging kaskili dana sa railway sa tren. Karon nalipong, nahulog. May gani kayo na yung nakabantay. So, delikado ka. Ang uban mga higala, may mga cases ko, nag-drive. No, may mga kauban ako. Ga-drive sila, ni kalit o kalipong, kalit og tuyok ilang pananaw. So, hapit pa disgrasya. So, ang problema ng vertigo,

0: makadisgrasya gud siya. Tungod kay kalit-kalit nga malipong ka. Muna'y gitawag nga vertigo. Ang kuan, ang benign positional vertigo, usa kini ka problema sa atong dalunggan. Sa atong dalunggan, naadira ang gitawag nga vestibular system nga mao ang usa sa mga gakontrol sa atong balanse o sa atong paglihok. So naadiray usa sa mga parte sa atong dalunggan nga mo'y gakontrol sa atong ang balanse, sa atong balance. Kung naihugaw ang atong dalunggan sa sulod nga bahin, kung nai infection mga higala, nai otomycosis or infection sa dalunggan, nai inflammation, pwede nga mag-cause kini mga higala og sobra nga pagkalipong or pwede ni siya mag-cause og vertigo. Galas ni siya mga higala nga sakit sa pipila ka mga adlaw, no? Pwede duha, tulo ka, maglipong-lipong ka, pero possible siyang mawala nga iyahara. Actually, na ay mga kuan pamaagi nga pwede siyang matabangan. Ano, pipila ka mga buhaton aron nga matabangan ng vertigo na to. Mga nanay, oh, tay, ha? Number one, mga higala, ang kanang stress bitaw. Stress yun, usapod gini sa mga contributing factor sa vertigo. Sobra kakapoy, sobra sa trabaho, walay sakto nga tulog. Usapod ni siya nga maka-trigger sa pag-atake sa gitawag nga vertigo, ha? Unang-una, ilihok-lihok ang ulo. Pwede na to ng ilihok-lihok, left, right, then hangad sa babaw, hangad sa ubos ka na. Atong ilihok-lihok ang atong ulo. O niya, kinahanglan mga higala nga kung aksyon tag kalipong, kinahanglan nga na agitay magunitan or either na atay malingkuran nga dili ta matumba. O niya, kumuadto sa CR, magpaalalay, kay basin mo ataki, labi na gyud kung aksyon kag kalipong, madisgrasya noong ka. Pwede mga higala, mga gina-advise sa mga ENT doktor, pwede nga mag-itutok lang kanunay ang imuhang mata sa usa ka area. For example, maglantaw lang kag TV, tibok adlaw. Kunya nakalingkod ka, magsige lang kag tanlaong TV, tutok lang gig ka. Nakuntabang din ang mga higala sa pag-focus sa atong mata, o niya, likayan na to ang paghigda-higda. Pagsigitag higda niya, gabertigo ta, musamot nagkalipong ta. So, hinay-hinay nga gatindog, hinay-hinay nga galingkod, no? Munay, pwede na to mga buhaton, no? Exercises, tindog ka, hinay-hinay, then lingkod ka, hinay-hinay. Kanya, hinay-hinay kaglakaw, hinay-hinay kaglingi sa wala, hinay-hinay kaglingi sa to. Kana mga, kuana siya mga pamaagi aron nga ma-reduce nato mga higala or ma-control nato ang gitawag nga vertigo. Actually na yung mga tambal nga over the counter ra nato mapalit. Nga tableta para sa may mga vertigo. Kung nagong gasuka, nguban gasuka mga higala, muna yung delikado kayo maka-dehydrate man. So, inom dagan ng tubig. Pwede ta mag-inom mga higala mga ORS. Mga oral rehydrating solution para dili ta ma-dehydrate. Nakaon ta mga higala sa sakto nga mga pagkaon. Umahimo ayon ang mga mantikaon, ha? Prutas, gulay, isda, mas labing maayong kanon. Pwede lugaw, saging, no? Kana mga pagkaon nga daling mahilis, dakuntabang sa pagpa-improve sa vertigo. Kaysa magsigi ka kaog mga karneg mantikaon. Dili mayo. Kung matulog ka sa gabi, kung naka'y vertigo, mas maayo nga elevated lang imo ang ulo. Siguro mag-unlan kag luha or tulo nga mo taas-taas ang imong ulo mga higala. Oh. Kay once nga mo higda kag flat nga naa kay vertigo, pwede nga mo atakig balik ang gitawag nga vertigo. Pwede magsugod na pod nga maglipong-lipong ka. Kung flat ka ayo imong higdaanan. So ang tips ana, kinahanglan elevated ang ulo kung naay vertigo kung matulog. Ya, kung gikan ka sa katulog, mga higala, mubangon ka, hinay-hinay, gyud. No? Dili kay mubangon dayon ka. Bili ka mo takilid sa wala for 2 minutes. Then takilid ka sa tuo for 2 minutes. Kumubangon ka takilid, dayon hinay-hinay og bangon. Lingkod ka usahay. Ayaw kalit og tindog. Aron nga dili ka malipong. In short, mga higala, usa sa mga related nga problema aning vertigo is infection sa dalungan. So number one nga recommended nato ani, gawas ato mga exercises nga pwede natong buhaton. Gamit mo og D3 bio. Kay ang D3 bio kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even fungal infection nga gagkahitabo sa imong dalungan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imong dalungan kanang paginom nato sa D3 bio. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalungan. Kay mo ginay hinungdan sa gitawag ng vertigo. Infection sa dalungan. So muhubag na dirang vestibular kuan. System sa itong dalungan wala nga magkosog vertigo. So D3 bio the best. Pwede nga imnon kadaadlaw. Pwede po nato mga higala nga ibutang sa dalungan ang buhaton ninyo, kuha mong cotton, ipuga ang D3 bio sa cotton, dayon i-headset mga higala sa dalungan ang cotton nga na ay D3 bio. Pwede na siya para masuyop niya ang kagaw. Pwede usab sibuyas Bombay. Kanang gamay nga sibuyas Bombay inyo ng pikason, panitan pikason, murag i-headset ninyo na kontabang na siya pag patay sa kagaw nga naa sa imong dalungan nga mo'y hinungdan sa gitawag nga vertigo. O nay, alam mo na, mag D3 bio kada adlaw 3 times a day. Actually, daghan kong na sugatan nga mga experience testimonya. Ga vertigo ha, galisod og lakaw mga higala pero gainom sa D3 bio kada adlaw na tabangan. Ang D3 bio sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Dipolog o guban pa nga mga lungsod, mga taga sa Norte, and of course, Mindanao area, ang itong D3 bio is available sa pinakaduol mga higala nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DGX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DGX 500. Kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DGX 500. 2 kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayong DGX 500.
1: DGX 500.
3: Lailay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
3: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. Pali sa mga butika. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kailan tong score gani?
5: 470. Hakti ko 2. Sa gabi, 2. Sa
4: agad. Kailan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
8: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
10: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
8: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga repleto anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, dito yung kape may lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
10: Yung saan mong pag-inom ang kuan, ditribayo?
8: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
10: Kadadlaw d'yo kagat?
8: Oo.
10: Pila nakakabulan nga gainom?
8: Okay na oin, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
10: 3 years?
8: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
10: So sa imong na obserbaran, katung wala ka gainom, magkaroon nga gainom ka?
8: Kaya lami sir, kay sa una sir, manglaba ko maghapon hapon tug laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magtindog ko sir, maghigda ko ana bangon ko buntag sayo sumurok ng kamang-kamang kus banig pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon hapon tug laba mura ra ko wala nang laba lami kay ko paminaw.
10: So wala mo ginatumaron?
8: Oh, ditribayo tapi sa buntag dito is coping it.
10: Sige, unsay may kasulti sa mga nang lantaw ron naminaw karon?
8: Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kay na sa lawas.
1: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Pag may TC para aron mo aptika.
0: Libagalimtan kanunay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Aganto ang may TC. Maling pugong mga higalas idan. Oo. Tinood na ang vitamin C gapahubin, gapabatanon sa tuang panit. Gapahugot sa tuang panit, iyahang ginatanggal ang mga kunot-kunot, mga wrinkles sa tuang panit. Inga na kanindot mga higala ko na atay alkaline base nga vitamin C. Magmighty C, tamalay pugong sa edad. Oh. Pugong sa edad ba? Then, ang mighty C usab, patsada po ni siya imnon sa mga taong may vertigo. Pwede po nindot sa effect. Vertigo ha, ditribayo o kanang mighty C kadaanlaw. Patsada siya effect. O nindot siya og effect mga higala sa may mga vertigo. Totally mga higala, hinay-hinay, mawa ginang inyuhang gitawag nga vertigo. Ditribayo o mighty C na sa pinakaduol. Unsa gani itong vertigo, gani katubang mura ka o buyod ba nga maglipong-lipong ka. Mura ka gasakay o sana sakayan. Mulingi ka mga higala sa kuan mo, mudoko ka. Mura ka o ganang malunod. Mura ka gumamukmo. Kung grabe nagyug kaayo ang vertigo. So, as mo na ako, mag-ditribayo, mag-mighty si kadano. Kung kaya ni mo nga magbawas og timbang, kung overweight ka, nakurakay ka, eh labing maayo. Like kaya ng mga mantikaon, ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, ditribayo o mighty sinaa sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagdagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ila mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi herbal nga imnon na binagyod tong walay mga maintenance. ang ginabuhat nila DTX 500 ang ilahang ginamaintain kada adlaw. No. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa D3 Bayo. Ginamaintain nila ang D3 Bayo. Nga naman, tungod kay kita, founded sa mga Higalas Pagtuo, nga ang herbal, labinag yun ding DTX 500 na itong D3 Bayo, naag yun sa'y maayong nga effects atong lawas. At ito man ang makuan, ma-experiensyahan, kung ato nang sugdan o inom, ato na siyang ma-experience kung sulayan na to. Sulayin ninyo ang pag-inom sa DTX 500 o D3 Bay. Kaya kita kung magka-senior ta, magka-edad na, dili man kung na to malikayan, nga na ay mga balatian nga muabot sa tong kinabuhi, tungod sa tong pangidaron. Kung ang atong lawas, bintaha-bintaha kung na ay suporta. Kay ang rule manggod ni DTX 500 ni D3 Bayo sa tong lawas, dili manggod sa ingon nga a natural nga effect. Ang ginabuhat ni DTX, iyahang ginasuportaran imong lawas sa gikinahanglan niya. Wari ang lawas na kinahanglan og mga bitamina aron nga na ay enough nga production sa blood. Aron nga ligo lang atong mga kaugatan, aron healthy ang atong atay, ang atong kilig, ang atong brain, ihatag na mga higala sa pag-inom. Makuha na ito na siya sa pag-inom sa mga food supplements sama aning DTX 500 o sama aning pag-inom aning D3 Bio. So nindot siya sa may mga sa mga nagkaedad. Actually, ang DTX 500 usab, di malalis nga ang DTX 500 gitawag ni siya diabetes killer. Ang diabetes, mga higala, kaya niyang tabangan. Ang sakit nga diabetes, kung ikaw diabetico ron na kay diabetes, ang the best ni mo nga herbal, na binagyan kong senior na ka, nga imuhang i-maintain kada adlaw is DTX 500. The same with Mighty C, isabay ninyo na. Kung ikaw po dron, senior na kay high blood taas, imong kolesterol, na yung mga pagpabinhod sa lawas, medyo hinay ang imuhang gitawag metabolismo, dugay ka mahilisan, na kay problema sa imuntian, ang gikinahanglan ni mong imnon D3 Bayo, i-maintain kada adlaw. So muni siya ang role, mga higala, nga atong ginapasabot kanunay sa ato mga consumers. Actually, dili lang man kayo senior ang gainom aning ato mga products. Daghang mga batanon. Daghang mga batanon nga gainom og DTX 500, D3 Bayo, daghan. Daghan gainom og Mighty C. Daghan og gainom og DTX Coffee, DTX Premium Coffee, nga dili kay dili ingon na senior citizen. Ang uban nira, 30 anyos, 20 anyos. Labi na gito mga mamis, nga stress kaayo. Ang ginamaintain DTX 500 man og Mighty C kada adlaw, kay lagi stress kaayo. Pag ma-stress na mo, musaka ang depression, mutukar ang anxiety. Ang ginamaintain kada adlaw DTX 500 man og Mighty C. Ang uban sa mga may mga bukol-bukol sa lawas, ginasabay nila ang DTX 500 og Mighty C. Then ang kato may mga naasa mga klase, mga estudyante, mga bata, D3 Bayo may ginainom kada adlaw. Ginapamaintain sa ginikanan ng pagpainom sa D3 Bayo, kaya ang D3 Bayo nakuntabang sa protection sa mga kabataan again sa mga viral and bacterial infection. Layo imong bata sa balatian, plus makatabang pagyun sa improvement sa brain sa bata. Achiever imuhang anak na ay self-confidence ba? Nindot na, Ditri Bayo. Pwede sa bata, Batanon, Dalaga, Gulitaw, mga minyo na, Pilipon sa mga senior citizen. Kining ato mga products. Ang atong oras, limited kay murag mo sa ibabay ko. Sa mga mahilig unog kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, dili pagkalimta na as butika. Ang atong Extend Herbal Capsule na as butika. Ang atong DTX Beauty Soap na usab sa mga butika. Mo sa ibabay ko higala, sa gihapon, Doc Hans, Lima, lalo nyo naka uban sa programang Kasayuran sa Maing Panglawas. Masay babay. Sa mga mahiligo ng kapedra, tara, kuyog ta. Banga, penata!
14: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
5: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Uban na po mininyo mga suking tigbay manaw. Ug welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic no ato ang hisgutan karon Doc Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
9: And of course, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome na sa kamo ka mga suking tigpaminaw, mga listeners sa ato nga kanunay nagkasunod sa ato programa sa kinagadayang mga dapit. May adlaw usab diha ka Dragon Mail, may adlaw usab nanay tatay, palo na plastada. Ang asa mo na hamutang karon sa inyo na hamutangan. Ani ana sab inyo nga busig alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha. Mga soki nako nga nagasunod kanunay sa ato usab nga programa sa pagpakabana sa may paglawas ka Dragon Mail. Ani ana sab ang atong produkto nga atong isgot karon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ana napaka-epektibo nga gipagayon mga soki tigpaminaw sa atong mga eksperto mga doktor, ha. Mao na higala ang mga produkto usab nga maprotektahan dapat ang ato usab nga maayo nga lawas o kita. Dapat mga soki tigpaminaw makabaton og pagpanagang busa dili ang ayang gabalakan ka Dragon Mail kay ang ato usab nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede na ipagsabay sa nagadayang sakit ug balatian buntag hapon 1 hour after meal. Mao na higala ang pinakanindot kay ka Dragon Mail, no? Mga soki nato nga nagasunod kanunay sa nagadayang sakit ug balatian sama pananglitan sa hinay nga circulation sa atong lawas. Mao na nga importante mga soki tigpaminaw ang ato usab nga produkto kompleto na sa nutrients ingredients mga soki tigpaminaw, kompleto na sa kanalaing mga klasis vitamin C. Habang usap nga ito usap nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Ay mong kalimutan na 12 kinds of herbs mga higala nga mo yusang nga makatabang usap sa nagadayang sakit, no? Mga kaisunan usap na ito nga gibawala na sila mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagyan ang kape para kaninyong tanan, para ka natong tanan mga soking tugpaminaw. Mga igsoon na ito nga mahina kaayo sa memory mga estudyante, mahina usap sa memory kanang mga negosyante mga soken tigpaminaw. Taot-taot ana pagkamo nakainom sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, taot-taot ana mahinumdum dayon mo sa inyohang nagkadaiyang mga utang. No, ana higala ang importante sa mga estudyante usab before sa examination, hala inom mo og Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga igsoon pud nato nga dagko kay stored fat kani usab makatabang usab ni ang ato usab nga kape nga maong hard max stream coffee for men with all kinds of ginseng, dako pug tabang pag-plig-on sa usab sa kang mister ug nang kang missis alang usab sa ilahang paglabing-labing. Nindot ang performance sigala mga soken tigpaminaw, one cup lamang sa ato usab nga hard max stream coffee for men. Hard ang simula, hard ang saya pag ikaw naka-hard max mga soken tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Herbal Oil mga soken tigpaminaw, dako pug tabang sa nitong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis, naka-stiffneck ka mga soken tigpaminaw, kasagaran gyud na naagid ana. Para usap kang nanay o kang tatay, ha, pwede mo magamit ana mga soken tigpaminaw. Ang ato usab mga kaigsoon ang gusto nga mawagtang ang nagkadayang sakit sa pamanit, Dr. Ponji lamang ang katapat niya na. Bag usab ang ato usab nga Kesking Low Power Whitening Soap, ay mo kalimot niya na. Kung gustong hamis sa inyohang panit, gamit mo og Kesking Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga soken tigpaminaw, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado mga soken tigpaminaw, ang ato usab nga lawas palig-unon pag ikaw naka-inom daily supplementation. Ay mo kalimot higala kikinis sa usab ang ato produkto, dako kay tabang sa pagpalimpyo sa ato usab nga lawas, no? Cleansing mo asis higala sa pagpalugwa usab sa impurities and the toxins mga higala nga gikan sa ato usab nga lawas no, promoting and initial cleansing no, mga sokintig paminaw. Dako kay tabang atong produkto pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ah, pwede niya na ipagsabay mga sokintig paminaw basta kay Dragon inyong tumalon matag adlaw, sigurado ang ato ang lawas ligunon.
8: Yes mga sokintig paminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka star, sikat.
11: Si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
12: DTX 500, mapalis ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
13: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kayo sa Nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
12: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
16: Where every guest feels at home.
15: Visit visit us today.
16: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effects. So yun, thank you.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
17: Dragon Fruit Plus 650 mg.
18: Estrella, Tamparo, Niao, Limaguet, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
19: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
18: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
19: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikauhang sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
18: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
17: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kay may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipahila itong pangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Copy nga akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Copy. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Copy. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo nang...
2: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hapdos sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klasik-klasing sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Mga pinata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
5: Mm-hmm.
4: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
5: Yes.
4: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
3: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Pong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Daday Briones.
3: Naggamit ka sa Vitron tablet?
4: Oo, Vitron. Kung di ko ka to, inom ko anak.
3: Mm-hmm.
4: Oo, nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaming kalimutanon, mga nalang po yung akuhan ni Kuanya. Mayo yun, kadali ka kang baka, inumdong magtanong, kung magkakaitang
3: malimot. Limtanon, kika. Pero, pag take mo sa Vitron tablet, naulian.
4: Oo, naulian din siya.
2: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
2: Donnell Brand, Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one. all-in-one store.
11: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigid ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood siya. Ipalit yung liyan na muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya yun. Kaya ako ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Antin lang, sige yung may gamintin na ng product na non-coffee. Kung non-capsule of UAID. Salamat kayo, Ate Arlene, sa imong programa. Kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugyo yun ang tabang ang imong produkto sa non.
13: Kung ka mo masulubon, tungod. Kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: Morning Pasada.
3: Morning Pasada.
2: Tawag na for requests and greetings.
3: Morning Pasada.
2: Dili lang sa Star Radio.
4: Maria Bunangera.

0: Yes, yeah, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Singalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat sa kinatibukang purses 98.3 FM sa Radio Tayasay. Ay, it's July 1, 2026. It's a Wednesday. Oy, first date of July. I hope your first date of July anaa sa puno sa grasya o panalangin. Og pasalamatan po nato ang Ginoo sa tanang igayon nga nakamatata with a good health. Yep, amazing kaayo ang mga misteryosong butang sa Ginoo diri sa tua. Ano is mga ka-star longsod sa Tayasan Lakop 28 sa barangay? Lakip na sa mga kasilingan ng mga longsod dagdag piyan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, ug Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: Obanay ko sulod sa 2 ka oras ug tunga from 9:30 AM till 12 noon mga ka-star. All you have to do para makasakay mo sa atuang biyahe sa Kabuntagon, you can call or text atong official call and text line sa atuang smart line 0969-484-5454, sa atong globe line 0956-664-7734, sa atong website i-type lang ang www.radiotayasan.weble.com para sa atuang FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana
0: pwede sa mong mapadangat o mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan. I-search lang na niyo sa inyong tags-tags sa mga Facebook app kung naka-akay account sa Facebook. And of course, you can do comments and of course, you can do type your song request. Basta naara sa itong playlist at ito ginagma-play out ang mismo kung makaya pa po siya ito ang oras, okay? Sige, ay magkataha sa pagpadangat. Kay si DJ Maria Bungangira, dili katahaan. Oh, sige. And of course, i-follow sa ninyo ang official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kinaapo diha ang mga lehitimong impormasyon na angay ninyong masairan matag karon og unya. There you have it. Oras sa Pilipinas, 8 minuto sa dili pa mag-alas 10 sa Kabuntagon. Katong mong oras, gitod ka nato sa Ayos Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pangpagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop. Pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen. Gamuoy mo paputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Shop. Mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Okay, sige. Nabish-bisha na ba ang tanay? Rag-oga? Oh, diba? Dapat happy lang. Happy lang. Happy lang siya kinabuhi. Choose to be happy. Kinaadiha ang kinapitang mas

0: Bless Paca.
1: I've been thinking.
0: You have a kind heart, and of course, your true behavior. Talindot dyan. Yung lindot yung kantahan, no? Baby, lock the door. Lulayos ka, dali pa. Oh, unsa naman, sad? Lingkod sa diha. Oh, bitaw, kaning kanta paborito po na ko ba? Mura bag ka na, bitaw, nga magsayaw mo nga murag jolly siya nga pagkakanta. Jolly siya, jolly. Full of grace and full of love. Kada kaning love nga tininood yun ba? Oh, unconditional like yun. Bitaw, no? Ay, kinibaw nga programa. Gitalito sab ka na to sa Astasana. Kung ikaw diha daw nakaisakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, ado na'y bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Astasana. Ang pinakabagong mangosteen product na gipakusgan kauban ng Astasana 10 Organic Seaweed. Mas taas ang xanthan purity, 5 times beta-carotene, taas ang vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga palawas. Tungod ang Astasana, barato lang. Ang Astasana, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dili sa Tayasan, mapalit din sa may Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Dili sa may Ayungon, mapalit sa butika Gail o Lorena Drugstore. O diha sa may bago Tayasan, mapalit sa Palimalay ni Sir Buyak's Love You, Gakarinal. Sa panyong gihulat, pag-Astasana mga kastar. Oy, sige, bata mga hatag nag-premium ron, B. Di natulisod-lisod nun na itong mga tigpaminaw. Sa mga Tayasanon diha nga naka-access ako ang Facebook account, gapnod sa kawanangan. Mora niya akong pangutana. Ang una makatubag og saktong tubag. Unsay imong gipaminaw karon? Nga FM radio station. Pwede frequency nga kanabitang numero, pwede frequency or dial sa inyong mga radio. Pwede sad ang tuloka word. Kanang dali niyong malitok. Pwede ra pog tulok ka word, ha? Kanang dali niyong malitok. Kung sa inyong gipaminawan nga FM radio tay... aha! FM radio station sa Tayasan. Inala lang ka simple. Pwede sad mo mukol or sa toang... ato ang official call and text line. Sa ato nga smart line. Ikopya ninyo, ikopya. Kay basing na pa mo dihay pantawag. Mindras mo pa na ma-expire. Kay makadawat mong 10 capsules of Astasana. O sa panay, yan yung ang gina... Ano, diba? Dako na kayo nagkitabang sa inyong panlawas. Sa ito nga smart line, 0969... Sige, ako na nang ginaya. 484-5454. Sa itong kong blind, 0956-664-7734. Okay, sige.
2: Mauba?
0: Yes, maoto. Balikan rata mo, umanay ining o sa kapahinom domgikan sa nans.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
7: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

Sugar time or Philippine Standard Time, it is now 9 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, gihatod ganito sa herbs made up for mang tigimo sa nans capsule, nans coffee weed, nans liniment, nans eye drops, remind capsule day yung tawa-tawa si Ligaman o Galina Beauty Shop. Kung di end, madungog dire sa Star Radio tayasan ang ilang programang Sensor Lee, Ati Arlene, sa may alauna ay media ang tagna sa hapon o pagkahuman mo sunod ay na ang Balong the Great. Lunis na hangtod sa Badu mga kastar. Ang inyong gikahinam-hinaman nga programa o nagbabalik na, nabalik na dere sa Star Radio Tayasan. Okay, sige. Paminsan-minsan. Unsa man ang paminsan-minsan mga suking teg paminaw. Unsa man. Sige. Comment ra mo sa kuang pakulo karon, maybe makuha tag duha ka winners nga makadaog og 10 capsule astaxanthin. Pwede ta mo kuha sa comment section, especially sa mga tayasanon. And of course, ang inyong itubag unsa, dili nimo itubag ninyo kaning akong gisulti ha. Ang ako nga pag-game kay unsa dial sa FM radio station nga inyong gipaminaw karon. Ha? Unsa dial sa inyong mga radio? Ang inyong gipaminaw karon nga FM radio station. Pwede ra pod ang tulo ka word kanang naay tayasan. Unsa man na be? Alright, sige. Today yung atong on air ang inyong mga comments diri sa Facebook Live. Salamat sa pagbisita. Matod pa diri ni Marley Bandico Aliho. Good morning, Dam. Good morning po, Dam Marley. And ni D-Far Mokhair. Good morning, DJ Maria. Shout out po to all my workmates in Navala Force Estrena Mindanao and to all my magbatching na still working distributing goods to those affected sa earthquake last June 8, 2026 area of Gensan and Sarangani Province. To all my families and friends, ayungon, tayasan amping kanunay. Salamat, D-Far Mokhair. Amping mo diya, ha? And Nina Gallego Agas. Good morning. Good morning, Ma'am Nina. And also to my Kedidorex. Good evening there. Sige. And of course, ato mga suking kagpaminaw via radio set. Sa mga silent listeners, of course. Shout out kaninyong tanen. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom doon.

0: school, then yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga.
5: Ako gali si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
6: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangit. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana ng akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brand. Ano ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka nako.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Mama. Extreme na.
4: Minsahe pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Natong nadama. Natong tawagan. Hello? Pangalan o address?
5: Analisa Tolentino. Talaptap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya. Hangap. Naulihan.
4: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
5: Isa kasima na rato. Yung giparito na po. Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya. Naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
6: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Megastar, welcome back sa programang Morning Pasada. And of course, ang atong pagpamasada, asa man ta na ronda pit, kaya na masada ba ya ako? Kung pananglit, tamo nakasakay na sa kong biyahe sa kahanginan. Kung pananglit nagbiyahita sa Entero Negros Oriental, asa man ta pwedeng mo drop by? Sige daw. Asa man ta mo drop by? Sulod sa 30 ka minutos. Comment ko na mo diha sa to ang Facebook Live. Onya, sa ako ang pag-game para sa inyo ha. Ari lang sa tingalita mo kuhag winner sa Tayasan para if ever occasionally pwede ragin nila maklaim dere sa Tayasan, Star Radio Tayasan. Gilahang panawitang premium 10 capsule Astaxan. O himalalod o gayungan, pwede, pwede. Oh, anyways, kung imo niyong paniton sa butika, murag 100 plus ginuan niyos. The chance na ninyo, kaya nga no. Ang Astaxan improves muscular performance. Makatabang sa mga tao nga dunay. Kanabito ang nagtrabaho o mga bugat nga trabaho. Yet lowers blood sugar, makatabang sa dunay mga diabetes. Anti-cancer effects, malikayan ang cancer. At anti-aging effects, para magpabiling batan-on. Sama ni Lola Iska, wajud mo kakitaan na niya nga nagsungkod. Bisag mula bang panan siya diha sa kalsada? Oh, straight pa na siya. Straight pa na siya pagbati. Yeah, kanabitang, seryoso ba yako? Kanabitang, improve sa fertility in men. Makatabang po niya sa mga lalaki nga minus oximilya. Exclusive sa mga managtiayo, no? Oo, labi na ang inanang pinanakatuig mo nga mga partners kinabuhi. Take mo gastasan. Naanay pipila ka mga kaigsuunan na ito nga ang ilahang fertility na dugang-dugangan. So, inana na ang Astaxan. And of course, lowers blood sugar. Makatabang siya doon ay mga high blood pressure. So, muna diha mga kastar. Ayaw, good mo, og. Makawala og Astaxan. Kaya dako kayo nagkikatabang sa tuang panlawas. Kaya karong panahuna, dili na totally 100% ang mga pagkaon. Dili na totally 100% healthy foods ang atong ginapangkaon. Maong, dili na po totally 100% ang tuang panlawas, ang iyang kahealthy. So sa panahon karon, be practical. It's not all about healthy foods. Kaya mag-unsa po ang healthy foods, o kulang po sa ito akong balay. Mapas mo, ulcer equals ulcer. Kaya pananglit na, nandiyo kay pagkaon diha sa lamisa niya. Paminaw ni mo sa imo mga tadi, gini healthy food. O niya, naagid siya diya, di ka mukhaon. So, impas ang ulcer. So, ang pagpatay sa kaugalingon, naara sa atong kaugalingon. Gano man, o kanikaon, suring tingkaon. Palanggaon na to itong kaugalingan before tamo palangga sa uban ng mga butang. Oh, pero unahon na to ang Ginoo before anything else. Inanaramagin ang mga kastar. Anyways, munang pag-astasan na mo ha. So akong pag-game mauto. Onsay dial sa inyong ipaminaw nga FM radio station di nagtingog si Maria Bongangera. O sa uban pa natong mga kaubanan ng mga nagtrabaho diri sa ay di rasad ay na ako ilito. Pero I think nalitok na na ako ganina pag introduction na ako. Good luck! Kaya huwag na imo comment di ha. Oh, ikaw na ang ato ang winner. Pwede po mo tawag and of course, pwede po mong mo comment di ha sa comment section mga kastar. Okay, sige. Salamat kaayo. Atong bisitahon ang ato ang Facebook Live. Kung kumusta naman diri ang atong mga visitors, ang atong mga pasahero diri. Wala ra mo nag-ipit diri. Sige, di adiri si Marley Bandico Alijo. Daan palihog pa shout out sa KMET8 diri sa bunga sa Ma'am Ria Lozoriaga. Wow naman. Bisita niya ko diha, Ma'am Marley. Oo, nindot lagi ni akong usbon. KM88. Wow. Cute lagi ni. Ang cute naman. Mura siyang kanang number. May pagka-unique. Ma'am Merly, hello. Nakita din mi dito sa second floor niya sa may Blue Baker last time. Kaoba ni... Kinsa ganito, Ma'am Merly? Tung usa. Nalimot man ko, oy. Time pa. Kinalang na dyan ko anig remind capsule para mahinom duman ako usa. Mahinom duman ako ang mga maanindot. Ay ratong dili manindot. Manindot ng mga lama. Nganita po. Shout out kong Byron Ibay. Nga to ang Handas 98. Nga nagtimon sa programang Handas Balita every Monday to Friday. Alas 7, taman alas 8.40 sa Kabuntagon. And of course, atangin po diyang programa matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 8, taman alas 10 sa kagabi. O ang programang naguluhan, mga lama sa kagahapon.
1: Sana all.
0: Ayaw mo katasa pagpadangat po niya sa inyo ang mga lama sa kagahapon. Kay andam ginang hatagan o pagtagad o andam pod kanila niyang tambagan.
1: Sana all.
0: O daghan ang kasunod aning nga programa mga lama sa kagahapon, daghan pong nagpadangat. O nindot ang mga story, oy managlahi. Una ay sender nga pwede nang dili angeng tambagan. Naapoy sender nga ganun itong need shoot po siya advice. Sige. At tangi po, July naman ron, no? Niingon man to si Yami Iming, paliog tag-vlog, DJ Maria, po nga ngera. July, balik na siya on air. Ay, Yami Iming, gimingaw na ni mo ang tanan, alas 4, taman alas 6, kahaponon, every Monday to Saturday. Uban sa programang Hapon Tastic, dahil ayaw mo katahas sa pagpadangat sa inyong mga pick-up lines, of course, sa inyong mga... kanabitang hugot lines. Ayan. And also, si Byray sa programang Pakurat sa Kabuntagon. Every Monday to Saturday. O, alas 4:30 taman alas 6 sa Kabuntagon. Tigid mo makuratan. Peng, yung utang Byron gid ninyo on air. Just kidding. But anyway, mauna na kumbaga... ang title gid sa yung programa kay Pakurat sa Kabuntagon. Naagani mo yun dito, bangon, bangon, bangon! Bangon, bangon, bangon! Anay lain ang programa, Byron na na, ay Pakurat sa Kabuntagon. Oo, sige, makat-on po mo niya dito English. Kay, at the same time ni si Byron, translator. Ang binisaya yung i-English, ang English iya pong ibinisaya. Nang very good kay Byron. Salamat kayo ng marami. Alright, sige. I do hope ang uban diha na ni kay Sikay na ni ining Kabuntagon. Thanks sa pag-shoutout, Dam. Aha. Matod pa ni Marley Bandico Aliho. Giselle, Dam. Giselle. Ay, oh, Giselle. Sa Austo. Yes, bisita niya, Diri, Dam. Uy, no, mino. Hala! Nanay ni Tuwag, Diri. Hala, kaniya. Hala! Matod pang Jinji Gonzalez Montesino, 98.3 Star Radio Tayasan. Sakto ba? Kung nai mo palakpak, congratulations daan ha. Wala na ni reveal-reveal para sa... wala na ni reveal-reveal nga itriling patamo. Aura mismo, padag-on da yun. Kaya kapoy na nang mag-triling-triling ta. May nang pag-ingong daog-daog na mo. O pag-ingong gugma-gugma.
1: Sana
0: ang daog na gani, winner na ka. Oh sige, Jinje. Congratulations na, Jinje Gonzalez Montesino. Nakadaog kag 10 capsule. Asta sign. Pwede gid okasyon. Pwede ni mong bisitahon diri sa Star Radio Tayasan. I-claim ang imuhang 10 capsules asta sign. Pwede po gamutsad nako. Kay ogwayong kang ihapit na lang po ko DJ. Og asa pwede na akong itunol ing narasad ko. Kay andam radyog ko nga dili mo lisod-lisod ninyo. In anak ko mahigugma. O di ba? Oh, di na ta mo lisod-lisoron pa. Ang akuha diri nga kanabitang malipay mo. Oo, salamat sa management diri sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. headed by our very own supportive and active Mr. Ayan Anialahato. Diba? Edna Kenyo. Hello, Edna Kenyo. Kumusta man ikaw? Salamat sa pag-drop by. Ingon siya, Derry. Murabag kumbaga ni... Murabag nag-roll call ba? Edna Kenyo. Yeah, diri manggong sign. Kanabitong muingon ang teacher. Stay present if your name is called. Edna Kenyo. Isa din siya siyang kamot. Present, fam. Hi, Edna. I miss you. Kumusta man ikaw? And Nilin Gadjani. Jadilin dia sa may look right to Magati. Manong GN. DJ Michael. And of course, ni Ma'am Eva Kiara Orina of Dubai. Shout out sa itong mga kaigsoon ng mga OFW.
1: Sana all.
0: Sige, ayaw mo gawa ka tahap diha. Padagon lagi ta mo. Basta kay makasakto ra mo answer. Oh, kulang na lang tago sa ka-winner. Ha? Kulang na lang tago sa ka-winner. Oh, okay. Namawi-bawi ko. So wala ko ninyo kapadula sa miaging mga adlaw. Oo, di na every time na absent ko tungod kay narapo ko importanteng mga giasikaso. Sige. Again, akong pangutana. Lain asad hanga pangutana kay na may nakatubag. Sige, mauni akong pangutana.
1: Sana all.
0: Ready na mo? Sayon ra kaayo ni. Unsa gani niya? Sige, sige, sige. Okay, mauli akong pangutana. Unsay sumpay sa basta naka-star. Sumpag dayon di ha? Usa ra naka-word unya lima ka letra. Bisaya. Kasugod ag S. Mauro na siya. Sayon ra kaayo. Kunay akong giingon lagi na ninyo nga kung lisod-lisod ron ta mo, sama ra pud nga galisod-lisod ko sa akong kaugalingon. Sige, tubag na mo diha. Oga. Pwede pud mo mo tawag. Pwede pud sa comment section. Kung mahimo, tayasan nun, ay malalod, or sa ayungon, pwede gud kaayo. Kay maikog pud ko nga akong padag-on, tagalag yung nasod, tagalaing probinsya. Anha na tamo padaog ninyo kung natay pag-game nga ang atong i-premio Gcash. Okay? Anha ra na kasimple. Oo. Inana, for now, ni asata ni focus karon sa usa ka food supplement. O, usa sa mga sponsor diri sa Star Radio Tayasan. Atong unahon sa ang inyong nga panlawas. O, ang inyong nga panlawas, importante yun na ninyong alimahan. O, para makakontrol na ka nga, di ka magpadala sa sadness. O, ang ato ang gikinahanglan is para bitang choose to be happy. Kana kay maka healthy body na siya. Maka kana bitang mahimong productive ang imuha nga adlaw. Di ba? Ya maka maniho ka sa imong oras sa igtrabaho. Example mo mata ka kay gipukaw ka sa tuktuga og sa manok. Hiwid-hiwid na ka, nitugsoy na ang imuhang so may nitugsoy kana bitang muhiwit man jud ka mo tugsoy mo ginaatong TL mo ginighiwit.
2: Mao ba?
0: Kamu nag-agik-ik naman hinuoning oban din. Di manggun ka na bitang. Oo. Oh, sa mga tugsoy. Kanang word na tugsoy manggun. Actually, straight. Oo. Oh, di ba? Wa ko'y laing gibuhian nga pulong. Kanang word na tugsoy. Bisag imo pa nang i-search sa Google o uban pa diha. Bisag, di gila siya. Ba, tinood lang. Oh, stream mo. Inighiwid ni mo mutuganos imuhang siko. O dayon imuhang mga batiis. Wala siya. Oh. Munang kamo inigmata ni mo anak naka unahan jud ni pagpasalamat ang Ginoo. Oh. Pagkahuman mo nga, "Hay, number one na food to na, kusina dritso. Asa nang lighter pospuro? Halaga gitong unya kay ang inahang kahoy kay ting-ulan perti mang asuha." Gahilak sa kusina. Parehas gunako karon ba? Natuo silang bayro ni Baymurag na kung nagilak. Pastiran dito, mag- akong kahoy dito ang kusina. Perti yung grabiha, yung mga kastar lagi. Dili as ang kahoy. Pastiran na ginawa ka ng inigbulohot ni mo. Gudastang ilong good ni mo. Bukad-bukad, good og tayhop. Akayong ko sa gugali yung pastila. Manguay man yung asuhan ni. Mura na kong kuginsik pag-abot dire. Grabe na. muna ang di ay tamag tinapulan inigting init. Kung unsay ba nga as-as nga kagingking uban pa diha, astang tubo nga as-as nga wala makarga, hala atong ibutang sa kilid. Astang ninduta ay. Anyways mga ka-star, kay more on chika naman ta diring dapita. Balikan ratamurong taod-taod ha kay manginabuhi sa ako. Standby caller ha kay ati manon ta kaunyang taod-taod. Ay gabalaka. Stay tuned.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, o paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na mga sakit, parihan na ko, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tang ang balatian.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable. comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Isa'y pangani mo, Nay?
15: Lucy Sardimio.
14: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
15: Matuong.
14: Bila edad ni mo?
15: Sa 28.
14: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
15: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
14: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
15: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
14: Nang hubag?
15: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
14: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
15: Noong hubag, siya maayo.
14: Nahubag tanan.
15: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
14: Punuan sa paha?
15: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
14: Ya, karon, okay na yung ba
15: okay, na? Na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
14: ka. Kailan na idadad to?
15: Kuan, 79.
14: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka istorya ni mo.
15: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
14: Amigos ko, pe, ray, gino.
16: Sadaka salamat, mga idol.
17: Ako si Mary Lucag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment.
18: This is Amapola Broadcasting System.
17: Amog yung nakita.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more. Live more.
2: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
3: Si Jen masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, ibili na ko akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas. Hindi na ilang kaon o tulog. Ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
2: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Unsay DJ Mogo? Unsay may imong hawa karon? Unsay sukod sa imong hawak? Or anong hawak mo? Hawak mo ang labunon? Hawak mo ang laptop? Hawak mo ang mouse? Hawak mo ang baka? Mouse kasi eh. Mouse of the computer. But anyways, mga ka-star, kung ano man ang klaseng hawak mo ngayon, ikaw ang may hawak. Ha? Talaga? Hawak mo ba ang puso ko? Sisiguraduhin mo, pag hawak mo ang puso ko, hindi na mabitawan. Kasi pag ako ang hawakan mo, ayaw kong bumitaw. Ayaw kong bumitaw, pero depende. Depende. Ibang klase ako pag ako ang hawakan. Ano? Anyways, mga ka-star, kining mao nga kanta, gidalit ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na diya sa may National Highway, Bunga Tamautayasan, Negros Oriental. O ang line branch na diya sa may National Highway, Palaslan Tayasan, tapat sa Guadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services, nag-offer og full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mag printing, photocopy, lamination, rush ID, og daghan pa. Jerry Customized Printing Services, gipanagiyang gidumala ni Ma'am Neri Kakastrayas. Og shout out po kay Gretchen Kiliano Psycho, ang iyang impiyada. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized the Printing Services. Yip, anag iya. O kanang na ang Jerry Customized the Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Shout out po ta sa mother ni Ma'am Neri sa Kaka sa Trials. Alright, mukuha na sa taog laing winner, mga ka-star! Ah, ano bang bumubulyo man tarong panahon na? Ano bang meron? Nakakaon, basta inanining maalingasuhan ng atong ilong. Kita pa mo sa kong ilong ganinang buntag, murag na anuusan o kung sa badihang anuusan. Ay! Ayingon, yung kaganon eh! Lami laging ibutang dito sa papel nga puti. Makakita gyud ka dito, gibutang nimo ang duha ka. Sumbuhan sa imo ang ilong, kayo gawa. Imo ni akong ilong? Na siya mga ka-star. Good vibes ra ta ha. Di mo, di ko ganang mag-uol mo. Ang ako adiha ang inyong kasing-kasing mo kiay. Iyong kasing-kasing mo sayo og hawak mo ang bet. Sige tingog, tingog ya tay sitoy at barog dia barog. Chan-chan. Parisi si Tatay Sitoy or anak ka sa forward na sa backward si Tatay Sitoy. Mura ba katong usa ka vlogger nung ang iyang papa yag yung kalingawan perting mo agik ek yun siya ganito. Basta. Inana mo hata chan. Inighawak mo ang beat. Ay, pakiaya si Tatay Sitoy kay amin ninyo. Kini manggong dancing. Depende manggong na sa place. Pero di ako mo judge ha kay exercise ba puning mo dance ta. Uy, kaysa maglubog ta. Seryosong usapan. Una nga, to the limit, ragot, kita na may kabalo mo control, ha? Limitasyon, wala man yung problema. Mo, kana ding, kasupas dila na, uy. Ano rin na, optional rin na, kaya ako nagikatabang po sa itong physical. Oh, maka, tabang na sa itong physical. Oh, diba? Pero akong, i-reveal na po ang next winner. So naay ni message na ako sa messenger. So ang ako nga nalang gibasihan ang unang mi comment. Pero ang katong nakadaog na ganina ni Tubagman. Pero salamat sa imong tubag ha. Pero nakadaog naman ka ganina. So liliti ka pa dagon karon sa ikaduang higayon. So arita diri sa wala pa. Sige. So ang unang murag 1 minute ra ang ligas nila. So mao niya. Matod pa diri niya. Marvin Sorino basta naka-star sikat. Marley Bandico Aliho sikat. Marley Bandico Aliho Star Radio aga ko ani kanang. Jinje Gonzales Montesino sikat. Okay, sige. So in ani manggod. Ang akong ipatubag ninyo is directly usara gyud ka word ha. So mangayro kog pasaylo. I apologize to Marvin Sorino. supposedly ang imong itubag is one word ragyod ha. One word ragyod. Sige, atong basihan rin si Merly Bandico Aliho, atong basihan ng ilang mga minutos. Ligas nila ni Sams Ganag-Ganag. Okay, sige. Matod pa rin ni Sam Ganag-Ganag. Sikat! Pastilan. Sam Ganag-Ganag, ano ba? Alright, sige. Nag-atang gini sila. Sige, dugangan tamog laing winner ha. So, karon akong i-reveal. Ang second winner is... Sam Ganag-Ganag! Woohoo! Da, sana. Ay, nako! Grabe na! Sige, nako lang yung pangutana para sa inyo ha. Mamawi ko. Bawion ako ang mga bakanting panahon dihin wala tamo maalagari. Ay! Di ba inana kalami sa pamati, di ba? Sige, nana, nabawion na to ni. But anyways, unyan akong taot-taot, gagaung-ung na ang dragon fruit. Oo nga, paninom doon. Balikan na lagi tamo. Dili ko parehas niya nga, dili balikan. Balikan tamo. I'll be right back.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 11. Uno.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
4: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Salima na po kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigbay manaw. Uga welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga si Bianan. Lain na po nga topic no, ato ang hisgutan karon Dok Alan, para sa ato ang mga suking tigbay manaw, Dok. Yes, Dok.
5: And of course, welcome mga Sokin Tigpaminaw. Welcome na sa mga Sokin Tigpaminaw, mga listeners sa itong kanunan na kasunod sa itong programa sa kinagadayang mga dapit. May adlaw usab diha ka Dragon Mail, may adlaw usab nanay tatay, palo na plastada. Ang asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan, ani ang nasabi niyong ubos sigalag alagad sa kahanginan, nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Mga soki na ko ang nagasunod kanunay sa ato usab nga programa sa pagpakabana sa maayong panglawas ka Dragon Mail. Ani ana sa ang atong produkto nga atong isgutan karon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang napaka-epektibo nga gipagayon mga soki tigpaminaw sa atong mga eksperto mga doktor, ha. Mao na higala ang mga produkto usab nga maprotektahan dapat ang ato usab nga maayo nga lawas o kita. Dapat mga soki tigpaminaw makabaton og pagpanagang busa dili ang ayang gabalakan ka Dragon Mail kay ang ato usab nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede na ipagsabay sa nagadaan sakit og balatian buntag hapon 1 hour after meal. Mao na higala ang pinakanindot kay ka Dragon Mail, no? Mga sokin ato nga nagasunod kanunay sa nagadaan sakit og balatian sama pananglitan sa hinay nga circulation sa atong lawas. Mana nga importante mga ha, mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga produkto kompleto na sa nutrients ingredients. Mga sokin tigpaminaw kompleto na sa kanalaing mga klases vitamin C. Habang usap nga ito usap nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Ay mong kalimutan na 12 kinds of herbs mga higala. Nga mo usap nga makatabang usap sa nagadaan sakit, no? Mga kaisunan usap na ito, nga gibawala na sila mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kininagit ang kape para kaninyong tanan, para kanatong tanan mga soaking tugpaminaw. Mga isuon na ito, nga mahina kaayo sa memory, mga estudyante, mahina usap sa memory, kanang mga negosyante, mga sokintik paminaw, taon-taon anak pagka mo nakainom sa ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix, taon-taon na mahinundom dahil mo sa inyohang nagkadaiyang mga utang. O anay gala, ang importante sa mga estudyante usab before sa examination, hala inom mo og Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga ison po nato nga dagko kay stored fat kani usab makatabang usab ni ini. Ang ato usab nga kape nga maong Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, dako pug tabang pag pag-on sa usab sa kang Mr. ug kang Mrs. Alang usab sa ilahang paglabing-labing, nindot ang performance gala mga sokintik paminaw. One cup lamang sa ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula, hurt ang saya pag ikaw naka-Hard Max, mga sokintik paminaw. Ang ato usab nga Dragon Herbal Oil, mga sokintik paminaw. Dako pug tabang sa nitong dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Naka-stiffneck ka mga sokintik paminaw. Kasagaran gyud na, naagid ana. Para usab kang nanay o kang tatay, ha, pwede mo magamit ana mga sokintik paminaw. Ang ato usab nga kaigso nga gusto nga mawagtang ang nagkadayang sakit sa pamanit. Dr. Ponzi lamang ang katapat niya ana. Abag usab, ang ato usab nga... Kesking Low Power Whitening Soap, ha? Ay mo kalimot niya na. Kung gusto ang hamis sa inyohang panit, gamit mo og Kesking Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokintik paminaw, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado mga sokintik paminaw, ang ato usab nga lawas palig-unon pag ikaw naka-inom daily supplementation. Ay mo kalimot higala, kikini siya usab ang ato produkto. Dako kay tabang sa pagpalimpyo sa ato usab nga lawas, no? Cleansing, muasis higala sa palugwa usab sa impurities and toxins mga higala nga gikan sa ato usab nga lawas, no? Promoting and initial cleansing, no, mga sokintik paminaw. Dako kay tabang atong produkto pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nga na ipagsabay mga sokintik paminaw, basta kay Dragon inyong tumalon matag adlaw, sigurado ang ato ang lawas ligunon.
4: Yes mga sokintik paminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mildred.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Kita balagos
4: sa. Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio og kanang unsa ta isa oi DTX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa ihang sakit, ihang murag ni muminaw ba og makatuman kita si state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka state og tumar ani
4: so wala pa di siya nanginom ana unsa diyang gibati ma'am
3: nang luyahon siya
4: luyahon
3: niya dali siya magubo magdala na lang yun siya sa kuan yang gitrabaho ana ni
4: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
3: natong wala nakagamit ani kagamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na
2: D3 Bio o kanang TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabilis sa mga butika. D3 Bio! Mabibilis sa mga butika.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
7: Dili, uy. Gikan manggo ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag yung kukulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Daghana ding ingredients ani, no?
8: Alangan para sa...
9: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
10: Amin ang dang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
11: Jubilin Bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong ex-kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya ang gagmay kayo sila ba, naglibo ko kung sa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoon. Abti ka sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o lapsik ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops,
10: mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Ako si Merinda Rebello sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Trebicare. Kanang tulo ka product ni Ma'am Arlene, mauna yung nakaayon sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan muna yung naayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Mula na ako gisigig inom kay inom man si Dr. John nga mo. Inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng dance o UAID. Muna gisigil akong inom ko no. Hamtod ka ron. Hamtod lang akong dawas. Mula na kanunay na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
12: Yes, guys. May buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
13: Merna Bromo.
12: Pila edad nay kusga nay?
13: 60.
12: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
13: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
12: Pagsugod
13: gyud. Sugod oo.
12: Oh. Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
13: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
12: Ah okay, sa una day nay
13: gato. 180, 200.
12: Mo na blood pressure ni mo.
13: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
12: Karon wala na kay lagi.
13: Wala gyud.
12: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
13: Wala pa'y tuig. Kay Jotay raman ang among koan.
12: Jotay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan na'y?
13: Matuog.
12: Barangay.
13: Barangay, oo.
12: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
13: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
12: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. Salamat mga idol.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay?
14: Sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
17: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
18: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuhan.
18: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usak ka gabi, halos o nako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadiyutay lang mo at ko kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yun anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Maria Bunangera on air.
2: One day at a time requested a song from Malabuyok Shibo.

Philippine Standard Time. It is now 24 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Ako itong mga oras, gitod ka na to. Sa Amigas Capsule, nga doon ay 15 ka mga nagkariya mga sagol. Numutambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubo hilana at sakit sa ulo o uban pa. Amigos Capsule, madungog dire sa Star Radio Tayasan ang ilang programa matag alas 6 hangtod alas 6:30 ang takna sa gabi eh. Lunis hangtod sa Badoba ni Kuya Angel Blaze sa Sason. Sa sobo mapalit ang Amigos Capsule sa mga nagkalain-lain mga butika o pharmacia dito. And of course sa mga nagkalain-lain mga tindahan kasi sikat naman yun kaayo ang Amigos products. Labi na ang Amigos Capsule. And of course dire sa Tayasan mapalit sa Tayasan sa diya sa may IX Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago Tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labi o Karinal. Oo, mapalit ni sa inyong mga suking butika o tindahan ang Amigos Capsule. Sa panyong gihulat, palit na mo kahit ako kinigi katabang sa tuwang panlawas. And of course, kinay mga programa, gidali to sa kanato sa Nalensia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes magpangita gid ka sa kalamitungod kay wala sila gatipid og ingredients. Ang Nalensia's Cake Shop anaanay mo tang diha sa Bolongaita Street. Tapad sa Blue Baker diha sa populasyon Tayasan Negros Oriental. Open sila every day alas 7:30 sa buntag taman alas 6 kahaponon. Ang Nalensia's Cake Shop gipanag-iya ni Ma'am Jinalyn Elamni. Ang tagyaw og tagdumalan. And of course, shout out pod sa iyahang assistant og tindera Lilith Midis and Clonar. Salamat di kay sa Nalensia's Cake Shop. And naampod sila ay bouquet flowers. Kung mga gusto ni mong i-regala sa imuha nga minahal ay naadiha available. Affordable or pod ang price. Sige, visit Nalensia's Cake Shop. Okay, sige. Magpakulo na sad ko beh, magpa-game ta dugangan natong usa ka winner. So mao to ang duha nato ka winner ganina kay si Jenje Montesino og ang ato ang ikaduha nga winner nga nakadaog og 10 capsule astasan mao si Sam Ganaganag. Para sa ikatulong winner. Sige, paminaw, pakusgang radyo. Silingan, pasensyahe sa ha. Alright, mauni akong pangutana. Di ra lagi tamo lisod-lisoron. Basic, ragid kayo nga akong ipangutana para ninyo. Di tamo lisod-lisoron palangga, baya tamo. Inana mo na ako kapalangga, di tamo lisod-lisoron. Mauni ang ikatulong pangutana. Natubag naman itong ilahilay rin itong pangutana. Sa'yo ramanggod ni kayo, ha? Okay. Are you ready? Ready na ba mo? Ako sa i-check sa Facebook account kung naabay manubag di ribe. Oo, kung naay mo tubag di ribe, ready na. Bisag usara ka ko, mentors. Ako nangyatag ninyo ang pangutana. Okay, sige. Asa ko na, be? Ayo! Napa mo di, ha? Kaya itong mga silent listeners di ay, si Ma'am, usa sa mga silent listeners kini si Ma'am Iba Kaliog Gikina, Gakayan, si Ma'am Susan Biranyo. Sakto ba ito, Ma'am Susan? Correct me if I'm mistaken. Kaya, I stand to be corrected, Ragyod, ha? Nag-abot mga good me dito dapit usa sa mga ethery. Listeners siya niya. Silent listeners, good. Sige. Ako nang itunol ninyo ang pangutana. Asa na imutang ang Star Radio Tayasan 98.3 FM. Bisag barangay lang ang nahisakop sa Tayasan. Barangay. Asa na imutang ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Unsa nga barangay nga nahisakop sa Tayasan? A. Murag din ako mo hatag og choice. Okay, murag paminaw na ako. Kay balo na gyud mo. Di ra ko mo hatag og choice, ha? Okay, pwede i-comment, pwede itawag. And saman, ganahan mo, Glod?
ako lang po, maluoy po lagi ko. Okay, kung sa may itawag lagi, wala po'y pantawag. Kung sa ako maninako, dagway, oy. Lord, or kung sa may para ginamos. So, kung sana ka ba siyang ginamos tingali sa? Dawat na mo? Okay, pwede na gud kayo. Ito, seryoso. Hindi na bagyo kumuti, agyag ako gini mo. Muhapit na yung kustyang giginamos. Sige, diha sa tayasan. Comment po, kahit tagan na ginamos. Pwede na na siya. Ito, seryoso bitong usapan mga ka-star. Uy, abi ni mo, lami ba yun ang ginamos po? Tinawad lang. Muna yung survival po nga sudan. Sa una, labi na magbalon ta. Ya, putos dahin itong hinalog nga saging. Ibabawan niya, ilubon man to kanang iya magbangag ka sa imong gibalon nga kanon. Ya, dalag pag yun nga mais imong gibalon. Tabunan na yun mo sa kanon. Pag ukab ni minig ka mo to. Pero tunga na lang nabilin kay gimaoy gisnacks. Hilingon na yun sa desk. Nga lang maestra. Naningamot naman ron atong room. O to. Ay, waman tayo yung snacks. O sa'yo, pinaapod. Sa una, magkabalon ka kung sa kabuok saging tundan o kinagid ka ayaw. Pero karon ginoo ko. Tao na lang kiyo. Oh, still life. Wow, naging realidad sa tong generation mga ka-star. Oo, di ba? Sige, mangutana ko ninyo. Sige, maunin. Good luck. Good luck sa makadawat og 10 capsule of Astasan. Third winner goes to ayay, ayay, ayay. Hala, ang pinakaunang nito bag kay si congratulations Marvin Serenio. O, oh, diba? Alegre kay tarong buntaga ba? Mura po tayo, kanabita. Nakadaog o gluto. Inanan ang atong kalipay. Diba? Atong unaw na yung panlawas. Okay, sa may mudawat niya ko sa kabasong ginamos. Ginamos, nagit ako itunol ninyo. Kay ginamos, may akong giingon. Ha? Seryoso ko. Si Jandrel Lunghay Kapunay Redobli, gai ko ginamos. Si asa makaroon, Jandrel. Seryoso ko. Nakagtayasan, gyul ngan. Available ko makatag ginamos murag. Murag ko ga-promote ginamos. Eh, sudan, so, maguna siya. Kaya hindi ka mag-problema ang ginamos. Pangmasa, maguna siya. Sige. Anyways, bita, seryoso ko, anabayin na. Sige, Jandrel, ako niya takakangataga ginamos. Ay, kabalaka. Andam radihag, kalumpang. Kung sa diyan lagot mo nga, pwede niyong barisan. Sige. Okay. Alright, nanatay 3 winners. At ang i-play ni requested a song ni Chan Chan. At ang hirap by Angeline Quintao.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.
9: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
10: Gold!
9: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit na Dragon Fruit Go!
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Sa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
14: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
15: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store.
17: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
18: Kamu masulubon tungod
10: kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
16: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
18: Ako si Mary Catisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule, U-Aid, COVID, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang nurtid siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanang Prada, o salamat Ate Arlene. Salamat kayo, ma.
19: Maria Bunangera, on air.
20: Gugman giatay by Ensher requested the song ni sa usa sa mga long siya di sumisugbo.

0: moment. Philippine Standard Time is it is now 6 minutes before 12 noon. Oras na para maniuntun mo taga-Pilipinas. Or taga-asa man mo sa tibuok kalibutan nga pulo parehas og oras sa Pilipinas. Paniudto na mo. O sa mga mamahaw pa, pamahaw na mo. Sa mga manihapon, panihapon na mo. O tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, manggunta accessible kay kanabitang tungod sa tuang social media, accessible na kayo ta sa tagalain nga country. Diba? Muneng makaingon gid mi usay diri sa kanginan. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight, inana mga ka-star. Sa una wala gid na. Eh di man ta madunggan dito sa laing nasod kay ang mga naminaw ra man sa radio set ang makadungog. Pero karon, bisag di ta mapakita sa live pero pwede ra gid mong mag-play diay. Connect ninyo sa inyong Bluetooth speaker. Kung di mo malato sa kong tingog, kung malato pon mo sa kong tingog, palunga ra pon. Ano ba? Naraman ko na kasimple. Kaya kayo, may nagsimariya po ng era. The more nga, di ta pa may manahon, ato malaman pa kung sige, makonsensya man taan eh. Mayo man ko ng kinasing-kasing ninyo ba nga madakpan ninyo ang tuning in ba ninyo? Bisag dili mo na ako imbitahon nga mapamina mo sa 98.3 FM Star Radio Tayasa niya. Pagkadungog ninyo nga, mauy nitingog sa inyong radyo. Nagkataon nga nitingog ta diha. Kinikalit o run out or usap pa diha. Niya na yung ka nga. Niya, diha na yun. Gilansang na ginawa na yung mong tuning in diha ba? Ito, oy. Salamat kayo sa itong mga sugeng. Take pa minaw. Sa mga winners, gina-message na muna ako, ha? Pwede din na ako ni hapit. Kaya ako andam ragyo ko. Without any payback. Basta kay makukasyonan rapod na ako. Ihapit yun ako sa inyong tuggaran. Sam, ganag-ganag. Akong ihapit ni mo karon. Ay kabalaka, Ma'am Sam. Pero si Marvin Sorinio, one of our winner. Taga Santa Cruz na siya. Tayasan. Ni ingon siya nga iyang ihatag sa lain. So ako na lang magbuot ha, kay nain ito ba ganina, mauwa, sakto po diyang answer. Akong ihatag ni Marvin, di ba? Ako rin bahala mo hatag. Oh, si, diri, si Kuan, Ma'am Merly Ban Dico. Oh, congratulations. Imuha ang 10 capsule. Astasan. Kay nag-effort po ka diri o comment sa ito ang pag-game. Oh, sige, Ma'am Merly Ban Dico Aliho, congratulations. Oo, maumaw mo ito ba ganina? So, ni giveaway man si Marvin Sorinio. Nagpasalamat siya. Congratulate na ako. Ayun siya. Ihatag na lang na ako sa uban. Oh, sige. Deserve po ni nga itong ihatag ni Ma'am Merly Ban Dico. Aliho. Kaya ni-participate siya ganina. Kung ito bag sikat. Oh, di ba? Sige. Again, dagan kayong salamat sa iyong pagpaminaw. Di na nag-yuda mo matagsa-tagsa pa. Mike, the director of Alabama, USA. Good evening. Ma'am Eva Kihara Orina of Dubai. O sa tanan pang mga nagpaminaw, kanunang kasunod sa itong programa. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Hanilo Hatog, si Kinitibukang Pursa, sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sa gihapon, kinilang ang inyong obos nga abiga sa kahanginan, si DJ.
1: Mama Maria Bunangera.
0: Ako may ingon bisa na lokapa ka man. Barog og padayon sa unaan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Mayang pagpareto. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 12, 1.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
9: yes.
8: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
9: Wow.
8: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gapon, okay. Sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga
9: yes.
8: Produkto, mm-hmm. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
9: yes.
8: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
9: Okay.
8: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
9: okay.
8: Sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
9: Tama.
8: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc? Alan?
9: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
8: Yes,
9: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
8: Yes.
9: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga suking tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kini higala dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga suking tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga suking tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, no? Di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no. Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
8: Yes, Doc.
9: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali,
8: ari. Yawa lagi.
9: Okay na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala, alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
8: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
9: Yes.
8: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
9: mm-hmm.
8: Indonesian ug
9: yes.
8: Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning
9: yes.
8: I-mention ni Doc Alan,
9: mm-hmm.
8: Ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
9: Yes.
8: Og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
9: Yes.
8: Og gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang
9: yes.
8: tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass og nagapa-decrease ni siya, Doc Alan, og body fat. So sa mga maglisod na,
9: mm-hmm.
8: og hatag, Doc, no, og kalipayon sa ilang mga partners din ha, Doc.
9: Yes.
8: No? Especially katong mga idaran na, Doc, oh, no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang, Doc.
9: Yes.
8: Naaray edad gamay.
9: Okay.
8: So finally mga suking tigpaminaw na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
9: Yes.
8: Available ni siya, Doc Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Doc. Available na Visayas uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Bacuwe. Tala, ato ta sa buntot, bay.
11: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
10: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
11: Ala, sige, bay. Sige, time sa. Ako sa dadon akong pusporo.
12: Hoy. Asa mo mato?
10: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
12: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kinakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
11: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
12: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
13: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
14: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 12, 9.
15: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa duk-duk-duk-duk sa kong programa. Amo kay kapanday ko na yung duk-duk man. Di ta na may mong babagoy, magpadayon tayo. Okay, pertiran dali as panahon. July 1 na! Ay, Ginoo ko Lord. Ana, humana ang tungag tuig sa 2026. Diyama mo ni, na andan man tanin, na promise mo ni. Nga kada pizza uno, pizza dos, mag-proclaim tag winner basta kedi matunog sa Badog Domingo. Adewa man matunog og sa Badog Domingo ang July 1. Natunog mag-Miyerkules. Adi mag-proclaim tag winner. No? So atong iunag proclaim rung taon-taon ang atong third. Unya nga tuwa na yung second. Kay ugma na po nato i-proclaim ang ato ang kampiyon sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. So, akong giyangyo atong mga kaigsunan, relax, lingkod lang. Okay, mag-advertise po ta. Kinaamoy Wonder Animal Vita, naapoy Wonder Herbal Oil, naapoy Wonder Banaba Plus, na Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet. Naapod tayo Wonder Cardio Care, naapod tayo Wonder Himuid, no? Naapod tayo Wonder C Plus, kumplito mo ni. Ang ato mga products, kumplito. Ang ngayong kamahayan, kumplito ang mga produkto sa RSV, Life Care Marketing Incorporated. Ang inyong Kuya Cardo Villaronte, magsinamok na po ninyo. Okay na mo? Ha? Okay na mo kay manay ko ninyo kay ako mong hatagan og balak. Balakan ta ni be. Kini o kani. Third prize ni. Ato i-proclaim daan ang third prize, no? Akong i-proclaim ang third prize sa balak writing contest sa month of June. Mo ni mudawat og 1,000, no? 1,000 pesos ihatag sa mga kabuto ni Attorney Marlo Bangkuro, Congressman sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Kining iyang kining third prize na to, winner nga makadawat og 1,000, ang title siyang balak kay Ulipon sa Kapakyasan. Congratulations to Paolo Labrador. Taga puro 4 kapatagan Laak Davao de Oro. Ako ning hatag kinabuhi ni ang balak. Third prize winner niya. Lagbas sa kasing-kasing ang akong mga kasakit. Kamaga palandong ako sa ningaop kong kalipay. Luha ko mihunob sa kahapdos og nakasinggit. Dughan ko natuhog sa hilabihang pagmahay. Ipakaingon ako og di na mapukan. Ang tigbayon sa gugma nga atong gipanumpaan. Wa ko magtuo nga ang tanan malaya. Naun sa mga agbon man og nawala. O garon anaa ka sa kamot sa bahandianon. Gisalikway mo ako kay lagi timawa. Panbaya tanan mo adto sa katapusan, kamus o gadunahan, pulos gayon madugta. Nagduhiraw na lamang kining wala na'y kagahapon. Hinambin kining kasakit pagdumot o kasinag. Panbisan sa lubnganan, ako imo pa nga itunod. Mualis nga o gihapon ang aso sa gugma kong matungod. O gikan karon, isipa nga wala na kita'y kagahapon. Arwa na'y kasakit sa atong dughan magahasol. Padayon pagkabyon sa laing mga bukton. Panpagbantay kay way magunang pagbasol. Kawaton lang nato nga kini ang gidangatan. Mauman kini ang atong naangkon nga kapalaran. Ang mga saad mahimong matuman, usahay Ulipon sa Kapakyasan. Ulipon sa Kapakyasan ni Paolo C. Labrador. Puro 4 kapatagan Laak Davao de Oro. Congratulations! Third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of June 2026.

0: Yes, ipaglalaban ko. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggan tigpamino. Kani bang Wonder Herbal Oil na to ba? Okay, bigid po kanin gamiton. Katong ato mga kaigsuunan, mahiligon kag panghaplas, pwede yun. Wonder Herbal Oil. Ang haplas, walay kaparehas, epektibo kayo. Perting nindo tayo, yun eh, kwa, yung kaparehas, testing eh. Oh, Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Godboy Cabido sa natumulan Taguluan ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm. Okay, sige sir, kini nga sulti daw mi sir, unsa kay epektibo ang produktong Wonder Herbal Oil?
1: Nindog din kay haplas ang Wonder Herbal Oil kay manuto sa atong panit o man niya humot talagsaw na sa humot. Ikatandin, hindi sa nung sa mga haplas na atong mapalit sa mga katingkanan. O, nindog din kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil.
2: Dugay na ka nagamit, ana?
1: Matatawad na yun.
2: O niya, ansa may feelings?
1: Ay, nindog kayo. Nindog kayo pagkatulog sa panahon sa gagawin yun. Nindog kayo katulog.
2: So, aya ka matulog. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil.
1: Oo, aya ko. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil. Kanya, ang akong ika-sugyot sa itong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, nagan nila mga pasmot o kung sa ilang pangbatiyon sa lawas, magamit sila Wonder Herbal Oil. Kaya, nindog kayo ni ang produkto sa RSD Trading.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil ha. RSB Life Care Marketing Incorporated na karon. Unya ka ng Wonder Animal Vita. Basta ang nindot agapon. O di ka magmahay kay imong baboy, bugat og timbang, lami kay karne. Unya, nipis kay tambok, baka kay unod. Nindot agin ng Wonder Animal Vita. Kamu di ang nagbuhig mga kahayupan. Mugamit ang yung produkto Wonder Animal Vita kay proven antistid eh. Gusto mo mga sinsos natan sa pagpamuhik mga kahayupan. Narita sa Wonder Animal Vita ta proven antistid pertinent nota. Paminawan ng testimonias na gamit.
3: Ako si Romili Dondon. Taga-Glansarangani Province.
2: Glansarangani Province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sapong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Kart. Kuya Kart. Sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, animon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try kaya nato. Kahina man ko kayo mga onoy niya. Atry na ko mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay na, kaning gusto kayo mga ayaw pagkaon.
2: Ganahan na sila magkaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita.
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligya na gani na ako.
2: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
3: Taon-taon na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapsalamat yun ko eh kay. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Tiyaw mo na. Wala ng Animal Vita, managko ka ha. Wonder ba na ba plus po no? Ay mga bugon-bugon sa suso na ay goiter, bukol-bukol sa matris. Wonder ba na ba plus? Kaya ang plus, ano yung mangustin ba yan? Indot ning gamitos doon ay kidney problem. Kana na kay problema sa pagpangihi, pwede ni kani Wonder Banaba Plus. Daghan ni ga puslanan ay bugon-bugon sa suso ana, pwede ni Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya man eh, nagamit og Wonder Banaba Plus.
2: Pangalan og address.
4: Adelar Maangito Enriqueso. Sagarangan usami site.
2: Ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Ako ganindot yun, sir. Ako namang ganin na sulit. Kung tumayon, yan na yun. Mayon yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ano niya, akong ginati sa ako ang panglalas na dili ko kasabot. Eh. Ang diagnos ng Burani is kuwan. Heart failure.
2: Heart failure, oh. Dayon, mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
4: Oh, nigamit ko rin eh. Kaya nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ano yung mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayon na kahit kung magkaon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo ang puson.
2: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Mauni nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oh, mauni siya.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh, dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, di na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayo ang gagawaan yung produkto.
0: Ingon ana kanindot ang atong produkto nga Wonder Banaba Plus. Pag-greet ko sa pamilyang Kabilia, pamilyang Lucio, pamilyang Bonito, pamilyang Caudil, pamilyang Calambro. Family Burden, Family Altimo, Family Rizardo, Family Armada, Family Laid, kagreet ko lang si Lula nga always gid gapaminaw. Sa inyong programa sa Barangay Bao, pwede ko mag-request saksi ang langit from Shaira Bonito. Salamat kuya. Shout out sa akong mama niya sa Asusina Palma. Naminaw diha og akong papa si Monica Monico Palma. Salamat from Remark. Greet ko diri sa Lake Cebu, South Cotabato, Lydia Adonik. Agara akong mami Adila Tata Daryong Puliran. Kung mama Bibi Papabado ang nagpagaray si Arian G. Austero. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you, no? Yaipon mo kalimot. Katong ato mga kaigsuunan nga na ay mga bata nga may pagkatao tamag 1 year old, Vitron Drops. Ano yung pinakanindot nga vitamins? Vitamins plus iron. O niya, makatabang ni imong anak, maing mutulog, dali-daling magsakit. Vitron Drops, vitamins plus iron. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni sa produkto nga Vitron Drops.
5: Ako si Gina Pardillo, taga Malapatan, poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa akong anak. Di pa, testing ako akong anak, painom, tinuod jud nga dali lang makatulog, o dili na siya kayo maghilak-hilak. Kuan na kaayo siya, baskog na kaayo, dali ra siya maglihok. Dali ra pud siya patulogon kuya. Makalihok-lihok na jud ko. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay tinuod jud siya kaayo, makistable jud siya kaayo sa bata. Daghan kayong salamat jud sa Vitron Drop. Maoray nakakuan sa kong anak.
0: Nana, ganindot ang Vitron Drops, ha? Gato pong mga bata nga 2 to 12 years old, ang gamiton Vitron Syrup. 2 to 12 years old, ang atong gamiton Vitron Syrup. Manay vitamins sa mga bata para ganahang matulog, ganahang mukaon, bright sa klase. Kaya makapabright mo na yung Vitron Syrup na inyong mga anak na tapulan mo yung skwila. Kaya di ka mao. Vitron Syrup.
6: Ako si Rosalyn Barbon, taga Barangay Fatima ni Cedric sa General Santo City. Bako kaya kung kalipay siya po, maninguha di ko nga, gusto ko matestimony ba about aning Vitron Syrup kay kinaud lang dito sa panghambog. Akong anak, tumutuan ako di pa tumar o Vitron Syrup. Ang vitamin anin ko hagin ka klase, dili pa Vitron. Karong kay, maraman siya dili
0: Nana kanindot ang atoang produkto nga Vitron Syrup, no, mga pinalanggang tigpaminaw. Vitron tablet maayo pud ni. Okay, katong atong mga kaigsuunan diya nga kanabitang limtanon kaayo nga mga nanay tatay kay para mo ni 13 anyos pataas. Vitron tablet, no, kanang ubos ka kag immune system. Vitron tablet kinatulgan ginagmay. Vitron tablet kinan-an ginagmay. Vitron tablet gyapon.
2: Ato sang kumpletong pangalan ug address.
7: Si Bonifacio Boligas Jr. Taga Itol, Subo, Cebu guys, sa Nito.
2: Sige sir. Kining sir, unsa may atong nabantayan sir sa paggamit aning Vitron tablet? Ikaw ang nagamit ani sir?
7: Oh, ako gyud ni sir kay ako ang nabantayan nga mag-isul kung tulong niya ko ang bati karon na taas kay ako sugar.
2: Mhm.
7: Napa bakit ka po?
2: Taas ang imong kuan, taas ang imong sugar.
7: Nagpa-gray sugar test po.
2: Mm-hmm.
7: 420.
2: 420 ang imong sugar. Oh. Dayon karon nag-take din ka aning Vitron tablet.
7: Oh, nag-take ko lang Vitron tablet.
2: O niya, kumunsa man ang resulta?
7: Maayo na akong pagtulong.
2: Mm-hmm.
7: Katulong isip ko kay ako yung mula paminawan, yung mula hayahay akong paminaw. Kung akong mata, magiging natin na nabi akong tanay.
2: Mm-hmm. Sa una day?
7: Eh, nahalap mo po ko. Nahalap po.
2: O niya, karun, tinaw na po ang imong pananaw po. Sukad nga nag-take ka og Vitron tablet.
7: O, medyo narangarangan na ako panaw kami. O, magsige sir, eh. Parang mauli ka na din sir. Salamat kung kaya na po anak. Kaya katambang na po. Pag-utasan sa po ang paninaw.
0: Ingon anak kanindot ang Vitron tablet. Kuya Cards, diha ni Janice sumambong sa Punta Mirai, Balianga. Pag-aray si Lauring Itol from Oklahoma Beach Resort. Salamat sa pagbasa. Shout out ko diha sa tungawan sa Buanga Sibugay. Greet na ko akong silinga Andres Francine, Tata Dudoy, Michael Darwin, Brian, JC James, Aljan, Ryan, Alex Runel, Laurente Ernie Davis, Dudong Rila. Nagpa-shout out si Dudo Pundulan from tungawan sa Buanga Sibugay. Mino meron sa Ormoc City si Edmond Rosal. Mino karon imong programa sa radio. Greet ko sa pamilyang Amandoron og Danius. So salamat and God bless from Aika Amandoron. Salamat kayo nimo Kuya Cars. Thank you. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan nga kana bitaw na akay almoranas unya na akay kulon problem. Kanang atong Huwander Himuid maunay magamit na to ana. No, kanang naay mga almoranas og kulon problem. Ako mong gayangyo magamit mo Huwander Himuid. Ay makatabang kayo na ninyo niya. Kana po na yung mga high blood ron, tagas kayo mag blood pressure, magamit po mag Wonder Cardio Care. Wonder Cardio Care? Ay pinaganindot gamiton. Nantaas kayo mag blood pressure. Musaka na yun, muspike, nagkalit na inyong blood pressure. Ah, gamit ang Wonder Cardio Care, mga pinalanggang tigpaminaw. Ha? Mag Wonder Cardio Care, ha? O niya, ipon mo kalimot, katong ato mga kaigsuunan nga expose kaysa init ugulan ang trabaho, natay vitamin C para di ka mahilantan, di ka masubawan, di ka daling magbalatian. Natay Huwander C+. Natay capsule, ana, Huwander C+ capsule. Ano'y pinaka-nindot kagamito niya? Napo tayo Huwander C+, kininiang syrup. Napo tayo Huwander C+, nga drops. Kumplito na nga itong Huwander vitamin C. No, magagamit mo, ana, kung gusto gin mo. Kaya nindot mo na, epektibo kayo, no? Garay ko diyan sa Carigara Liti sa Blancia Family, Bacabinta Family, Castulo Family. Ikan kay Dura de Sitio, Katugupan, Surigao City. Salamat. Pa-shout out ko sa Bacor Family in Bulwa, Medina. Garay ko ako mga anak, Flor Buknoy, Alim, Inday. Nagpa-shout out gikan sa ilang mama, Bibit, Alegria, Pagadian. Ngutana ko, unsa nga produkto ninyo ang pwede na ko imnon para sa hubak, ubo, hutoy, siko, inom, tambal, wa may alibyo. Tamatabangan ko ni mo Kuya Cards, ha? Hubak, hutoy, Placinag Wonder Herbal Oil. Niya, itry lang po nag-inom ng ato ang produkto nga Vitron, basig makatabang. Pagbalik ko sa immune system, ano? No? Para pagbalik ko sa immune system. Testing is way o gamita, basin o makatabang, mga pinalanggang tigpaminaw. O yun na, dita maglangan siguro kay ato na nang i-proclaim ning atong second prize winner. No, kay taga New Corilla, Davao del Norte man eh. Ato i-congrats si Leo Ilnar. Atong second prize winner, ang iyang balak naguluhan o naghingutas nga gugma. So ako ning hatagan o pagtagan ang iyang entry sa balak nga midaog sa second prize. No, kay 2000 eh, hatang sa RSB Life Care Marketing Incorporated. May paglaom pa ba nga masalbar ang naging utas nga gugmat ang gisawan? Mulungtad pa ba kaha sa hataas nga panahon kining atong panaguban? Inanay namang gibitad paingon nga dito sa pagkapukan. Tungod sa haguka mong mga saad o pagbating walay katagbawan. Adlaong tanan, gisakit mo sa kanunay kining akong dughan. Kanunay na lamang nahumod sa mga luha kining akong kaapingan. Unsa bay hiyas gawa kanako og kaniya imong nakit-an nga unta sa pagbating hilabihan ikaw man ang gihalaran. Kinabuhing malipayon uban kanimo ang akong gipangandoy. O ako laumi nga sa matag gabi ako magadangoy-ngoy. Sa mga kasubanan ako kanunay magalangoy. Ug ang akong bakho mulanog sa halaom nga pagkatulog daw sama sa usa ka panagoy. Ipadayon mo ba gayod ang paguba sa giumol tanggugma. Sagjutay diha sa imong kasing-kasing, wa na ba di ay ako'y luna? Asa naman ang imong mga saad o mga panumpa nga sa tibuok mong kinabuhi ikaw kanako magapangga. Sa gihapon mang hinaot ako nga aduna pa'y kaluoy sa imong dughan nagpabilin. Indaon ayaw tinguhaan nga sa laing bukton ikaw mubalin. Kayang samad nga agi sa kapakyasan lisod gayod ni ini ang pagpaalim. Samtang may gininhawa pa, padayon ako ni ini nga mga paghambil. Buhi a pagbalik ang nagkalaos mo ng pagbati. Barugi ang kanhing panghitabo sa diyang ako imong gipili. Sa diyang gihalaran ko ikaw sa akong gugma, ikaw kanako wa magdumili. E matod mo ako ang tanan alang kanimo o imong gipagamiti. mukharang imong mga palad, mahirik kining mga luha nga midagayday. Papasa sa panumduman ang laing binuhat nga muguba sa pagbati tang tiunay. Una-una ang akana usa lamang kadakong pagsulay nga buot mulumpag sa gugmatang gigambanay. Kalimtang-tang ng labayng mga kasakitan. Sugod kitag laing anib sa kinabuhi din iibabaw ning kalibutan. Bangunon ta ang naghingutas nga gugma atong gisawaan. Nakudugay mo na ang gikauban ug nailhan sa nang batok ni anang bag-o mong gikaibukan. Second prize winner, Balak Writing Contest sa month of June 2026. Congratulations, Leo Ilnar, New Corilla, Davao del Norte, naghingutas nga gugma sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: Agad naman kitang sasagutin. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan di Baminao. Kwan ba, kanang basig na mo'y mga balak bitaw diha. Pwede mo mag-entry, no? Kaya naman tayo, pwede man, no? Kanang entry bitaw sa balak, pwede yung kayo, no? Magpadala mo balak rin sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ato nang hatagan o pagtagad ang inyong mga entry sa balak na siguraduha lang ang mulapas po mo o kanang lima ka istansa, kay minimum man ang lima ka istansa. Pwede rin lima or sobra, no? O niya, kada istansa, pinaka-minimum upat ka mga sentences. Tarong nga pong suwat kay... Sayang po, 3,000 biya po first prize, no? O niya, di mo tarong kong suwat. Tarong nga pong suwat kay... first prize, 3,000. O niya, second prize na to, ana, Dave, kay 2,000. Niya, third prize, 1,000. Niya, di mo tarong kong suwat. Tarong nga lang po, no? Yan ay mga product na kong ipangisgutan. Available ni sa mga suki. Inyong parmasyag butika. Manang Wonder Herbal Oil, no? Balit na siyong mga suking parmasyag butika. Kanang Juan Deer Animal Vita, tuwa na sa mga aggregate supply o farm supply. No? Kanang Juan Deer Banaba Plus, naapon na siyong mga suking parmasyag butika. Ang Vitron Drops, ang Vitron Syrup, o Vitron Tablet, na siyong mga suking parmasyag butika. Kanang Juan Deer Himo Aid, naapon na siyong suking parmasyag butika. Ang Juan Deer Cardio Care, naapon. Kanyang mga suking parmasyag butika. Hasta nga ito ang Juan Deer C Plus. Kay kinahanglan matag vitamin C kay kinatong lawas di man ka produce og vitamin C mo nang natay Wonder C Plus na eye drops na eye syrup unya na po tay kapsula na ha ato na ko eh kay na ko time salamat kay sa inyong pagpaminaw no sa programang tudling sa mga garay Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran pinaagis tinuuray nga pagserbisyo siya ang makatawhan maing pagpaminaw Visayas ug Mindanao.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. La una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini kini ang Nance Liniment Oil mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang haplas sa ubo ug huba haplas sa mga babaeng mabdos nabughat napas mo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar

kaayong adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa makausa pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 1, 2026, unang adlaw sa bulan Hulyo. Lagi sa matampo na usap ang atong paghahatag at pagtagad and this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Shen. We understand by Shen alang sa imong swat. Of course, brought to us by NAS Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko standby Shen, alang sa imong suwat. Dinin siyempre sa atong tulumanon. Sensory Lee, Ate Arlene.

Chen. 26 anyos ang pangidaron ug nagtrabaho sa usa ka bangko ate. Dinhi sa malambuong lungsod nga sakop ning probinsya sa Bohol. Gihimo ko sa pagpadangat ni akong kasinatian ate. Pamasin makuhaan kinig pagtulunan sa mga naminaw karon. Ati R. Nagdako ko sa akong lola. May biya ang ako mama human ko niya gipanganak ug nanimpalad siya sa Manila. Sa laktod pinaangkan si mama ate ug ako ang nahimong bunga. Ganit di ko malimot 8 years old pa lamang ko neto panahuna. Sadyang may pauli si mama. Netong tungura, daghan kay siyag dala para kanako ug malipayon kayo ko. Gumikan kay nakita ko pagbalik ang ako inahan. Misaad siya kanako nga iya kong kuhaon sa iyang pagbalik. Ug dadun ko niya sa Manila. Ati R, huy adlaw nga dili ko maghandom sa pag-abot ni mama. Nga iya na kong kuhaon. Apan milabay na lang ang mga katuigan. Hangtod nga natapos ko ang elementarya. Apan wa na nagpakita si mama. Oo ate. Miabot na ang daghang katuigan. Nahuman na lang ko sa high school. Apan wa pagyod bisag anino na lang sa ko inahan ang napakita kanako. Salaktod ate. Nagdako ko. Nakulang sa pagmahal sa ginikanan. Ug tungod ni ini ate. Sa hinay-hinay mibati ko kasilag ngadto kang mama. O ako'y kasayuran sa tinuod niyang kahimtang. Ug dinhi na ko gitug-anan ni lola. Matud niya. Busa ko na wala makapauli si mama. Tungod kay nabilanggo kini ate. Panahon na ko no nga ako masayran ang tanan. Ati R.

0: saysay ni Lola nga rikan ako. Ngano nabilanggo si Mama. Pagkasayad ko, grabe na akong hilak. Nakonsensya ko. Nga samtang nag-antos si Mama sa prisuan, ako siyang gimura-mura. Sa kuna-huna, ug sa tubangan ni Lola. Matod ni Lola ate, gi-attempt og lugo si Mama sa iyang among lalaki. Sa iyang pagpanimbasog ate nga, makalingkawa siya ug maprotektahan ang iyang kaugalingon. Mikuha siya kutsilyo sa kusina para unta kini nga ipanghadlok lang sa iyang amo para dili na ipadayon ang panglugos kaniya. Apan wa mahadlok ang maong lalaki. Iyang gi-underestimate si Mama. Nagtuo siya nga santuhon siya sa kong inahan. Apan giilog kini sa maong lalaki.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Si Mama, ako kini isulti sa hangin. Pamasin, nadalon kini ato kang Mama. Mas nagprosigi ko nga makatapos ate. Nag-self-supporting ko. Tugod kay dili naman kaya ni Lola ang pagpa-eskwela kanako sa college. Determinado ko nga makatapos ate para kang Lola. O kang Mama. Nahihigala si Mama sa Manila. Dati niyang kauban sa trabaho. Ako kininakontak kay siya man ang gakontak kang Lola. Siya rataon ang gabisita kang Mama sa presuhan, ate. Sa unang higayon, istorya na ako si Mama sa phone. Wapagani ko makasulti, mitulod akong luha, ate. Gapangurog ang akong tingog. Samtang istorya kaniya. Samtang grabe niyang hilak sa pikas niya. Nangayo ko pasaylong gato kaniya. Kay sulod sa pila ka tuig, nagtuo ko. Nga iya lang kong ikalimtan. Nagtuo ko nga usas siya kadaotang inahan, ate. Mato ni Mama, dili ko na nako asalon akong kaugalingon. Wa ko na ko'y sa. Siya ko na ang dapat. Sadon sa tanan og dili ako. Ate Arlene, sa unang higayon, doon ay mitawag ka na akong anak. Sukad ni Adto, kaduha o katulo na may magsulti ni Mama sa phone. Nawala ang kabugat nga gibati ko ngadto kaniya. Gusto mo na akong duawan si Mama sa Manila. Apan mo pa ko'y kaya, ate. Magsigiragi kog ampo nga unta makita na ko siya sa personal og magakos. Busa mas nagpursigi ko sa kong pagtuon. Ate R, nagbungang ako pagpaningkamot. Nakagraduate ko sa kurso nga accountancy. Ug salamat na hire din ko sa usa ka bangko. Hinahinay nga natuman ang ako mga damgo, ate. Hangtod nga nabisita na ako si Mama sa bilangguan. Puno sa kalipay ang akong gibati sa mga panagkita. Murag nibalik ko sa pagkabata nga lami kaayo ihilak at tubangan sa imong inahan, ate. Mato ni Mama, proud ko na siya kanako na nakatapos ko sa akong kaugalingong pagpaningkamot. Lami kay paminawon ang mga pulong gikan sa imong inahan, ate. Gisultian ko si Mama. Gado na nako hinigugma. Siya si Ralph, ate. Gisultihan ko ni Mama. Akong pwede. Kamangota na si Ralph, pag-asa ang ako maginikanan. Muingon lang kuno ko nga, ilong tuwapos na ko. Dili ko na siya gusto ati nga maulawan ko. Hilabi na nga nabilanggo siya. Basin ko nag-unsa ikasulti sa pamilya ni Ralph. Ate, maudi ay nga grabe ang depensa ni Mama. Kaysa unang higayon nga na-rape siya, ako ang bunga sa tao nga naglugos niya. Hindi siya gusto nga mabahiran ang akong pagkatao. Tuod man, gituman kong gisulti sa akong inahan. Gitago na ako ang tinuod nga doon ako'y ginikanan. Akong gisultihan si Ralph nga ilong tuwapos na ko. Huwag kamalay-malay ang pamilya ni Ralph. May tungod sa akong pagkatao. Sa tinuod lang, ate, gusto na ako isulti kang Ralph ang tinuod. Apan kinahanglan akong respetuhon si Mama. Sakto siya. Hangtod na nahimok kong hingpit na CPA, ate. Malipayon kong gibalita kininga to kang Mama, sabay sa pag-ingon. Magpakasal na misa kong hinigugma. Mitulo iya mga luha, matud niya. Luha sa kalipay para kanako. Sabay-sabay ko ng mga blessings na ako nadawat.

taas akong ranggo sa bangko. Ako na ang nahimong manager. Apan taliwala sa tanan ate. Kulang paghihapon ang kalipay nga akong gibati. Kay lagi, wala ko nakauban si mama. Sama sa nasayra ni Ralph o sa iyong pamilya. Ilon ako, wala ko'y ginikanan. Puro pagdaig ang ako nabati, gikan kanila. Na nakaya na ako, na nalimbasog sa kong kaugalingon. Bisag na ginusara na lamang ko. Ila kong gidawa, taliwala nga ako'y ginikanan. Palangga ko ni Ralph ate. Ug proud sila nga rikan ako. Apanambot ba, deep inside, kakakonsensya ko. Namurabag, gitago ko akong mama kay maulaw ko. Ate, sugat na tong bata pa ko. 10 years old ko sa diyang nabilanggo si mama. Tungod sa work program sa correctional facility, kahit pa paano na siya'y income sa sulod. Yang ginapadala ka na ko. Ate R, sa tanang panahon nga nagtuo kong ikipasagdan ko ni mama sa yup di ay ko. Ug sa diyang napakasal na ni Ralph ate, maayo ang dagan sa mong relasyon. Nakabaton mig anak. Nahigayo na, ako nasayran makagawas na si mama. Tungod sa iyang good behavior ate, sulod sa bilangguan. Ate R, why kabutangan sa akong kalipay? Nga at last, makauban na nako ang akong inahan. Apan gusto gyapon niyang itago ang kamatuoran kang Ralph. Pahinaikan ko na lang daw ang akong gisulti kay Lisod Bawion. Gihangyo ko si mama para magkauban mi. Nakuhaon ako siya nga yaya sa akong anak. Kay gawas nga magkauban mi kada adlaw. Magkauban po niya iya mga apo. Ate, tuod man, nang-apply si mama, isip iyaya sa mga bata. Apan tingali, nabantayan ni Ralph na lahi akong pagtagad kang mama. Kanunin niya kasab-an, bisagway sa. Masakitan ko ate, labi na nga, singkahan niya tuyo si mama. Ako siya pangutanon, apan matod niya di niya tuyoon mo surok yung dugo kang mama. Ate, kanunay may maglalis ni Ralph. Masuko siya na ako nga nung yung anak ko noko, kumakatagad sa yaya sa bata. Tubagon ko siya nga buutan ang yaya o guway rason nga di na ko tagdun o tarong. Wa man may masaway sa iyang pag-atiman. Panambot ba ate, giangkon niya kanako. Di ko niya tuyuan. Init yang buot sa yaya sa bata. Matod niya, mas maayo ko na mangita niglain na na maagwanta man ko nami sa tao nga di siya ganahan. Ubo ka niya akong problema, ate. Makahila ko sa akong kalagot. Magbabilin ba nga tinaguan na lang si mama sa among kinabuhi? Or sultihan ko na lang si Ralph, bahalang magkabulag mi. Palihog tambagi ko sa angay kong pagkabuhaton. Sincerely yours, Shin.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas, ana. Every buntag, hindi pa siya makakao, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, o nganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Cord.

0: Star Lean Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Salamat kanimo, Shen. Sa mga papadangat, imo swatan po ning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Ay, kalison. Kanabang gihandom nimo nga makauban imong mama. Apuran, di naman siya pwede magpailaila sa mga tao kay nahinayak na kagpamakak. Nga wala kay ginikanan. Okay, sige. Of course, at least gutan ka ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene. Cap June, usta na na itong mga suking tigpami now.
0: And of course, Cap June June de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Bukat po yung problema ni Shen. Tungod kay... Gusto niya makauban niyang mama pero nahinayak na siya eh. Murag, wala siya na ikatubang sa hinigugma, sa embana karon sa pamilya, sa embana kung iyang ignore nga buhi bitaw akong ginikanan eh, joke rato ana lugar. Nagpakarong ignore na bitaw ko pero buhi bitaw. Eh, diba? Lisod para sa iyang sitwasyon. Ang pag kanabang pagbulgar sa kamatuuran sa tinuod niyang pagkatao. Kaya nahinayak na gid siya nga wala na. Wala siya. Ilong tuwa po sa siya. Okay. Kung ikaw ako bang tanong de Jinobs, unsay mo ikasulti kang Shen?
1: Pero before nako ihata ako meto mamba, ngano man mo ginito ma question kanunay no? Kung ako ma question kanunay sa mga ngani nga sitwasyon nga. Ngano man good nga di kay magtugag tinuod eh di tanawa mas dako nga problema karon, di ba? Kung nagsulti pa lang sa tinuod wala nagpakaron in noon.
0: Yang mama mo pwede nga anak ay nalagsulti nga nako sa bilangguan during sa time nga nabilanggo pa yung mama kay di siya gusto nga yung anak.
1: Nga ma-judge sa ubang tao. Pero mo lagi ang ending na himo na yun ang problema nila karon. But anyway, kung ako si Shina na magyuna sila na nga kayimtang kung ako si Shina yan ang lantog-ana niyang kung anya bana sa tinood
0: kay bisan niyang bana naglibog siya ganun kakaulit siya
1: ngayon ni something kay, sikreto
0: doon ay sikreto kanabi itong mas sense good mo nga kung doon ay sikreto doon ay something na dapat mo masairan.
1: Yes, so murag muto yung murag signal po sa iyang bana bang murag nagi something sa iyaha, no?
0: Ganong lahi iyang pagtagad, di ba?
1: O, muna siya nga. Para nako, kinahanglan nilang isulti ni Shin ang kamatuuran. Keron maklarify po sa kasing-kasing ni Ralph, mga, mo di ay nga, kung ang ginamo yung mga sikreto daw. Murag expected, magkira nga, masuko si Ralph, kaya nga nung wala nagsulti sa tinood. Pero ma-explain man siguro na ni Shin.
0: Pero ako bitaw ni Shin, doon nag-isaktong time, i-date niya yan ba na manglakaw sila, mutugan siya kamatuuran. Nga biktima siya sa pag-rape yung mama. Yes. And then, sadyang nanarbaho kini para mabuhi siya. Tanan is para sa iya eh. Walay rason nga dili may masabtan ni Ralph.
1: Yes.
0: Ang iyang sitwasyon. Kay lagi biktima yung mama diri eh.
1: Biktima sila gin biktima kay lagi si Shin man ang bunga sa pagpanglugo sa iyang mama. Pero muna pait man ba nga? Nga nung ang mga biktima? Nga nung muna hinoy maulaw? Nga nung muna hinoy magpakahilom? Nga wala man sila isala sa nahitabo. So, nga nung mang i-discriminar man ni sila, kung ano maghuna-huna man sila nga i-discriminate sila. Mugi ni common ga kay tabo sa tanan nga, especially about rape noon and mga bunga sa rape nga cases. So, pait ba yag yun? Pait kay kana laging huna-huna. Mugi ng siguro mo ginay rason nga nung ang mama ni Shin ingon gid nga ayaw tugan kay basin unsay tan-aw nila sa imo ibuli ka kay lagi girape ko ang bunga ka sa pag-rape sa ako so dili lalim nga kamatuoran pero dili pud siya pwede nga ipakahilom nimo kay again wala man mo isala wala mo isala gibuhat nga nung nahitabo to lagi biktima lang gid mo sa mga dautang mga tao sa palibot di ba Shin so kinahanglan nimo na isulti sa imong bana aron maklaro sa imong bana and pamasin nga makasabot imong bana nga nung dili ka gusto nga kuan pulihan or dili ka gusto nga
0: kaya kung papahuaon naman good maglahi na ang story niya.
1: Yes,
0: muna pwede ang time na nag-uban sila sa iyong mama
1: muna time mamawi sila sa usag-usa sa panahon nga na kuano na kalas tungod kay naasa prison ang iyong mama so wala may sayo para nako wala gi sayop nga mutugan sa kamatuoran siguro masuko normal nga masuko si Ralph kaya nga naman nga inga na but kung tinuod nga nahigugma si Ralph sa imuha
0: irespeto
1: na niya masabta na niya nga nung gitago na siya.
2: Magkakun ka evil liar ka.
1: Wala mas bad intention sa ilang pagkamakap
0: pasahay na yung mga time makinalang ka mamakap
2: maulugan na kung
1: na yung mga white lies ba
2: mamakap sa inyong bana wala intention prog bana.
1: Lahi na, lahi mo sa rin. Lahi po na nga problema.
0: Sige, atada niya siya patingong ko ni okay, retired playboy, Cap John John di Aziz Bira.
2: Shane, okay raon ta gito before ta katambagan. Okay na ganoon ta ito nga gitago ni mo imong mama pag itugaan before ka nagpakasal. Pero katong na kagawas na sa prisuhan. Kuha nimo katabang, wa paikir tugan sa imong bana. Nakasabana sa imong bana imong mama.
0: Sakit kayo na, no?
2: Di na tumaulian ang tanan.
0: Grabe nakasakit, uy, kanang kasabaan imong...
1: Sikasingkahan imong mama niya, way sala na buhat.
2: Yeah. In fairness po sa imong bana, maulaw na po na ang imong bana kung makabalo sa kamaturan.
1: So, unsa lugar yung buhat? Kapagayon po nagpasaylo ka.
2: Lisod, uy, lisod. After masakitan ni mong bana, nagbakatan ni mo sa pila katuig.
0: Masa di makasabot siya?
2: Lisod sabton, uy.
1: Kung ako, masabtan ako eh. Kay, kanang isip, victim ka sa rape o bunga
2: yes,
1: ka sa rape.
2: Ta ka.
1: Maulaw, bigid ka.
2: Pagawa sa prisuhan, gito ka na dahing ko ni mo. Pero kanang, gi mo pa rin mong katabang kunuhay. Nga nung wala naman kunin mo kiprangkahan nga. Gikan siya sa prisuhan.
1: So, sa masugat lang lugar si Shin nga, ipapahawa yung mama. Di lang ginugar
2: siya. Para na ko, Shin, ang imuunin mo, ipalaylo sa nimo yung mama. Dili, good, ang ayan nga, sa pagkakaronda yun, punggan ni mo nga di mo hawa yung mama. Kay dili nga nakasayon ang sakit nga batiyon sa imong bana. Oy, kay gano man, di tumagod sa punto nga ang imong bana nangasaba sa imong mama, maulaw na imong bana, mukalit kag ingon niya, mama man ako na. Uy, mama dayon imo, ngano nga mga nagsaba?
0: Modeng mahulit ko kay nakagitago.
2: Dili, para dako, mas dako nga kagubot ang mahitabo kung...
0: Pero isa rin ang kapainan ni the truth will set you free.
1: Gani.
2: Pero dili, pwede nga ora mismo ni mo gitugaanan siin. Ipalaylo sa napa, tugani siya ni mong bana, sige, ipahawa sa nato kadali, iplastar ang mong mama, dili pwede nga ora mismo.
1: Kinala na i-explain na, dali ra mo na-explain na ang bana ka, labi na ang bana, buta ng bana, musabot na oy.
0: And the thing ka, ilabi ang anak ang gibantayan.
1: Yes, apo.
0: So kung ang apuhan mo bantay sa bata, so grabe, ginagapalanggaas.
2: Daga naman, God. Una, okay ko ako, makasabot ko ga, kitago ni mo kay nasa prisuhan.
0: Luwi kay ang mama, no?
2: Pero pagawas unta, ni prangka nakasako ah, kay gipasulod na ba ni mo sa atong balay?
0: Kung tanong, gindi mo ba, Kap, Deginos, yung mama girape, nagbunga si Shen.
1: Yes.
0: O niya, nanarbaho siya para mabuhi in town yung anak, girape na po siya attempt. So, this time, di na siya magparape. Yan nagidipensahan niyang kaugalingon. Apa nang nahitabo, siya pag yun adibalanggo for 18 years.
1: Imagine.
0: Grabe, so...
1: Hoy, pait ba nga? Biktima ra mo ta siya niya.
0: Gidipensahan niya yung kaugalingon.
1: Romo, naginingon niya, nagi mga sitwasyon nga ni ma'am nga, kung wag kay kwarta, wag yun kay power.
0: Okay, ang iya ha ato is ka namang
2: self-defense.
0: Pero nahimong frustrated murder. Naunsa naman
1: Kating
0: to.
1: Kating paita. Loy kayo. So,
2: katong mga ko na, mga kababayinan nga abusuhon sa inyong mga
1: agalon.
2: Agalon. Nanatay swerte partiles mo dipinsa para sa inyo ha. Ay mo ka sumbong mo sa atong may page siguro ang kwan.
0: Natay page.
2: Oh, so, yes. Oh, labi na ka itong mga single mom nga ginaabuso.
0: Yeah. Oh. Saligan ko na. Mm. Ako'y dupa na.
2: Dana si Kwan dito gatang.
0: Anyways, daghan atang na tabangan na ng aspeto. Mm. Okay, sige. Para kanimo kap, ipapagawasa.
2: Ipagawasa. Dili pwede nga, kana, dili pwede pa waong kininahanday na ako na, inganay-nganay, dili pwede. Kaya ang punto maguna ko, Ate Arlene, Adi Genova, ang pinakalisod na dawaton sa bana ni Shin, katong mga panahon nga gisingkahan niya, gikasabaan niya, karang kinanglan pa nag- process eh para ma
0: pero
2: maulaw mo ko ng laki.
1: Kung dili po niya tugraan niya, musugot lang lugar siya nga ipahawa ang iyang mama. So, mas mataga na ni mo grason hinoon ang iyang bana nga kanabang mas masuko kay nga nung wama ka nagsaba sa kuwang imo rito mama tanawa na palayas ni noon ako masanti nga nabitaw
2: nga imbis
1: na sila yung chance nga ka na mag-reconcile diha mismo sulod sa panimalay nga nung ipahawa pa man ni mo nga pwede raman nga kanang masettle na siya maistoryahan na siya.
2: Kay lisod bangod kung ipakalit-kalit ni mo na kay may nagmasabtan sa bana ni mo Shin.
0: Eh, ang pinaka-best siguro
2: kalit mo hato. Kalit o gribinta na imong bana.
0: Ang pinaka-best mo hato ni Shin.
2: Gila, draday ko rin nyo.
0: Ani, the best mo hato ni Shin, muhawa sa sila sa si Shin o yung bana, mamakasin sa sila kadyot, manlaag sa sila ba?
1: Yan iset ang mood, yan iset ang kuan. Ayan niya tuganan.
0: Dito niya stutihan ang tanan. Dito niya kumpisal ang tanan. Kung usay decision sa yambana, yan tumanon. Kung ito yung best. Kay, mayroon mo na dili. Di sana ko, di na ko kaya kay maulaw ko. Di na ko kaya nga dawaton eh ang pagkasya. Di ko gusto nga. Kung usay decision sa yambana,
1: yes.
0: Di na siya
1: mag-design. So definitely, dapat na gyud niyang itugan kanang if do dili agad-agad pero kana itugan gyud niyang maangkon gyud siya nga nasa yung mama buhi iyang mama dili pwede nga iya lang na i-deny hangtod sa hangtod kay
0: kung tanawin gyud bitaw ang scenario gihimo bitaw sa iyang mama kay para di siya mabuli
1: true so
0: gusto niya iyang anak nga
1: hapsay ang pamuyo
2: ipahawa sa na imong mama di asin kay gubot pa
1: mo na luy
2: paghawa sa imong mama i-plaster sa na pagitay sa nag temporary nga kapuyan. Kay gubot pa gubot tanawa na abot na noon dire. Ipahawa sa na siya total anad naman na imong
0: programa para diri sa imong
2: anad naman na imong mama nga naginosara.
1: Luy kayo yung mama. Luy kayo gid way
2: sa anad naman na nga luoy imong mama.
1: Moy permi mag antos.
2: Nabalaka man gud ko basi baguba ang inyong pag-uban sa imong bana. Nya Loy kayo ang imong bada.
0: Ang point ni mo kap, dili imo nga pasagda niya mama, i-distansya lang gamay. Para nga dili bitaw madamay ko panangitan magdako ilang bigat.
2: I-distansya sa i-plastar dito niya. Tapos
0: after ayan niya sultihan.
2: Istoryahon imong bada.
0: Kung unsa iyang desisyon.
2: Pag di ba dawat sa imong bada, ay kabalaka dagang kay retired playboy. Total account at maka.
0: Basta sa point ba nga kana bang mo decide si Sheila kung kinsa yang pilion yang mama o yang bana, di ba?
1: Wata ka balo
0: nga. Unsaon pagdawat sa yang mama kay lagi yan na nakasab-an yan na nasingkasingkahan kay wa bang ba siya kalibutan nga mama sa yang asawa, no? So mo lagi na unsa bagi angay buhaton ni Sheila or ni Shen, sorry. Unsa angay buhaton ni Shen? Iya bang ipapalayo na lang yung mama or tug-ana na lang yung bana nga di ko ilo o kining atong katabang mo na kong inahan. Stand by, balik naman lamang sa Pika Slowa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare. Dakod sa iyo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapali-

0: Walay insomnia, non-scoring coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kan dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scoring coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Problema sa mata? Gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Kung maupuntin na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayog na diya ang sambol-sambol o aktan na yun iyang panglantaw o epektido gud kayo nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: atong santibayaon, atong mga suking tigpaminaw, of course, atong Facebook and YouTube viewers. From Carmela Singson, hello po, watching from Maasin, Southern Leyte. Paborito gid ni sa akong lola, inyong programa, unya ako na hinuon ang nalingaw ug apil karon, more power kaninyo.
1: From Marisa Berina Melargo, hi Auntie Arlene, good afternoon, always listening diri sa Talisay City, Cebu.
0: Bulahan gid inyong programa kay daghan mig makatunan nga mga maayong pamatasan nga angay itudlo sa mga kabataan. From Consolacion Pistanio, watching gikan diri sa Balingasag.
1: From Arlene Taliedo, shout out Ate Arlene, watching from Ronda, Cebu na Minaw, while sa Tangkalan nagpaligo sa mga baboy.
0: From Evelyn Tangpos diri sa Saudi Arabia, hello sa inyong tulo. Mingaw kaayo diri sa akong kwarto kay day off, maayo gani kay doon na mo'y live karon. Shout out sa akong pamilya sa Kinugitan, Misamis Oriental.
1: Hi to Boy Bitse Kalunsag, watching live from Kansagan, San Juan, Sikihor, Sikihor.
0: Hello Ate Arlene, anianasad ko naglingkod sa akong rocking chair diri sa balay sa Sibunga. Kamugyod ang akong humaton kada hapon, humanako og pagkaon sa akong mga apo. From Remedio Semblante.
1: Shout out sa akong mama nga si Nanay Elvie nga permigyod gaatang sa inyong programa. Maoni among bonding kada hapon diri sa Pagarian City. From Jericho Alonzo.
0: From Glenda Rose Baskog, hi at ER, DJ Nova og Cap June. Watching from Dubai. Bisag bisik kaayo sa trabaho, isingit gid nako ang pagpaminaw ninyo kay Kamoray Tambal sa akong kamingaw.
1: Ate Arlene, bisan na ako karon sa Qatar, murag gihapon kog naa sa mong baryo, basta makadungog ko sa inyong tingog. Salamat sa kalipay inyong ginahatag sa among mga OFW. Ayan. From Darlene Villamor.
0: Shout out to Renato Balansag from Dalaget, Cebu.
1: Hi Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, akong lola nga 78 years old, fan kaayo ninyo. Dungan mitanaw sa inyong live karon diri sa Dipolog City, from Vanessa Kimpo.
0: Hi to Divine Gonzalez, watching from Carmen Davao del Norte.
1: From Reynaldo Sombrio of Tagbilaran City, Bohol. Ate R, pa shoutout sad ko sa akong asawa nga si Rowena Sombrio, watching me dungan karon samtang naglingkod diri sa gawa sa mong balay. Permigid me na minaw nimo walay sipyat kada hapon.
0: Ayan, from Kayla Abes Mandamiento. Hi, Ate Arlene, de Genova and Cap June. Naminaw ko from Medina, Misamis Oriental.
1: Hi, Ate Arlene, watching from Hong Kong. Kada Domingo ra ko makarelax ug usa sa akong ginapaabot mo inyong replay videos from Roslyn Vibar.
0: Ayan. Okay, Dejinovs, unsay mo hang final nga ikatambag para kang Shen, ang ato letter sender?
1: Shen, para nako, panahon na siguro nga imog yung tug-anan sa tinodang imong bana. Kay imagine, pila katuig nga, kung nidako ka ba, nga wala imong inahan, wala si imong tupad niya. Karoon ng panahon nga, makabawi ka sa panahon nga nasayang, tungod kay nasa bilangguan ni imong mama. Para nako, wala man mo'y sala na buhat. It's just that, inyong gisikreto tungod kay para sa inyong kapakanan, especially sa imo.
0: Yes.
1: Isugo kasi imong mama mapakilom para sa imo, ha? Out of concern ba nga, dili bi alali, mahimong biktima ka sa...
0: Kaya kung imo gitatanawan, si Shen,
1: yes,
0: anak sa pagpaglugos.
1: Yes.
0: Yang mama na po, nabilanggo. I mean, yes. Luoy ang yahang...
1: Luoy kayo yahang background.
0: Unya, kinahalan siya nga makisama dapat sa yahang mga classmates, sa yahang mga kauban sa trabaho.
1: True.
0: Especially sa yahang husband.
1: Yes. That, kana nga mga sikreto nga gitago ninyo, nga ang intention, ana, para protektahan man ka. So, para na ako, kung si Ralph, no, naigugmag yun ni mo, iyan ang masabtan, no, kung ano, nga imuha nang gisikreto. So, sa kataas nga panahon nga wala mo naguban sa imong mama karon nga naana mo'y chance. Ayaw na siya palampasike. Wata ka baloon sa iugma ba? So, kanabitang kung sa giingon pa, take it or leave it.
0: Yes.
1: Imo kong kahon ang imong bana nga kanang umuoni ka matuuran na ako'y mama kung di ni mo dawat.
0: Ako'y mahimo.
1: Kaya mo magin niya akong mama.
0: Yes.
1: So, depende na dayon
2: sa... Kaya niya, kubulagan sa siyang bana.
0: Okay lang.
1: Ay, kung ako, okay lang kap. Kaya ako makapangita pa kung dagang bana. Pero akong mama, isar ka po. Imagine, gusto ka mo bawi sa tanang panahon nga wala yung mama niya.
2: Si Kuya Jing Margatang man
0: po. Kanya, inas na ang mga kasakit sa iya. Mama,
1: true.
0: Time na po nga magmalipayan ang inahan.
1: So, dili deserve sa iyang inahan nga. Kanunay lang matago. Natago na siya sa bilangguan niya. Karon nga, nakagawas na siya. Tago lang gihapon. So, Shin, muna na imong chance nga mabawi ninyo yung panahon sa imong inahan. Walay sayop mo nga nabuhat. Again, no, naaragin na sa imong banaon saon niya pagdawat ang kamatuuran. If iyan ang madawat, no, eh, di maayo. If diligya po niya, if di niya madawat, eh, watay mahimo.
0: Yes.
1: Oh, so, ana lang kasimple. Di na nato angay pa nga kung ano nga imo pang hunaw-naon nga basin kuan ka nang...
0: Kailangan firm siya sa desisyon.
1: Dapat, no, yes. Dapat firm gid ka nga. Di ka mahadlok. Kaya, mo manay mo isip pagbawi po sa imong inahan ba nga sa iyang mga sakripisyo sulod sa bilangguan nga dili lalim sa ipagprotekta sa imo nga wa ka nasayod no nga abi nimo golay pa kay imong mama pero gisuportahan di gihapon kaniya bisan na siya sa bilangguan.
0: Yes.
1: Imagine ingan ang sakripisyo wa ka kabalo pila ka tuig ka nga nagdumot sa imong mama niya. Eventually nabalaan nimo ang kamatuoran ba? So kani panahon gyud ni siya nga makabawi ka sa imong inahan. So ayaw na itago no. Okay. Ang kuna na nga imuha siya inahan.
0: Correct.
1: Sa kanunay kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, imong final nga ikatambag kang
2: Yes,
0: Shin.
2: Before ko ate mag-tambag kang Shin, ako sa basahon ang testimony ni Maggie.
0: Huh?
2: Nag-text ko siya ate kay kadang
0: si Maggie, si Maggie.
2: Bali, pasalamat niya sa nag-away mag-uni sila sa iyong bana. mga
0: Dua ka simana.
2: Dua ka simana. Nya waiting ganay ba? Waiting ganay. Ang gimo ni Maggie kay kamo mga girls kabalo magigong dagko kay mo karbo. Dagko mo karbo. Di mo gimo nagtingog.
0: Mabuo ang dua ka simana bungol
2: ng grabe. Ang gimo ni Maggie ate kay giuna nganong giunan sa tingog si Ang Bana nangayo og bigaman coffee sa kuha.
1: Goro yang gitingogan na kay nang.
2: Tingpan niya ang bigaman coffee og gibutang sa atubangan si Ang Bana kining bana
0: po.
2: Kining bana po niya panghoy nga way know-how nga. Unsa na kape to yung ginom. Nag-inom-inom po kape. Kaya kita, kita unta mga laki po.
1: Pasabot sulbad eh ng
2: Tinay ko taong tamo surinder. Hulat lang yung tatag ang babae ang mo hangyo.
0: Oy!
2: Yan kini kayo na blind man sir. Inom mo nung bigaman kape. Abdag
0: yung tinuig. Kung babae ang muna, abdag tinuig.
2: Actually, at tinaisahan ang akong amigo.
0: Wow!
2: Ni Mabe. Kaya ang iyang bana magod mo yung akong amigo.
0: Okay.
2: Nangayo si Maggie og migaman coffee na ako, gitimpla, gibutang sa tubangan sa iyang bana, giinom po siya iyang bana nga kabalo, nga waiting ganay.
1: Nakatingog. Nakatingog na yun noon.
2: Madisgrasya, nakatingog. Nihangyo, ginang panahag yun.
0: So, closes la uli.
2: Na-closes na sila. Tungod sa bigaman coffee, naguli ay ilang kapabutuan.
1: Ay, makauli po din sa nagbungol nga magtiayon
2: ng bigaman. Nalipay ko magi nga tungod sa bigaman coffee.
0: Blooming siya balik.
2: Na-blooming kag balik. Nang gali, nakita ta ganina.
1: Kapag nang tumatan niya, tumakan ni Agi.
2: Ganina na ko na kay Gise. Na kay Gise.
0: Okay, okay.
2: Kung anong na-happy naman ka, magi. You know. Ano siya? Grabe ning migaman coffee di ay ni. Magi ha. Congratulations Magi. Sa nitabo gabi.
0: Nagay mapulatahan na po dani ba.
2: Sin para sa imo ha. Dali ra kong advice nimo, gabay ra kayo. Una, dipinsay imong mama. Kay pag giprangka naman gud nimo imong bana, nga ingana dai kamaturan, wa ta kabalo kun say mahimo o reaksyon sa imong bana. No, para nako
0: pa lang niya.
2: Dipinsahi sa imong asawa, ipalayo sa inyo ha, ipahilo na sa na dito.
0: Iyang mama.
2: Oh, ipalayo sa na imong mama, ipahilo na sa na imong mama. Aysa ka mag-move into action kung sa imong
0: plano
2: para sa kanang kedi mangutino. Sakto to kay DJ Nova no mo uyon ko nga dili sa tanang padahon nantud sa hangtod nga dili gyud nimo itug-an ang kamatuoran kay imong manang mama. Pero para sa kwa dili pud ora mismo nga prangkahan mo yung bana, nga napay mong mama diya sa inyong panimalay. Ipahawa sa na yung mama, iplastar sa na dito, ay sa inyong isitor sa imong bana, kanang problema.
0: Kanang magkita na sila balik, okay na ang kondisyon sa iyang...
2: Yes, muamin na ang imong bana sa imong mama. Madawat na sa imong bana ang imong mama.
0: Kailang settled na.
2: Nasettled na, kaya dili pa ba yun na ingana kadali. Kaya nangasaba na ba yun ang imong mama sa imong bana sa imong mama.
0: Bito.
2: Lain ba yun kayo nasag... Yati, ako nigi kasaban, tapos...
0: muamin ko.
2: Ana. I-process pa na palangga.
0: Di ka ma-process.
2: Kaya kami nga mga lalaki man ko, dili ingana kay... Once na... Ugangan mong kuna muunta, amo ng ampingan, amo ng silbihan.
0: Pero nga nang maningka, mampod lagi.
2: Lagi po. Kaya nagtuo mong kuna sa kadiliinahan.
0: Okay, sa pagdiliinahan. Nakasins
2: mong kuna imong bana, Shin.
0: Nga na something.
2: Nga na something. Namo'y gitago. Kaya mga bakakon lagi mo mga...
0: Mga bakakon, yun ang mga asawa ka.
2: Mukanta na lang tag, evil liar. Abi na mo...
1: Kanta na po siya.
2: Kinisyadan mo. Sige, kasulat siya. Asawa ka na ulit. Evil liar ka. Nito kag ingani ni... Ni kadugo pa bang kuya kap. Palangga tinoda kung istorya. Ako pa noon imong bakakodan eh.
1: Impas.
2: Sa gihapon kini si kuya kap mingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang man siguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
4: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Corona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsa ba akong ibatik. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata nila. Unsa ba akong ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, regid nga imong trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumarahan ako ibuhan. Akong ibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Salamat kali mo, DJ Nova. And of course, Cap Junjun. Thank you, Shen. Sa'yo mo papadang ating mga suwatan po. Actually, uyon ko sa suggestion ni Nova. Tug-anin mong bana. Huwag yoy rason nga din mo tug-anan. Sayad ko, mahibos yung bana sa sinugdanan. Murag, mabati siyang kaulaw, siyang kaugalingo. Na siya yung mga reaction nga din mo masabtan. Pero dapat masairan yung kamatuuran. Lang imong yaya, imong mama. Aron nga mausab ang dagan sa inyohang pamuyo. Kung dili niya kaya nga mahimong yaya ang imuhang inahan, then at least kabalo siya nga doon na kay inahan. Nga nakinahanglan niyang sabton nga mag-uban mo, magkita mo, or kinahanglan niyang dawaton nga doon na kay inahan nga buhi pang dako. No. Dili pwedeng itago. Tungod kay dili na lalim ang naagian sa imong mama. And ikaw mismo na sayod ni Ana. Enough na ang iyong mga pag-antos. Panahon na para nga ikaw umubawi nga doon kaniya. Ilabi na nga naging successful ka sa imong mga pagpaningkamot. Sayod ko, gibless ka tungkol kayo mo inahanag antos para nimo. Shien. Dagan salamat kayo mo, Shien. Sa imo papadangat ni mo suwatan po, manginaot ko nga nahiyagan ka sa mga karon. I-stand by karon taod-taod alang sa To Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo din, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.

0: Bawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka-the-base, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: lang sa itong NADS Health Education Program. Kauman na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kamusta, Darlene? And welcome again sa ito ang NADS Health Education Program.
0: July 1, 2026. Mm-hmm. Unang adlaw sa bulan Hulyo, ang birthday month ni Doc.
1: Yes.
0: Madungagan na po din yung edad karong bulan na, Doc.
1: Yes, Ate Arlene. No? So, plus one na sad time. O mga kanans, no, kabantay manguta karon no na nagsigi na pud og ulan-ulan.
0: Yes.
1: So medyo bantay-bantayan ninyo ang inyong mga anak, inyong mga pamilya, lalo na sa lamok mga kanans.
0: Yes.
1: Ay yung lamok ra ba mga kanans no, pagsugod ana sa pagulan-ulan, mao po na ang ilahang pagsugod na pagpangitlo.
0: Mm.
1: So kung pwede tanan na mga butilya na pwede magkaroon bitaw nag deposit sa water mga kanans, iabog yun na siya mga kanans. Din yung mga flower vase ninyo, alis dan yung siya every 2 days mga kanans kung pwede mga kanans, kay para malikayan ang inatawag nato na dengue. Kay ang dengue mga kanans, delikado ka na siya mga kanans, lalo na kay medyo nagka-evolve
0: grabe
1: siya.
0: Yes. Doon natin isa ka friend, Doc, no? May paano sa laing kalibutan tungkol sa dengue? 4 days lang siya sa hospital.
1: Mawagani na siya at
0: Arlene. Bantayanan yun. Oo.
1: Kaya ang dengue magod mga kanans, usa na siya, no, ka-virus mga kanans, nagika na siya sa mosquito. So, may tabo din na mga kanans, atakiyo niya ang atoang platelet mga kanans. So, ang atoang white blood cell, ang atoang platelet mga kanans, muubos, kina siya na muubos.
0: Bombard sa takarog vitamin C, B, tawa-tawa si.
1: Yes,
0: karong panahon na para, di ba, mas may manang atong lawas maka... makapanglaban gid ba,
1: makadepensa.
0: Kung sundalo pa makadepensa gid.
1: Yes, diba? Ate Arlene.
0: Yes.
1: So mas nit mga kanans no na take 2 capsules sa vitamin C with tawa-tawa every day mga kanans.
0: Yes, kay then, problema gid ang dengue.
1: Yes, Ate Arlene. Then kung mga simple pud mga kanans no, mga makita na to sa palibot, ang daon sa papaya, dako pud na ikatabang, lalo na kung katuwa bitaw kamo sa mga bukid-bukid mga kanans.
0: Oh, kana naman sa bukid-bukid, agwantahan lang sa ninyo. Kanang usa to udlot mo tawagan
1: dahon sa papaya.
0: Dahon sa papaya ka ng gagmay pa ba bagong tubo? Sa tawagan na? Kanang bagong tubo?
1: Udlot na siya.
0: Udlot, yes. Muna siya pugon.
1: Pwede po siya o pwede po to yung dahon ginya itong gulang. Okay na po to siya.
0: Okay. Pugon, Dok.
1: Mm-mm.
0: Dayon, so, maiimnon.
1: Oo. So, kwaon ninyo ng isa ka dahon.
0: Pahit kayo.
1: Dayon, dukduko ninyo siya. Pag umanin mo niya, dok, ana, pugona ninyo, tunga sa baso,
0: yes.
1: Imna na siya. Kung pwede ha, kung naidinggi is 3 times a day na siya.
0: Ayan.
1: Ang tusa lang, ang kapait, ang importante, maulian ka.
0: Ang kung gihimo na sa una, Dok, ba? Kaya di ba tapang mo siya sa liver? Ang akong ginahimo na niya, pag inom na ko, og ka ng dinokdok nga duga sa dahon sa kuan
1: sa papaya
0: ako din limugmugag soft drink.
1: Yes, okay po na siya Ate Arlene, kay para mawala din yung
0: kapait.
1: Aftertaste.
0: Yes.
1: Then, kung mga kanans no, kung nakitaan nato mga symptoms sa dengue, halimbawa no, yung fever niya, yung medyo na ano, mga palta-palta, medyo ka pa nakita yan tiyan, kung as early as possible mga kanans, mas nindot na mapacheck up para ma-check ang iyahang platelet. Mas sigurado mas maayo mga kanans no.
0: Ayan.
1: So balikon ko mga kanans, importante na makapangandam kita para malikayan yung dengue. First, tanan ng mga butilya na pwede madepositohan sa tubig, iabukan na siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: And then, para sa depensa sa ato ang panglawas, take 2 capsules sa vitamin C with tawa-tawa para naatay protection sa atong panglawas para yung virus, dali ragyod siya mamatay o mga bacteria ba diya mga kanans.
0: Mm-hmm. Okay, Doc, doon yung mga pauta na diri. Hello, Ate Arlene and Doc Jan. Gusto ko nga magbuntis. Ate Arlene and Doc Jan, sa totoo lang, nagkaanak ko pero hindi na buhay. Tapos second, dabuntis, ganun pa rin, hangtod dabuntis sa pangatlo. Pero naging ectopic pregnancy naman ako at na dungagan pa og dugo na 8 kabag. Kaya ano ang may tutulong niyo sa problema ko? Ayan, katulong na siya na kuhaan, Dok.
1: Kuhaan,
0: ang ikaduhan niya na kuhaan, ikatulong niya na ectopic pregnancy siya. So, maglisod siya sa pagpanganak, Dok.
1: Yes, Ate Arlene, no? So, sa iya mga kanans, no, ang mas nindot ani is yung preparasyon nato mga kanans na bago ka mabuntis. So, dapat ang imong lawas, prepared siya, healthy ka, pati ang imuang mattress, ang imuang ovary. Kay para when that time na mabuntis ka mga kanans, is walay mga kakulian. Kay kung hinamanggod ang imuhang panglawas, luya ang imo ang resistensya, luya imong matres, nagkakaroon ka ng hormonal imbalance, so na yung mga tendency na hina yung kapit sa bata. Mauna siya pag-abot sa mga 3 months, 4 months mo to na mas dali siya mahulog. Dindagan og mga komplikasyon, kundili ano bitaw, andam ang lawa sa usa ka babae. So, unsa ba ang ato ang angay pagkabuhaton? Of course, importante mga kanans no, na maibalik sa regular o normal ang iyahang cycle o ang iyahang hormones. So, isa sa makatabang sa imuha, take Cervicare. So, Cervicare, 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. Ang purpose na ito, mga kanans, kinahanglan, limpyo ang sulod sa imuhang matres bago ka mabuntis, mga kanans. Kaya kung limpyo ang sulod sa imuhang matres, so when that time magkaroon ng implantation or kanong magtubo na yung bata, so walay mga kakulian, walay mga acid, walay mga itom-itom na dugo, na mauhinungdan noon siya na magkaroon ng miscarriage siya or mapulugan ang usaka babae, mga kanan. So, importante, limpyo yung matres. Moto, yung Cervicare, 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. Then, after 28 days, ang Cervicare, pwede na lamang siya imnon, 2 capsule, matag gabi. So, kausa lang siya. Pero, good for 20 days per cycle na siya, mga kanans. Kaya purpose nato is para lang ma-maintain na nindot ang iyahang cycle, nindot ang iyahang hormones. Kaya para every month, mangitlog yun ang sa kababae, maipagawas yun niya na nindot o healthy na egg cell, mga kanans. No? So, balikun ko, 2 capsule matagabi, good for 20 days per cycle. Then kung after mga ano bitaw siya, no, mga 28 days kung wala ka gidugo, so try lang nimo na magpa-pregnancy test kay basin possible, basin kaluyan na nabuntis na, mga kanans. Then kung nabuntis na ka, mga kanans, I recommend talaga 3 months bed rest kung pwede, kay tungod sa imuang history, na amangod kay history na kapila na kanakwaan, mga kanans. So taas po ang possibility ana na yung mattress sa ang imuang mattress medyo nagaluya ang iyahang muscles. So kinahanglan sa nato na magiging mas stable yung panglawas sa babae, dahil mas stable ang iyahang emosyon. Kaya ang first 3 months ang pinaka-sensitive sa tanan. Kaya in that time, mga kanans, no, di ba makabantay ka na magsigi kag digwaan na lain imo paminaw sa imo panglawas. Kaya in that time, manggod, ang imuhang lawas, ginaano pa niya, ginaconsider pa niya as a foreign body katong bag-o na tubo na fetus, mga kanans. Pero muna siya na naakay mga symptoms sa masigi kag suka-suka every morning. So muna ang gusto ko na bed rest mo na paulay siya. Of course, yung mga mental stress, iwas-iwas po na, mga kanans. Kaya para imong lawas, dali siya maka-adjust para ma-minimize na to yung mga morning sickness ni mo, mga kanans. And then, kung napaway mga ubang mga ano, mga panguta na pwede ka mo bisita sa ato ang Nans Wellness Center. Every Monday, paingon Sabado, open ka na siya, no? Then, naputay mga free massage every Monday, then every Friday. Then, of course, ato ang mga products, mga kanans, available. O naputay mga discount, anak, mga kanans.
0: Okay. Higalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, ana-ana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ato mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
1: anti-aging.
0: Anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
2: and syempre, ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayo panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo na, daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 2:55.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa.
10: Ang moinat-inat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin joke tira. Welcome sa Dris Programa, Kurimaw Balong Daglo. Kumusta? Mag Kurimaw? Kurimaw lang yapon? Aga, wala mga ina, out lang tamay gala. Karo adlaw, naamos kada sigyo. Og gabis kay sa panlawas sa adlaw karo Merkulis, July 1 by ting palihi. Bye-bye na June. Hello na July. Ah, di ba? Hello na July. Atong ting mo day 1,900. Wah, kay polos kon wa ko. Wah, pong ko'y polos kon wa ka. Wah, ako'y polos kon wala ikaw. Wala pong kay polos kon wala ako. Ano ha? Aga, pabot na sabi ay. Ang atong gandam karadlawang ha. Nasa jod bag mo. Mga kurimaw. Ha, nasa jod ba mo? Atong unang ligaw-lingaw, utso. Okay? Aga, pabot na sa megalang usa or duha para makompleto.

Okay, layas na. Balik rin kaya po na. Kay Agiri man. Agiri. Okay, pala yung tasligan. Dito sa matubag. Basura kay... Nako, Laipulos. Adto Laipulos, Loritex. O, gikan daw kay Loritex. Diapagyod, ang tubag. Balong kay... Asan siya? Yahweh nawala niro sa Cebu computer itaan ko na God pagitaan dayon akong tubag-balong tig mo kay piloto o giroplano undo ng Toledo City Cebu di pa yun akong tubag ihianan or arinola kay ihian lay pulos adun niya idaplin ilabay la Japon pulos hindi o maghipo si pusa o maghihipusa para ni pulos asang arinola katong pula katong grain.

Ang balong. Ang tubag ka litrato ni Mona kay wala ka. Wala ka, wala yung litrato. Uy, katong litrato ang karaan kisao na. Black and white pa. Tag sa kasimana ay ha, mabugawa. Ang tubag. Driver og ang sakinang Julita Suficiencia Cebu City. Ayan, Philippines. Dayon, ang tubag, baba og kanon. Ang tim-tim sa... Ang tim-tim sa Cebu. O, filler og hardiner. Bin sa... Balabag. Valencia Negros Oriental. Kumusta man di, Ben? Og, long... Ang tubag kay sapatos og liston. Aileen ang daan. Bantayan. Kumusta mga taga-daan Bantayan? Computer. Wa ay pagigyapon ba? Wa pagigyapon yung nagkasagot. Tama na. Galog sagot. Bloody filler. Body filler. O, ang sumin siya. Ben sa Tualinsia. Naunsan si Tigua na ka, Ben. Iyama magkadimaw yung mong litra sa text. Ang Valencia ni mo kay Tualinsia. Ayaw!

0: Pipiong ko ng babay. Lang tubagay. Sinina, gikan ni Oliver ng Medellin, Cebu. Kumusta mga taga Medellin? Aahong tubag balong sabon og labunon. Wing Sulabar ng Bohol. Kumusta mang Bohol, Wing? Wing Sulabar. Dayon, lang tubag na sigarilyo sa taas pa. Sa taas pa, pulos na upos, wala na pulos. Pawik sa taxi driver. O sa may taxi ni mong pawik. Huwag ba na yung mga ok-ok ng taxi mo. Lang tubag kay pagtuog pag-ampo. Kay kung way pagtuog, way pulos pag-ampo. Kung wala ay pulos, wala po'y pulos ang pag-ampo kung wala ay pagtuog. Jong ng Negros Oriental. Kumusta man de Jong Negros? Og tubag lang, ogma. Damgo, ogma ra mag-asoy. Punsing sanaga. O, kumusta man de Punsing? Ako ba'y sa tanang dam ko na ako usaragin na tinuot? O, katong nangihi ko nukot. Pag matana ko, basa ko ba'y kahihi ganyan ko. Lang tubag ngalan og apelyedo sa tao. Gikan ni Felizardo sa Paho. Adaan Bantayan, Cebu. Og lang tubag Bukton og Todlo. O tim-tim sa Cebu. Piotr. Og lang kay Tirador. Lito Rocas ng Karkar. Guadalupe Ultimate Mega Man User. Ayan. Akong tumaglong. Kay inahan og anak Antonia ng Tumandok. Alegria Cebu. Kuya, wag lugar. Tumandok. Tumandok or tumindok. Okay, dito na may gala sa unang pasiaw. Gikan daw may gala kang Mayet, Bohol, may balong. Grabe sa US o Japan ba? Nga naman. Human sa ilang bagyo dito, di ba ka ng bagyo ba? Mahugaw man ang dalan, eh, mga bato, yuta, mga kahoy. Sa US ba? O sa kaoras, human sa bagyo. Limpyo ng dalan.
1: Mga ba?
0: Sa Japan po, tungara sa oras, umang bagyo, limpyo ng dalan ba?
1: Ay, wala na imong US o Japan ba?
0: Ano man?
1: Dere sa Pilipinas ba?
0: Unsa man?
1: Wapa.

Lahi mo na imo na. Huwag sa US o sa kaoras umas bagyo, limpyo ng dalan. Sa Japan, 30 minutos sa gihuman ang bagyo, limpyo ng dalan. Ah, wala yung oras Pilipinas. Wapay bagyo, limpyo ng panudlanan. Wa ay na. Ha? Wa ay na. Sure no. Ay ya.

tubag sa imong tigmolong pare sa sapatos or pare sa nilas o gikan daw kang Aidas buhol deon na akong tubag long sa imong tigmo reading eyeglasses gikan daw kang Tomas Ikihor wap agya po aga agong tubag long anang imuhang digmo agong tubag anak kay agong tubag anak balong sa imong digmo ansani okay tubag anak balong kay sakyanan o gasolina hello wai pigit yapon wap agyapon ba aga tubag long anang digmo kay kanon o sudan gigando kang tawi asa buho kumusta mang buho wabang mga we we tubag long kay alho og lusong gikan daw kang inday sa Sikihor kumusta mga taga Sikihor o tsarag dinidor dayen sa bugo kumusta bugo sibo kumusta mo niyang tanong akong tubaglong halayan og nilabhan gikan daw kang Karen asa may Dumagiti kumusta mga taga Dumagiti Piyoto wapagigyapon wapagyapon na ka asak dog tubag oo nang adlaw karon sa July masalingan palihita ha palihita unsa una na akong gihatag utso no utso pabuta may gala ang pabuta dayon ang aduha para makumplito balong tubag na ko anang imong tigmo baldi o kabo oh jumar daw may gala si Kihon wap aga po og akong tubag long sa imong tigmo buhi og pata anong buhi mong pata gikan daw kang James Buhol kumusta mang Buhol James ha eh oto may gani kina minus minus no oh medyo medyo ni minor ng bagyo baha linog wala gayo may gala mag sinamok masigway pliti po.

Ah, allez, c'est mon chacun. Donc, tout bag. Anang, émon, ang, digmon. On chené, adla, au gabi. Oh, gikandam, égala, gang. Lab, sabouhon. Kumusta, mga taga-Bohol? Lab-lab, kumusta nila? Huwag tumag. Long sa imong tigmong kay. Onsan eh? Kamin yun. Mark daw may gala si Kihur. Uwap agapon, mga kurima. Dayon. Simento og balas. Juvi sa Bohol. Musta mga taga Bohol? Majong hapon ninyo. Hapon muna sa enjoy gabi eh. Amba, dusan lang ka. Lugar na dabit. Aga balong. Akong tumag. Anang imong digmo. Okay. Kanon og sudan.

long anang imong tigmo. Unsa ni? Akong tubag balong kay ulan og init. Gikan daw kang dindin dumagiti. Kumusta bang dumagiti din? Ha? Okay ra ba? Okay ra bang? Ha? Okay ra bang pamahon pa? Pamulsak, pamulso. Aga gunja, mga saligon. Diritas lahat pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Inday Bugo. Kadto si Tikla may galang asawa ni Balong. Umiigat. Lang. Gatubang si Samin. Lang. Ah. Og diligid sa og kanang wala kunuhay kay makabalos ang edad long. Munya. Mga pila ka akong edad. Ang kuanday og sa buhok ni murag 18 ka. Uy. Hindi tagod. Og magtalikod ka murag 16. La dinuta. Uy. Og sa pamanit na 22. Mo ba? Bata pa gid ko lang taon. Buhok 18. Talikod 16. Pamanit 22. Total 56. Apit na masitis. Senior sitis. Naot ang naong tikla. Lima mo nang magtaliko 18. Aw buhok 18. Magtaliko 16. Pamanit 22. Total 56. Hello. Okay, padayon, tapos ligan. Ikaduang ligaw-ligaw din ato, numero dos. Natang na, no? Oo, nung lagi kulang. Oo, nung lagi kulang ba?

Panaguban. Kumusta namang Dagan Megala Squad? Oy, ang election karong November ba? Barangay. Nanan po yung mga galit lag mamariente yan. Ha? Pangagba, mangagba yung nagganit kay pariente na. Kaya lola o lola sa una, tapad man kuno sa grade 1 likuranan.

Okay, but now you're testing again. And there's a tulang. Pag patagubad. Pag balong. Agong tumag. Anang tig mo kay clutch o accelerator. Wala boot brake. Wala boot brake niya. Pag tumag na ko. Sa imong tig mo long kay ulan o init. O gikan daw kang Janjan Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piotr. Wap, aga po. Og long tubag na ko sa imong tigmo. Tiil. Katong tiil yung murag luya. Katong tiil yung murag luya computer. Wap, aga po. Kamot og tiil. Gikan daw kang Jenny Miguel sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu?

19 ang pwede ato ang sigmo, no? 1,900 na po. Ugma, 2,000 na po. Liar kay mo dako, eh. Ha? As kagayong, naliar mo dako ba? Og, balaw. Akong tubag gunting. Og, ikan daw kang Lin. Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Wap aga po. Og, direto may gala. Ah, sa lain pang pasiyaw. Ikan daw may gala kang Atunyo sa Sikihor. Kantos balong anak ni Henry na doktor. Tay, oh, gusto ko na ko, tay, pag dako bitaw na ko, oh, mapariha ko ni mo. Unsa-unsa? Gusto ko ba nga, inigda ko na ko, mapariha ko ni mo. Gusto po ka nga mahimong doktor di ay. Nili tayo ay. Oh, ikaw ka gusto mapariha na ko. Oh, gusto ko mapariha nga ni mo nga kuan. Unsa? Maglabing-labing kang yaya. Ayaw!

Balong Kai. Ani. Pagkaon alo. Ya pagyod ko tsara ginidor. Nga una. Og tumaglong. Nago sa imong tigmog kay. Kabaw og daro. Og ikan daw kag Mio. Buhol. Kumusta di Mio sa may buhol? Pioto. Wap age po. Og akong at tubaglong sa imo ang digmo. Ang tubag anak kay kamot og tiil kompyuto kuko og nilkader say say sa buhol. Kumustang buhol say? Wap age po masliga. Og ang akong tubag balong anang imuhang digmo. Ang tubag anak kay sapato Karen sa buho. Kumusta niya Karen? Og ni abayot bullpen og papel gikan daw kang Weng si Kihor. Kumusta si Kihor, Heng? Ah, Weng. Uy, di harap namin si Kihor karungkuhan ba? 17, 18, 19? Or 6, 17, 18, 19? Oh, si Kihor daw yan, ha? Oh, kojo.

Ang tubag ana balong kay humay og garab. Anong harvester ron? O usik lang, kalas lang. Dagan usik ay. Harvester. Og ang kining harvester may galang giok-giok. Dili tarungon. Og ag-ag. Aya ilabay kay ilamang sundon og hagdaw. Okay, mas daghan pang hinagdawan kisabahin. Ngayon na gusto na ba? Oh, mga harbis po kong mais. Oh, daghan kong panglagtawan ako itong dagko ang gagmer kong kwaon. Oh, pagkahuman nagbahin, ang hagda ulit ko sa akong sanga, bragyap. Daghan ay dagko pa. Ha? Dagko pa. Daghan pa. Lang tubag kay sundang og dadaran. Maris sa Bohol. Kumusta man Bohol, Mari? Og direto may gala sa tuang nasa jod ba kamo? Nasa jod ba mo mga silingan? Part of the body o parte sa tulawas? Nga bisag maabo na tagkasunog maigala, siya dili gid siya masunog. Matod pa sa pagtuon, ang parte sa tulawas maigala nga di masunog, mao kuno ato ang mga ngipon.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hibating mo ito ng sahay, ang akong bitin mo, tata, di ko gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hibla nga gasalitong sa butika kay madlo ko di ko. So, di ko pamina aning sa sincerely si Arlene, dagyan mo tayo o mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila. So, akong gi-prayat ng sebal kapsul o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagyan ko sa'y salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adilano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang

0: sa eskwela, gaka mental block sa exam, Remind Capsule ang gamita. Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Nipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis, for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga
4: Okay, balik to my girl at there's to ang pagpapagubad. Lag, tubag na ko, anay mong digmo kay Alho og lusong Two araw Okay, there's to my girl last line pang pasiaw. Ikan daw my girl kang mayet sa bugo by long. Lahir gid ang US o Pilipinas ba? Nga naman. Oo, kanang madagma ilang bata ba, ilang anak? Nga naman. Sa US may nga naman. Baby, are you hurt? Be careful next time, ha? Oo, madagma. Nga na, deredes Pilipinas. Oo, deri sa atos Pilipinas, madagma. Merise. Daghang lang agi mo da. Diyan, diyan. Merise, mo anak, merise. Daghag ng agi mo na. Hilak ka na, kitiwasan ta ka. Lahi na yun. Dito si US, padagma ang bata. Baby, are you hurt? Next time, be careful, ha? Merisye? Daghag ng agi mo. Hilak ka na, kitiwasan ta ka. Luyas batas Pilipinas. Oh, dakura kay kalainan sa unang nagkaroon. Karon papiliyon mong ka. Masamay mo dong iPhone or si motor. Kami sa una, masamay mo sinilas or silhig. Munaan lang naman din. Karon gamay inis bata. Check up diretso sa doktor. Kami sa una, digid mi. Palitag-tambal, huwag di mo mag-kumbulsyon. Oh, pagsulirap sa umata sa una, palit na yun, okay ni ang oris o itlog. Ang murag para manastipdas, no? Oris o itlog. Ay, talaga. Katapusak, ibilin may galas, kurimaw. One, numero uno. Wato'y oras, salamat kisa pagpaminaw. Huwag matasabon sa mga oras o sa mga istasyon.
5: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: children.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
4: Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
3: Mapalit sa mga
5: butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kung natungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa ka mong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pang sa Astasan, wag tang ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today. Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas kapoy kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-hard mama. Extreme na.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Dragon Fruit Plus.
8: ko dahil si Rodalyn Tora. Tagakon, Kunigros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Food. Yan ang, lain ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So, kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko anong inom. Bahay na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba. Ang limpyo. Gana kayo ba sa kwan kaya mawaka pa yung inong kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kaya nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kaya maka, kwan sa lawas, makabagsit. Ay.
9: Kamusa, pag Dragon Fruit Class Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Looking for a place to stay that's within the city? Head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi with its own power sub-meter in every room and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Star Radio.
13: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
16: Oras sa Star Radio, alas 3:48.
17: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Magminyo na ta, bebe.
18: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magminyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
17: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
18: Dili, bebe. Muman siya tawag skwela. Aron, makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
19: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
20: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab niya.
5: Yes, Doc Alan.
6: May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon, nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa ang pagpakabana sa may panglawas.

0: Ni kami ninyo ni Dragon Mail sa pipila ka mga minutos at panghisgutan kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric no sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpaminaw kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tikpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric loy ang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuha ang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports no mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail
1: yes.
0: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3% no ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw ha anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyo hang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience
0: okay.
1: Karon ma-experience na ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy
0: okay.
1: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay
0: yes.
1: Tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Hoy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam diha, Choy.
4: Okay, nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irganon, Choy?
3: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegal sa balaod, Choy.
4: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, mayang ni ibunal sa imong iring sungkaban bay.
5: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na maoy tinubdan sa mga huli ug awit nga nakapatawhay sa atong mga dugan.
6: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
9: Feel the music, Star Radio!
8: Fantastic!
9: fantastic na hapon.
10: Inubanan sa mga manindot ng music.
9: It's Hapon-tastic.

0: Emmy on air.
1: Playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Kaya basta naka-star, sikat na sikat yun ta. Anyway, have a good Wednesday afternoon, mga ka-star. Hala, oy, it's July 1. And speaking of July 1, karon pa pud ko nakabalik og duty diri sa Star Radio. May bakasyon lang taga usa ka bulan og kapin. But for now, thank God, I'm good. Sa mga nag-kwan bitaw kaningon sa ni. Ito, sige, naingon pa na ito nga. Sana all na ay nag-care. Ito mga nipadangat sa ilahang mga pag-care. Salamat kaayo mga ka-star and I love you all. Di na ako matagsa-tagsag mention kay super duper daghan gito kayo, no? Nga nakuan bitaw. Nang daghan ang natingala. Nga naman to, Yummy M's. Nga nakabakasyon magkagkalit. Ana lang. Basta lawas na gani magsugo, no? Kinanglan po kang mubakasyon. O gina, huwag itay madu. Anyway, mga hapon, welcome sa itong programa karon. This is Hapontastic. And ba dan sa inyo nga cute nga putot niwang but for sure damagid mo ko yung tutu can. Apan pwede po na siyang malikayan. Of course, again and again, it's me.
0: Yummy!
1: Gimingaw ba mo? Wala aran. Anyway, mga ka-star, okay, medyo maalanganin man sa taon ni atong oras, no? Maupay pag-intro na to, but actually, isulod na po dahil ni atong pangkabuhayan showcase. But don't you worry, kay sa atong pagbalik, kung dyan ta, chika-chika, gitag pinabongga. Anyway, si gusto nga mo padangat sa ilang greetings, no? Nag-live man po dahil ko karon sa ako ang, sabi ni ginatawag, ani, Facebook. So, pwede rin yun ninyong ipadangat dito. Comment lang mo diha sa ito ang Facebook account. That is Emmy Loves, ha? Basin matalang mo. Basiglain na inyong magipang search diha. Emmy Loves, the one and only. Kunya na ay blue badge diha. Muna na siya si Emmy Loves. Okay? And of course, for those usab nga nagpaminaw lang via radio, kanya gusto mo padangat via text line or pwede pong mutawag sa itong call line. It's either ninyo kung sa inyo hang piliun yung dapita. Mahal ko o mahal ako. Ganon. So sa itong smart number, that is 0969-484-5454. And then sa Globe 0956-664-7734. Ingon, ana lang ang kasayon sa pagpadangat sa inyong mga greetings, sa pagtawag sa ato ang hotline. Pwede rin yun kayo, no? Tawag or text lang, ha? O, tayo pili, ano, mga ka-star? As long as ma-contact lang tawag problema. Or mabasa lang na nato ng inyong mga mensahe diyang lapita. And of course, kung naapon mo'y hugot lines and pickup lines, kaya ba manay nagdalag highlight this afternoon? Nung na mo'y mga pahugot diha, paluag. Alasige. Ikuan lang na, i-drop lang sa atong official text line. O di ba ka sa itong via messenger, diba? Social. Gusto gyud mong mga personal message? I-messenger da yun. Before anything else, hello data ni Jun Ray. Hello, good afternoon to Jun Ray Akabal. Muna ni usas ni visit na ako dito sa bahay. Sa bahay kubo. Matag pa ni hello DGMs. Mayong hapon shout out from Expendable Tampo Condos. Wa, pwede ka na uli. And DGMs, how's your health? Okay rin gihapon. As always, lang gihapon tanga. Stay cool. Diba? And to Ma'am Rosa Pastor all the way from Dumaguete City. And hi, hello, Dai. Kumusta? Okay na ka? Amping taon, Dai. Oo, salamat ka ayo, Ma'am Rosa, all the way from Daro, Dumaguete City. And Usab to Jay Jordan. Hi, DJ George. Matod pa ni DJ Jordan. Welcome back, Ceci. Yes, salamat kayo, Ceci, sa pag-welcome na ako. And Ceci, yummy. Shout out ko sa akong langga na si Danilo Diver. Sana all. Sana all na lang na, Ceci. And hi po ko ni Mariel Sibal. Hello. Hi. Good afternoon. And to Gerald Cadalin. Hi po, mamayong hapon. Shout out po, ma'am, from Tinaugan Bindoy. Hello sa mga taga Tinaugan Bindoy. Salamat at welcome sa programang, programang Hapontastic, ha? Si Sir Gerald Cadalin. Newbie ni siya sa ako ang Facebook account. So. Sige, welcome, sir, ha? Stay right there. Just sit back and relax and enjoy this moment. So later on, balik lang tayo guys. Kaya medyo alanganin tas oras. 14 minutos man makalabay alas 4 na. Balik lang programang Hapontastic. Uman lamang nining pipila ka.

0: Kaya gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong sugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatik ko yung nasa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mapali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mamasaka po
4: dito Sita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oy DTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit yan murag imong minor bawag makatumar bitaw si Pistet ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state ang tumarani?
5: So wala pa na siya niinom anak? Unsa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan. May isip.
1: D3 Bio
4: o kanang
1: TX500. TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
6: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na cuway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kaw siya. Manakang sa alasan niya. Kaya ako makalakong. Good siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Basta siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Hindi siya makapagay. Mahalas sa iyang kamo. Ganyan kabagan niya o kamo. Lihok naman siya. Tibo, good ang haplas ng Wonder Oil.
6: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
9: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand. Kung kamu masulubun tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipagkusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: You give what you want, but not what you need. Ay. Di harata nala. Ay. Araw ay mga kasarin, we're back into our favorite from radio station. At ang aras, 29 minuto suman makalabay alas 4 na sa kahaponon. Huwag kini mong oras, ginatod ka na to, ha? Sa Epers Benzel Motorcycle. O, diba? As always, nga nagsuporta sa kong programa, salamat ka ayo. Sa itong nagpangita, diag sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Howji. Ayaw din mo pagduwa-duwa sa Epers Benzel Motorcycle kay pulidong-pulido ng ilang mga second-hand ng motorsiklo, mga kasar. And dili sa mo magmahay sa presyo kasi it's a very good quality. Unya, it's a very good lowest price ng pud siya. Dili kita magmahay sa bulsa. Kana siya mga kastar, makuha na po na to ang tag-iya gadumala mismo. And of course, kung naanapod mo yung motorsiklo, naanapod sila yung mga motor spare parts mo, pa-brand new man na siya o ma-second hand. So, muna gina siya, no? Nagintay daghang pamaagi ni Ana. Kung ganahan mo, second hand. Okay, ragit ka ayo. Naarap po lang i-Pers Benzel Motorcycle ni Ana. Mga motorsiklo or motor spare parts. Kung naanapod mo yung nagpangita mo brand new nga nandugay bitaw ka ayo nga madaot kana mo na isakto brand new yun. And of course mo na siya mga ka-star at lang mo sa Epers Benzel Motorcycle nga nanamutang diyan sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalod niya way laing gatag iganumala niya na kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupier. Thank you kaayo Madam Gina and Boss Eper. And of course, pasalamatan sa nato ato paningipainungod kining maong oras mga ka-star. Siyempre, sa nag-inusara po nga nag-suporta sa kuwang programa walain kundi ang Rent Store. Yan sa puntong ganan nga magka-extra income diya. Bala ginagmay basta naaray makuot-kuot sa bulsa. Bala tagpiso-piso ra. Basta kay naay sulod ang bulsa. Ano siya mga ka-star, Rent Store. And of course, visit lang sa naimutangan diya sa may public market stall number 22. O kung ikaw taga Himalalod diya sa may Gargolis building lang. Sa mga taga La Libertad na po diya sa Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulngan, second floor Mega Market Gihulngan City, stall 204. Just look for Mama Lourdes and Sir Efren Boledo. Manitagya ganumala sa Rent Store. Or di ba ka contact sa numero 0919-412-2652 again. 0919-412-2652. Thank you so much, Rent Store. And of course, ato pong pasalamatan ang Amigos Coffee. Boss Angel Shazon, thank you so much sa makanunayan nyo pagsuporta sa ako nga programa. Isang karoon pa ko di balik no? Sa pag-onboard. Apan, padayon, continuation, bagya po ng ilahang pag-sponsor sa ako nga programa. Thank you kayo sa inyo ang gugma. Lagi paambit ninyo diri sa ako. Ay nako. Sige, salamat kayo. And of course, Boss Angel, thank you. And God bless. Sa tanan nga nag-sponsor. Anyway, hello day tani. Genre di ay akabal. Matod pa niya ang gugma, murara na siya og sipon. Malaoy, pasintabi sa mga nangaon ha, sayo-sayo niya. Eh, kani si John Ray, ani gini siya. Matod pa niya, nganong dili manimo isikma, o matod pa niya, nganong dili manimo isikma, ngalami man iginhawa o wala siya. Hala. Grabe ka naman, John Ray Akabal. Ay, nako. Sikma-sikma, giniyahili, gini siya, ani ba? And to Gerald Cadalin, abi kong sa TikTok nga live ha. Later on, ako ang live sa TikTok, Gerald. Oo, masyado naman tong ano. Excited. Sige. And to Mariel Sibal, thank you so much. And to Mom Socrates, o diba, mayaman. Ilan yun ni pina social gina ko ang pag ngalan niya Socrates Digel. Matod pa niya, hello Ma'am Ems. Shout out ko sa mga taga La Libertad, akong mga igsoon tanan sa Kanggabo. Hello sa mga taga Kanggabo. And speaking of Kanggabo, hello po rin ko sa kong uyuan din. Pinakagwapo. Si Tito Bini Mondate. And to Yanyan Kalumba, pa-shout out ko DJ. Welcome DJ. Welcome back DJ Emmy. Ah, salamat ka Ayuday. Ako ang gwapang silingan si Yanyan Baloyos Kalumba. Thank you Day. And of course to LJ, adaba? Anay, na anak ko, shout out dayon ko kadugay, adaba? Para shrash man dayon ni si Ma'am LJ. Oy. Ma'am LJ, ikaw na Jud, idol ba? Yes, Ma'am LJ. And of course to Ma'am Renefe, Imperado Yape. DGMs nga pitag DTX. Yes, of course, lami kina DTX coffee mix. Ano ba nang sa mabugnaw nga panahon karon? Kay kaning ato ang panahon karon, guys. Di nato kasabtan, no? Usahay ni siya paasahon ta, usahay pod. Hay nako, wa na ta kasabot gyud. Mura na gini siya gugma ba? Tell me say yo. Wala siya. Polig sa iyo. Ay, nako. Salamat kay Ma'am Renefe sa invitation. And to Shania Chua, hi, Ming, shout out po ako. Hello to you, Day. Kapon. And hi, Day ko sa kong guwapang silingan. Wala yung kundi si Ma'am Donabeth Del Rosario. Okay, sa itong nangitag to sino? At talagang yun sa ilahang panimalay, bitaw na sa National Highway diya. So may tampo ko nuwan. Daplin, gina kay lain pong magpatunga siya, no? Magpatunga siya niya, magkuanan ng sanay, maglutog tosino. Diba lain? So narin gina sa Daplin. Sa tampo ko nuwan, tapad na siya sa Kadalin Store. O, diba? Ako nang ipang promote ng mga ganang establishmento dito na pita sa mga. And of course, di mo magmahay mga kastar kay ay, pinalami. Ganahan ba muglami? Magbalik-balik gid mo kung kamo makatilaw? Ay, nako. Di mo magmahay. Di mo magmahay sa presyo kay in a very affordable price. Di pod mo magmahay sa kalami kay magpiyong-piyong sad mo niya nagmakakaon. Murabag sa ginaingon pa, di gud maambit. Yummy M's, kung makakaunta sa tusino ni Donabeth Del Rosario. Ay! And, amping pirmi, yung shoutout diha, DJ. Ay, salamat ka, ayo. Salamat, oo. Amping kita, ani. Sao naman, tangna naman tayo mga balatian sa kalawasan. Nga kinahangla na tong ampingan. Siya. And, uy, welcome back de aning ako ang usa sa viewer na ako, no? Si Jelny Luiso Inmasino. Kay once a year, in town mo message na ako sa messenger. Kay, kaya mani siya, guys. Every birthday na ako, I guess, morag, every birthday na ako, sige gini siya og message. O niya, mora pod na. Kanara pong, kada birthday na ako. Then right after, anang makagreet na siya. Wana, wana'y tagad. Parang wala lang. Ganon. And matod pa niya, wow, she's finally back. Love it. Love it, George. Tinoon. Isay, manggod na makapulot po ba itag mga fake plastic. Love you, Dai. Love you, Dai, Jelny. And hi po dayko, dong Srinud G. Digel, welcome back DJ. Kumusta naman imong health? Okay na. Yeah, I'm good na so far. And ako ana, kaning hinay-hinay. Hi manager. Hinay-hinay lang ta. Sa pag-agilod na usab sa ato ang trabahoon. And to Sir Jake Tony DMC. Matod pa niya shoutout idol DJMs. From St. James Technical Skills College and Corporation. And busy ka, ayos sa klase. It's okay. No problem, DJ. Diba, DJ Jikito? Bisag busy, pero naglantor gyapon sa akong live. Every time nga mag-live ko dari sa Star Radio, and especially sa ako nga personal account, di gini makalimot sa pag kuanin tawin. Pag lantaw. Basta naman ka, DJ. I'm good. What? Say manager later. Okay, at ang oras 39 minutos naman makalabay yung alas 4 sa kapunan. Balik lang ta kay mga undami. Okay, sa itong programa nga Puntastic dere lamang sa Star Radio.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga ragdili. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
3: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
4: Nawa agyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
5: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti animo oy. Nadamguhan ta ka.
6: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
7: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. It's day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hummies, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hummies, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Copy. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy kaayo, per me, murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an baka nang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso. So, pati sa putin, oo. Kabang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay maminaw, mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Copy. So, maang na-observe na ako sa Nance Copy, kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag bati umayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance Plus.
4: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ini sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
5: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Isay pangani mo nai?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Bila edad ni mo?
8: Sa 28.
7: So, isay pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo.
7: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
7: no, kuang. Ang sabi to yung tail?
8: Nang hubag, siya maayo.
7: Nahubag tanang
8: ikan sa napanapang. Kami yung inuhuabot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paha?
8: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
7: Ya, karon, okay na yung ba
8: na? Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
7: ka. Kailan na idadad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
8: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
7: Amigos ko, pe, ray, gino.
9: Sadaka, salamat, mga idol.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
11: Agunar maakit in retoso. Kagakarangan usang isipe. Dutanan akong nagamit. Ano yung akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-on. Dinasakit akong kilig. Naayong wonder ko ano yung produkto.
2: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
12: Fantastic na hapon.
13: Inubanan sa mga manlindot ng music.
12: It's Hapon-tastic.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yummy Emmy on air.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved

0: my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
1: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
2: 2!
1: 2 plus 2!
2: 4!
1: 4 plus 4!
2: 8!
1: 8 plus 8!
2: 16!
1: 5 plus 4!
2: 9!
1: 5 plus 5!
2: 10!
3: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
4: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
1: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Iloilo yung Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong with sugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ng akong tulog subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika.
4: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuhan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kauna ko alam mo ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ako kay manubo, dali ako kay mangitlog ang hilahan. Ngayon ako ang paris nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Eh, namang pangtuhakon kay nangitlog na po dahil ang hinahan.
2: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
1: Oo,
0: kung di kayo kausapan, di lang among
1: mga
0: hayupan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand. Hindi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang Anne's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, mangulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Dragon Fruit Plus.
11: William Anfone.
12: Okay.
11: Puyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental,
12: yes.
11: Philippines.
12: Mm-hmm.
11: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
12: mm-hmm,
11: na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
12: Yes.
11: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagoy mi na igibati.
12: Mm-hmm.
11: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
12: Mm-hmm.
11: So, layan ninyo.
10: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
13: Dragon Fruit Plus.
10: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
15: and
14: more.
15: Many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwalan? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
15: ENC Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Mga penata!
12: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
10: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Gold! Kipag husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
15: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
16: Kan pumangi ko, kinakoy kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugod sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag-ihi na ko ang murag mga bato siguro to.
17: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
16: O karon ni nako sa mga ihi, hayaay na akong pagpangihi.
15: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I.K.

0: di mana.
1: Aso dire pra sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal.
0: Oh,
1: nili na suka. Mga tanan ko ni mo Professor Isaias, mga pila na kabuan na gamit og Amigos Coffee.
0: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Kunya kita na ko nami amigos diri, na ko sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa display. So, pero nga kuha dyan nga kuha to dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
1: Okay. Kaya,
0: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayungon.
1: Naman sa Tayasan Pharmacy?
0: O na, na. O di ako nagsigigpalitan.
1: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
0: Ayun, no, bago paginoon eh, napagyod ko sa mga tulo kabulan na kong gamitan eh.
1: Ayun, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
0: Na solusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
1: Ay, nahot na, nahot na, no?
0: Nabuol kayo kung ato, kay kami ba yung 2 meses na gamit? Na karon, karon kay naguol man kog asa ko magkapalit ini pag-abot na kog Himalalod ay nagbaligya dito ga ako ni tigman kog palit og duha na lang kog karton gihurot na kog palit
1: naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
0: Oh, dito ko, dito ko nagpalit sir.
1: Onya
0: duha na lang kog diyahan duha sa karton iko utdo na lang ako nagpalit ma'am. Mao tong karon mao na po yung mo na po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato karon ya ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kagkabangkalan.
1: Ah, taga Negros day ka?
0: Kabangkalan, Occidental ako ang mga igsoon dito.
1: Ah, Occidental ka o niya, kamusta ba yung mga igsoon?
0: Eh karon nakatilaw sila. Ingon sila, asa man takapalitan eh, wa man dito sa Kabangkalan.
1: Naagya po, naas pharmacy dito.
0: Naa dito?
1: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
0: Wa pa sila kadoblong man na, sir?
1: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos mo na ang pharmacy dito, naapod.
0: Ako na silang sugin lang dito, makalaboy ko dito.
1: Oo, na, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
0: Yes, kami proving gid mi nga magtiayon karon. Mao kami may gagamit yo dani.
1: Okay. So okay ra nimo Pastor, tagaan di ka napulo ka box nga kape.
0: Okay. Sir, lipay ko ra sir kay mura go na pag. Speak ana ba ya nga maka hatag di ka karon ako ana.
1: Maron Pasko maron. Ha? Pero dili sa dihadian na ko mahataga kay lagyo man ta.
0: Okay, oh.
1: Ako sa nang i-pass by sa akong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi diha nga tao nako pahapitan tika.
0: Okay ra guys sir.
1: Oh, rebilin na ako ni Sir Ayan.
0: Okay, pwede.
1: Ay, pero sandi na ra mga ka diha i-update lang ni Sir Ayan nga ako ra ipabilin.
0: Okay,
1: kami na hutdan sa mixed stocks karon ini abot. Mo biyahe mo na akong mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
0: Ito, sir, nga dili gina mawala ng kapiha, sir, kaya mo gina maintenance sa mudiri.
1: Okay. So, kaya nga, napulo ka box na kape, nga pagkapinan sa nato 5 kakilong buga sumay.
0: Wow, salamat kayo na, sir.
1: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ito mo. At mo diri sa kusilingan, sir, dagan may kayo gikonana, kanabang gisuginlan ini nga kape niya. Dagan na po na nagamit, pero doon sa mga silingan.
1: Okay, ya. Yeah. Minso putol-putol atong signal, Pastor. Daghan kay salamat nimo ha.
0: Okay, sir. Salamat.
1: Pangalan, Pastor.
0: Sir Isaias Ilintorio.
1: Biasa kon nito sa tinyo ha.
0: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
0: Tayasan
1: Negros Oriental.
0: Pero naamin diri sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
1: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
0: Oh, Tamao. Along the highway, ra.
1: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Aya na, na yung makadrop by, ha?
0: Salamat ka, sir.
1: Masama lang karoon, hindi kini mahuman nung tuiga.
0: Pwede. Salamat kung itawag ka. Salamat kayo.
1: Salamat kayo, sir, ha, Pastor.
0: Okay, salamat kayo. O, panalangin sa imo, ha, sir.
1: Salamat.
0: Salamat.

Yes, ang kape na paborito ng lahat. Daghang salamat, Sir Pastor Isaiah, no, gikan sa Tiyasan. Grabe naman, nag-ilaing kape ng ilang ginainom mga lods. Walang kape ng katulad. Walang kape ng kasing katulad ng Amigos Coffee nga makahatag og kalibihan. Ang kape ng lamian, epektibo mga lods. Yes, mapalit dihan sa nagunang mga parmasya butika. Ang kape

0: Yes, karong oras sa mga higala, hari o garita, padayon ta. Kung epektibo na, no, maanindot ang atong Amigos Coffee yan. Na mag-iuban mga lods nga, digid na ito mapugos nga, dili o dili po na sila mga pe, bisan pa man og herbal. Bisan pa man og healthy yan. Don't you worry mga lods. Don't you worry yan. Mayroon tayong Amigos Capsule. Tara, tara. Arita o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule. Arita ni Ma'am Melissa nga adunay lumbar pain or sakit sa likod, sakit sa luyon. Mga sakit sa luyo, sakit sa tuhod, dun sa panang sakita. Tara, arita sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na kuhan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sorry, kay last December, gini na ako, sir, na ako pang gipamati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani, sir, niya, gitagaan lang ko, og kuan resita nga pain reliever. Gipa-observahan na ako, og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta, sir, niya, nag-kuan labod ko, nag-take sa, ako alang gihapon itong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba, nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod, ang rin na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
2: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni ma'am sa usa lang ka pad, yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad, sir,
2: na usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gising din na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
2: So, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud po ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha po na ako, sir, no, mo share lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na napoy gipamati nga susama na ako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung na ka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po lali ka capsule, sir, and then ala nibalik man akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag yes, inom mo Amigos Capsule na normal na, sir?
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
2: 49, no? So, angay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga, maugyod to'y dala po sa menopausal na ako, kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na padom, dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot batang. Lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuan na sadang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karo yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang mm-hmm. mga minyo. Kamusta? Maka, kuan na. Modagayday na sa kang sapa.
1: Sir, ako ang ko-answer nun, experience, kay nag-normalize na ka nang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani. Bala po na ko ang experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato pa.
1: Budagay-day naging, sir.
2: So, dagay-day na, dili na, koan, dili na sapnot, ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir, katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man, unya, bali na yun ba yung sakita yun, unya, kung ano, dry yun siya, sir, honestly, dry yun siya.
2: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am, ni balik o kakuan, dagay-day.
1: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang na-agid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
2: na-premise
1: yung sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
2: Dila ang kanang nila ta nang dagay-day. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir.
2: So, mga isa ko sa ika-advise mo sa mga... O sa ika-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganyan, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kaayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain mama o nay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang doog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Nagkagay salamat, ma'am.
1: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
0: Yes, again, salamat Ma'am Melissa, no, adunay lumbar pain, sakit sa likod, sakit sa luyo mga lods sa tong sakita ni Ma'am Melissa, no. And yes, tawag ni irregular ang iyang menstruation mga higala pero ni balik no ni balik ang normal ang pagdagayday abay sana all mo dagayday. Yes, Amigos Capsule, inubanan sa atong Amigos Coffee mapalitiha sa mga nagunang butika, pharmacy, mga suking tindahan. Yay!

0: Yes, doa lang sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Hindi apoy mga batang sa mukan sa kong kilid, abay. Napuno. Napuno na miss ko si Dere Abay Rida. Yes, mga higala, amigos sa coffee, amigos sa capsule. Itong mga ka-star, diha sa Tayasan. Available lang atong amigos coffee, amigos capsule, diha sa Tayasan Pharmacy. Napuno diha ang Angel Pharmacy, mga lods. IX Pharmacy, diha lang sa Tayasan. Atong mga higala, diri sa Gihulgan, na diha ang Yan Pharmacy. Santa Ana Pharmacy, diha lang sa Gihulgan. Atong mga KMR GBFM, diha sa Bayawan, na diha ang Alexis Pharmacy. Katinoy Pharmacy, mga lods. Sa atong mga KMR GBFM, diha sa Baiz. Na diha ang asa ni sa Baiz, ha? Dari sa Fatima Drugstore. HealthMed Pharmacy and the Boutique VLZ. Sa atong mga KMR GBFM, diha sa Toledo. Yes, naadiha ang Marigold Pharmacy. Siniang Pharmacy, mga lods, diha lang sa Toledo. Sa mga taga-Canloon, nandyan po ang ating Daddy's Pharmacy. SB Pharmacy, diha lang sa Canloon. Para sa mga taga-Argao, Butika Filma and the Uncle Cat's Pharmacy. Sa mga taga-San Carlos, naadiha ang HealthMed Pharmacy. BSN Drugstore, diha lang sa San Carlos. Yes, para dunay kalibyuhan. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Tara, padayon, padayon ta mga lods.
1: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Ramir Baligwata, kuya.
1: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
2: Yes, Kuya, no. Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitang biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka nindot ni kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka aka remove sa atong hugaw sugaan atong agaan din akong lawas kanang
1: langsit kaya para kuya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
2: oh maglisod kog kalibang usahay gabi na usay magbaan pero so, nga nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag ko hapon
1: lawas buntag ko hapon nindot ang lihok-lihok liskay
2: langsik ni kayo, kuya, no, lahi jud kayo nga kanang bita kayo no mo kanang Amigos capsule mas nindot jud ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imong kanang samot pa na kay acidic ako kuan mo ko grabe ka acid ko kanang asa ko ang kuan ginhawaan mo na nga pag kakita nako nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiyan no kanang mga acid ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot jud kayo kay magsigita ka nang panug up or magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin na kuan kanang imong mga murabak kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay jud gaan siya gaan gid siya imong pamati
1: so, mo na so far kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience ato ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na ama rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
2: Uy, munay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no, kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, ano na gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag sa'yo pa kayo, wala, si Junior, barog na,
1: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, mora dugay mo, bro.
3: Dugay mo, bro, karon.
1: Aroy.
3: Wala, kuya. Ay! Oh, ito na mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, oy. Si Junior.
1: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong, kuhan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila.
2: Makaalang sa...
1: Makaprove yun at itong Amigos Capsule, ya.
2: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan niya inabot. Nga ito ang VR karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na. O sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Nindugit siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinay mo. Buntag sa iyo pa, wala. Hantun na buntag, maghayag na, kuya, portigir. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no? Ang ganang mga na may problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
1: Pila edad na to?
2: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
1: 52, okay. Pero kung saan sa Japan, kuya. Taga-asa ganita, Kuya Rams?
2: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa dili sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, nagangkay salamat, Kuya Rams!
2: Nagangkay salamat, Kuya.
1: Nagasalamat.
0: Yes, dagay nagang salamat no untop alasay sa 30 na hawa na tag-igong oras mga kay MRGBFM and sa atong mga Star Radio diha sa Dayasan. Kamu nalay bahala na ako mga idol. Daghang salamat. Amigos Capsule, Amigos Coffee. Yay!

0: Lolo Matapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong bitsugar. Sarte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulis sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang buti.
3: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kayas Mighty C, piktibo, jud kayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Ako ay Roseline Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is duna ko'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Dragon Fruit Gold. Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang palatia. Dragon Fruit Gold. Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit

0: ahorita mis karmelita tapos mangyaw, nagpalis sa imong product na nuts o buid o minanis oil o nasan coffee o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang arthritis mong good ko ma'am, gamit ko ang natay. Sabi ko kung programa nga. Sada ka siya, makayo dito sa food. O, kung ba na po, na, ko ano yung sasagit na tipo, gamit po si Ani kay, makayo man yan, hindi ko tinagod si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O, di mo din mo pagpabulag, Ana, siguro din niya pali. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa yung product nga, naayo dito mong sa food.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunanay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasi mga loan sa abos lamang na interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
4: Helen Babur, 55. Tagayon ko, nangyayon ko sa dumagitira mm-hmm. pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala man kapoy.
5: Okay.
4: O deyon, lamay po ang katulog.
5: Karong,
4: katungo pagkatilaw sila kanang kapsul o
3: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragonfruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
5: Ilan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon, inyong hanga as mo, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Reyes Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butik.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Star Radio Las 6 56.
2: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo, hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1.
4: 2.
2: 2 plus 2.
4: 4.
2: 4 plus 4.
4: 8.
2: 8 plus 8.
4: 16.
2: 5 plus 4.
4: 9.
2: 5 plus 5.

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko'y pamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Ditribayo!
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 60 do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusunod suportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Testimonya sa Wonder is Walin.
11: Si Wilson Tamura, Kiptang at Salawir, Balfour City. Doon naman ko kayo sa radyo. Ingan lang ko, si Sunray ang Wonder Screen kay Hayahay yung Rukan. And hindi ko mo titik-titik yung Rukan. Wala ko ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May ito yan. Sulayan lang sa Wonder Screen kay Miss Magib ko may kasi natin sa Wonder Screen
12: mahimo. Kami yun ang aking pamante.
10: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunan ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doaw ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Labay special nga okasyon, una ba kay tawo nga gusto nimo mamalipay
16: sa Embs Flower Shop.
17: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
19: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
20: Sayon ra kayo pangitaon.
21: Tapad lang sa pansa.
22: Call or text 0966-348-9336.
23: Emps Flower Shop.
24: Emps Flower Shop.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
3: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod og sa ako ang lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang...
0: na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod jud na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
7: Yes, orihog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
8: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit.
7: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
8: Sa kainom ka Dragon Fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
7: Oo. Salamat ko na yung produkto so, dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
9: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas nahong usawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayong isa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc John nga siko paminawa nila.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:27.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. TJX
3: 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: TJX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga TL o mga

0: Benlot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times sa adi gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ga-DTX, ay mga ga-lidri bayo, hello, hello, hello. Oh, sa gamahim sugon, mabungahon nga anaw sa tanan na to nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa tuang bago na usab nga edisyon ning ato ang programang kasayuran sa maayong apangluas. Of course, kauban kanon ay Doc Hans Lim Manolo sa inyong mga paborito nga mga sibiyaan. Hopefully nga naa kanon ay sa kahimsog og kabaskog sa panglawas, no? Layo ang lawas sa mga sakit og balatan. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. And hopefully ha sa tuwa mga listeners nga nag-tune in karon sa ilahang mga paborito nga mga sibiyaan. Visayas and Mindanao. Asa man abot atong pagsibya karon mga higala pinaagi sa mga social media. Ayaw kalimot ang atuang mga products nga inyohang nakita, no, sa tuang Facebook Live. Huwag nadungog mga higala ning atong programa. Available kini sa tanan nga mga butika o mga pharmacy sa inyohang mga lugar. O nainom na ba ang DTX 500? Nainom na ba ang D3 Bio? Oy mga penata, nagkakape na ba? Diba galimta na mga higala nga to ang DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee is available sa pinakaduol. Ando na yun mga higala sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
4: Anyway, ay sa mga gusto mo join din nato mga higala ning atong programa lihog kog sen sa inyo mga pangutana concern sa to mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Isugutan na to ron mga ka-D3 Bio. Kining mga formation sa mga cyst, no? Mga bukol-bukol nila nga gatubo sa lawas. And of course, in connection mga higalas pag-inom na to sa ato mga supplements. Especially kining D3 Bio na to. Ang D3 Bio, sa wala na sayon mga higala, ang klinika D3 Bio, usa kini ka klase sa superfood supplements o saka herbal supplements nga makatabang sa ato ang lawas against aning mga cyst formation. So kung dili ta ganahan, dili ta gusto na naay mga bukol-bukol sa tong lawas kamutubo, mag D3 Bio ta kada adlaw. Oh, kada adlaw mag D3 Bio. Ang D3 Bio is made up of vitamin D3, o cold compress extra virgin coconut oil. Muna siya yung mga ingredients. Muna yung naaan ng litri bayo. Yun niya. Ang kuan, ang litri bayo na to, taas ni siya og medium chain fatty acid. Sama sa lauric acid, caprylic acid, capric acid, o caproic acid. Kining tanan, nga mga fatty acid, very known ni siya as a natural antimicrobial. Kini sila nga mga fatty acid nga naa sa litri bayo. Kaya nila nga patyon ang mga kagaw nga naa sa lawas. Bacteria, mga viruses, given mana, mga parasite, given na siya sa litri bayo. Alam na to na, di ba? No. Specialista ang litri bayo, ana. Although, known as antimicrobial siya, pero nausay mga study, mga pagtuon, nga ang MCTs, ang medium chain fatty acid, nga naa, nga makuha na to sa pag-inom sa litri bayo, na ay potential for prevention sa cyst formation, particularly mga higala in the context of cancer and metabolic disorder. Na ay mga pagtuon nga makatabang siya sa pagpugong aning mga cyst nga possible nga motubo sa lawas. Pwede na ay motubo sa ovary sa babae, pwede na na cyst nga motubo. Pwede sa breast, sa babae, pwede po sa kilid, abscess, sa liog, pwede na sa ilok, pwede na. No, naimotubo. Actually, naapoy mga cyst nga gatubo sa mga internal organ na to sa atay, na ay possible nga naapoy cyst sa atay. No? Naapoy cyst mga higala sa kidney, sa colon, naapoy possible nga motubo dira ang mga cyst. No? Which is ginudahan sa mga eksperto nga mag-lead sa colon cancer. No? Karon, although ang cyst mga higala, kung na siya, close sacs na siya, onya often filled with fluid na anay sulod nga tubig, or uban unod anak mga higala, that can form any parts sa tong lawas, pwede na mamutubo. While most cysts are benign, so halos tanan nga mga cysts, kasagaran ani benign. So dili siya cancerous, but some can be cancerous, or precancerous. Yan. So, most often, ang cyst mga higala, dili kini siya ga-cause of problema. But, kung kini mo dako na gyud kaayo, mag-cause kini pain. Ngulngul, sakit, mahubag man igayo. Kung mudako na gyud kaayo ang cyst. Or even lead to mga to complication like infection or blockage. Muna'y problema sa cyst, mudako siya. Oh, kumbla ko eh iloy tayayay, no. Ngol-ngol ako naka-experience ko mga higalag sis diri sa kilid nga bahin ako abscess to. Kagaw. Oh. Eh, kani mga kagaw bitaw bakterya gatago ni sila o gapurma ni sila sis even ang amoeba and tuberculosis. Oh, kani mga kagawa gatago ni sila as a form of cyst. So, kana, no, ngol-ngol, sakit. May gani, kinibuto to. Iyara. So, kana, ha? So, imagine, ha? Imagino na to, mga higala ng makabaton tag cyst, mga higala sa tong lawas. So, ang litri bayo na to, makatabang. Now, tunaan na to karon sa unsang pamaagi, nga makatabang ang pag-inom sa litri bayo kada adlaw against aning mga cyst nga mutubo sa tong lawas. Ang medium chain fatty acid unang-una, kung kada adlaw taga-inom sa litri bayo, ga-down regulate ang atong genes involved mga higala sa gitawag nga cell cycle progression. So, muna yung ginabantayan. Kapay ka na patong ba? Oh, Muna'y ginabantayan sa medium chain fatty acid. Nga ma-regulate mga higala ang genes nga associated sa apoptosis or cell death program. Gani mga genes nga gisgutan diri. But the main thought nga gihatag diri mga higala nga ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio makatabang sa pag-prevent sa formation sa cyst by eliminating abnormal precancerous cells. Actually, naagi mga selula sa tong lawas na subject for be a cancerous. May mo siyang cancer in the future. Oh, precancerous ng mga selula na actually naana sa lawas nato. No. Na binagyod ko nato yung mga kaliwatan nga may mga cancer, no, nalas genes nato. Ang medium chain fatty acid, gakuan siya, kuan gina-eliminate niya ni mga abnormal nga mga cells nga naa sa tong lawas. No. Delikaduha ang D3 bio ga prevent sa cyst formation pinaagi sa pagpa-reduce sa oxidative stress o inflammation. Actually, usa ginipon sa mga rason nganong na ay mga cyst nga gatubo sa lawas. Kaling oxidative stress o kaling inflammation. Oh. So, ang oxidative stress o inflammation, muna siya key factor sa progression sa various diseases. Magini. Including mga higala ang pagbatonog cyst formation. Oh. Ang D3 bio nga naa sa kuan nga kanunay na itong ginainom nga naa ay medium chain fatty acid. Ang iyahang caprylic acid ani muna'y pinaka most effective medium chain fatty acid when it comes to fighting oxidative stress o inflammation nga makapatrigger sa gitawag nga formation sa cyst. So oxidative stress usa sa mga makapatrigger nga nung naay bukol nga motubo sa itong lawas. Muna nga nindot kay nga natay kuan D3 bio kada adlaw. At the same time, nindot kaayo ko naatay DTX 500 kada adlaw. Kanuman, ang DTX 500 taas kay antioxidants which is gapugong ga-eliminate sa oxidative stress sa lawas. Iya ang ginapugan na siya. Muna nindot kayo ang DTX 500. Likay, no? Likay for prevention sa mga bukol-bukol, cyst, tumor, myoma, or cancer nga possible nga motubo sa tong lawas. Especially kung gaduda ta nga naay mga cyst bukol nga gatubos lawas. And especially kung naatay kaliwatan nga may mga sakit nga sama ni ana. Ang D3 bio gatabang kini siya sa pag-regulate sa lipid metabolism. Actually, may mga cyst nga napuno sa fats. Mo form siya cyst nga puno siya sa lipid. Puno siya sa fats. May mga cyst ana. Uban tubig ang sulod sa cyst. Ang uban pod tambok ang sulod sa cyst. Karon, kung naamoy D3 bio na atay D3 bio na atay medium chain fatty acid, gina-regulate niya ang atong lipid metabolism. So, dili ta maproblema sa tong kolesterol. Dili ta maproblema sa fats nga naa sa tong atay. Kay ang D3 bio gina metabolize ang fats sa tong lawas. So, wala nindot kayo gani. Highly recommended nis mga mamis na to dira. Kagadako galugang sa timbang, gadako ang buyon. Delikado. No? Kay gawas nga madaot ang atuang maayo nga hulagway, pwede ni mag-lead sa pagbato ng fatty liver, pwede mag-lead sa diabetes and even hypertension kung maglako ang atong buyon, no? Gawas nga madaot ang atuang Coca-Cola body, di ba mamis? Oh? daot ng atong Coca-Cola buddies na pagkita'y balatian nga possible, mausab ang atong timbang. So mag-detribayo ka na anlaw. O ang buhaton, himuon nga habit ang pag-inom sa D3 bio kaduha sa usakan lang. So iyahang gina prevent ang formation sa cyst nga gitawag nga lipid rich cyst, na ay mga cyst nga ang sulod mga higala is fats. So iyahan ang gina eliminate mga higala nga klase sa mga cyst. So nindot ka ayoning kuan D3 bio. Cholesterol nato matagaan natong pagdagan. Mga fats nga nasa lawas nato, mga higala makulang-kulangan. So lindot din pag-inom nato sa D3 bio. Now, ang D3 bio nato, ang buhato ninyo kada adlaw. Himoa ka na nga habit kada adlaw. Na binagyan to, may mga bukol-bukol din ha. May mga pwede usab, actually ang uban ginasabay nila ang DTX 500 o D3 bio. Kay may bukol o niya positive ang effect. No. Gakahilis, gakawala ang mga bukol. Mga sis nga gatubo sa kuan sa mga babae. No. So especially sa mga babae, most common yun yung bukol sa babae. So, ayaw galimot ang atong D3 bio, ang atong DTX 500 na asa pinakaduol mga higala ng butika na asa pharmacy sa inyong mga lugar. Ngayon may standby sa kay ato sang tagaan nung pagdagan ning ato ang mga consumers. Hopefully nga nainom na ang DTX 500 o nainom na ang D3 bio. Standby mga higala, kayo mabalik ta ha. Human lamang sa pipila ka mga pagmahinom-dom sa ito ang mga consumers nga natabangan as pag-inom sa ito mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng aura value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
2: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. Pali sa mga butika.
6: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Ganang paghawid ako sa kulikot, sakit kayo. Pero sa diha nga, na-testing o nagpadayon ko ani. Doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong bati-bati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudire.
3: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Tia Seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extra at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
8: Gina Ferris Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
9: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
8: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dali ra ko kayong malipong, niya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga lipliyo ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
9: Yung saan mong pag-inom ang kuan, ditribayo?
8: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
9: Kadadlaw d'yo
8: kagitan? Oo.
9: Pila nakakabulan nga?
8: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape. Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
9: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon gainom ka?
8: Kaya nami, sir, kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, tuntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala nang laba. Lami kay kong paminaw.
9: So, mo na mong ginatumaron?
8: Oo, oh, ditribayo, oh. Kapi sa buntag. DTS, coffee mix.
9: Coffee mix lang. Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka
8: rin? Oh. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kay na sa lawas.
3: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
11: O si Rosanne, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
3: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Gani, Alontaga, nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, puwerteng lisura sa akong pamatig. Eh, magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako gitumar, tulog ka beses, matagadlaw. Kanunay na kong ilom, nawala nag-yud ang berming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C Alkaline Vitamin C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
13: Pag Mighty C para aron.
4: Dili bagalimtan ganun ay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. And of course, kauban ng DTX 500, ha? So ay galimot mga higala nga to ang Mighty C. Muni vitamin C mga higala nga makatabang. Pugong sa edad ba? Pugong sa edad. Ang vitamin C makapahugot ni siya sa panit, makapaputi sa panit, makapahami sa panit, makapabatanon ba? Plus ko na atay DTX 500 o Mighty C for sure. Very rich in antioxidants. Ang mga nagkaedad, mga higala, for sure nga mo bata-bata yun ta. Muna yung nakanindot, kung naantay supplements nga ginainom ka daanlaw. Especially ka na nga itong DTX 500 o D3-Bio. Anitas maghatag o pagtagad, mga higala, sa tua mga concern o pangutana, no, sa tua mga texters nga nagpadala sa ilaha mga mensahe. Dok, as lang ko anang PCOS, pwede ba ang D3-Bio? Ana? Yes, pwede. Kaya ang PCOS, it is a form of CC. Di ba? Polycystic ovarian syndrome. PCOS. Cyst ka na nga gatubo sa ovary. Sa lining, sa ovary. Oh, sa mga babae. So, pwede kaayo ang D3-Bio, ana. The best. So, ang kunaagi PCOS, mas maayo nga 3 times a day na to ang pag-inom sa Dietri Bayo. Alam nga, dali siya mahilis. No? Dali siya mahilis, mga igala. Patsyada ka ayo ang Dietri Bayo. Another concern na ako'y bukol nga ka-observe. Dali sa may ilok na ko, sir. Yan, mga lymph nodes na. Pwede ka inom Dietri Bayo kapila sa usa ka adlaw. Pwede ka tulo, mas maayo. Katulo sa usa ka adlaw ha, bukol-bukol nga katubo sa ilok. Kanang sa liog mga higala, pwede po na Dietri Bayo kada adlaw. Then another concern sa tuwa mga texters. Basa sa takay marag na tigong-tigom na ning ato. Taas ko uric acid sa na ako'y hyperuricemia. Naana sa 7 to 8 ang ako ang taas-taas na yun na 7, 8 actually ang borderline anay is nasa 6.8 milligram, pag mulapas nasa 6 milligram per deciliter eh may hyperuricemia na ta. Maglinis as pagbatunog, painful type of arthritis, cold, gout, di manghubag na lang ato mga joints dira, sakit. So, kung ni siya, seryoso kini siya nga problema, condition, pwede usab ni siya nga mag-lead sa pagbatunog, heart disease, diabetes, kidney disease, and other health problems nga associated sa gitawag nga oxidative stress. So, pagmusaka na ng uric acid din nyo, daghan. Daghan ng sakit ang mga damay, ani. Sige ha, katong gasaka ang uric acid na hinay-hinay sa mga pagkaon nga taas og purine. Yan. So, stop uric acid level by using healthy diet and healthy lifestyle. Inom sa daghan nga tubig, yun na. Ang mga bawal, likay-likay. And then, remember, DTX 500 daily. Kung saan pag-inom ang DTX 500 sa taas o taas ang uric, pwede kaduha sa usa ka adlaw. Kaduha. Ito times ali na to. Kung na ay may TC, isabay ninyo ang pag-inom sa may TC, ha? Then, another concern na aba ni Sir sa may Pinyan. Yes, sa ito mga taga Pinyan na Botica Pinyan, Carlos Pharmacy sa Pinyan, sa pa? Botica Perpetua sa Pinyan, available na. Even Liras Motia, Val Pharmacy, available na. Tibuok, Lalawigan sa Sambuanga del Norte. And of course, sa ito mga naka-tune in sa social media, available ni siya sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar. Ha? O asa man abot itong pagsimya. Then sa mga mahiligon.
14: This is Amapola Broadcasting System.
4: Beauty soap na as

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Murag mo sa ibabay na pugko. Hindi may sugmapon, di same nga oras. Mag-uban-uban, nag-iapon ta. Osmonarco, ang ato mga klinika products, naas mga butika. Sa mga mahiligon og kape, ha? Mga pinatahan mo sa ibabay ko, mga higala. Tara! Kape na ta. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kadaan na umag, kape na ta!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon ang inyong mga

ay makalimot usab nga raw nga Dragon Herbal kabukogan. Mapagpilian nyo mga sokin, tingin na doon ito lang kasensya nini mapagpilian ng kahumot. Sama usab sa sampagita, sama usab sa lavender ilang-ilang nga mo'y muhatag ninyo kanindot sa inyohang pagpangamoy, no? Mauna yung galang pinakanindot kayo nga klase sa plus nga ginisin nyo kanyang pang whole body massage for, good for varicose veins, rheumatism, arthritis nga mo'y muhatag mutabang sa ato usab nga kaluyahon sa panglawas. Mauna yung galang pinakanindot usab ay makalimot ng sokin, tingin paminaw mga busing na to diha nga nanginhanglan og nindot nga ayo nga performance sa paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay makalimot sa Hard Max Drink Coffee for Men with all kinds of ginseng. Basta naka Hard Max mga sokin tigpaminaw ang simula Max ang sarap mga higala sa ato ang kape nga may muhatag dugang kalik-on alang usab sa performance nga to usab tang Mr. ug ni Mrs. Ani ang Dragon Body Oil mga sokin tigpaminaw kalimot usab ha ang ato usab nga haplos muhatag po na sa mga pamaol nindot po abagan usab sa atong Heart Max Stream ang ato usab nga doktor po Jesus ay makalimot igala ang ato usab nga problema sa pamanit doon ay mga kaisona na ito nga problema sa ilahang skin ano naman may mga minor skin diseases mga sokin tig paminaw dako ikatabag ang doktor po Jesus na muhulip sa nakadeang problema sa pamanit ang abag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ang gusto mo hamis inyong aping ato entero kalawasan higala dako na kay nigtabang ang K-Skin Glow Power Whitening Soap nga may muhatag kaninyo og dugang kaninindot sa inyohang pamanit ay mo kalimot mga sokin tig paminaw basta Dragon ang mga produkto sigurado mga sokin tig paminaw ang importante nga mahatagan ta dugang kusog dugang kusog kabas ko kalikon sa ato usab nga panglawas ay mo kalimot kay nga to ang produkto kompleto na nutrients ingredients mga sokin tig paminaw nga usa na ang mangustin ini. Ang mangustin mga sokin is a good source of virus, vitamins, and minerals.

0: including vitamin C, ha? Vitamin B1, vitamins B2, vitamin B9, nga naapod siya ay unsa? Manganisa, maganay copper, and magnesium. Nga naosab sa ato produkto mga sokin. Ay kalimot na, kay kanang atong produkto mga sokin, pwede mong mutake, ana, sa Dragon Fruit Plus or Dragon Fruit Gold. Mag one capsule, 2 times a day, 1 hour after meal. Basta Dragon, ang imong tumaron mga higal, ha? Ang imong lawas sigurado ligunon.
1: Yes mga suking tigpaminaw, mga ka Dragon Fruit, panahon na para sulayan ang pinakabag-o ug dugay na natong gipaabot ang Hard Max Extreme Coffee for Men. Kini adunay ginseng ug tungkat ali lamian nga coffee mix para sa atong aktibong lifestyle. Pangitaan na sa inyohang suking mga butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta Lakastar, sikat!
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
8: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
9: lama sa kagahapon.
8: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong

gabi mga bay, adlaw karong Miyerkules, pizza uno, uunang adlaw karong mga bay sa bulan sa Hulyo. Okay mga bay, linasab nga hugna sa ito ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Hala mga bay, comment-comment lang sa comment section karon ang ito ang mga greetings diha. Ngayon mo lang ha, i-comment lang diha sa comment section kahit sigurado mga bay ang inyong nga mga greetings itong basahon sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, nag-live ta sa itong kaugalingon nga account sa panibabaan yung nagkabulol-bulol mga agin. Atos bon ha, pwede mo nga mag-comment diya sa itong comment section sa itong pag-live sa itong kaugalingon nga Facebook account ang Ronnie Librado. Samtang naglantaw diha, nga nariya naglantaw si Ma'am Catherine Ting-Ting Samordin. Okay, Ma'am Catherine Ting-Ting Samordin, maayo nga gabi diya ni Dijah Levy Alva, maisab nga gabi. Uban pa diya mga higala na ito, diha nga naglantaw, naminaw sa itong katulamanon, maayo maing gabi ka na itong tanan. Samtang, pwede po mga makabadalasin ang pagtimbaya sa ito ang Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para ino mga pagtimbaya mga bay at mabasa sa ito ang tulumanon. Hala, ino mo lang diha, hala, minsahe mo diya nga sa ito ang ihatag ng mga numero mga bay sa Smart, Dusbon 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734 para inyong mga pagtimbaya at umabas sa mga bay. Okay? At ang iha kay nindot kay ning Sugilanon nga itong hatagar pagtagad at Sugilanon kini ni Ricardo, Lulu Ricardo, kauban si iha nga asawa nga si Lula Clarita. Huh? Nagidadaman sila mga bay o maghandos o gana nga sobra sa sitinta. Amo na nga at ang ikay nindot kay ni ang ilang Sugilanon parahon sa ilang pagkabatanon. Ino nang masayran basta ino nga sundon ang atong tilumanon mga lama sa kagahapon. Gikan ni nga pagsugod karon ngadto na sa pagtapos sa atong tilumanon. Okay? Silbing sinugatan kanatong tanan ani akin nga manindot nga musika gikanta sa Wish Life nga naguluhan mga bay my love. Mga

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamasa ka si Rodrigo ng tapaw.

0: Mahal, come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5, Mabahin ko ati Sir Gadel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kung mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV, more the bio-nutrition formula. An MV more the bio-nutrition formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV more the bio-nutrition formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the bio-nutrition formula para sa mas matatag na puso. MV more the bio-nutrition formula. Take more, live more.
9: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Biroy barorong, cinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, o kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
9: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn.
2: Mga lamang sa kagahapon
3: by Ronnie Bay.
4: Atong oras mga bay, 22 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinmo nga atak na, ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kahe, arthritis, taas o uric acid, taas o sugar sa dugo, aron ay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabag-o mangustin product, nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas taas o santon purity, 5 times beta-carotene, taas o vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurog may panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
2: Mga lama sa kagahapon.
4: Okay mga bay, mayong paglantaw o paminaw karon sa itong mga suking tigpaminawan. Sama diya sa Manse Bindoy ni Ma'am Len Tugdang, kansang pagpaminaw way undang-undang. Sa barangay matuog ni Ma'am Alma Escarpe, kauban ni Ma'am Christy Taob del Monte, uyon sa mga higalag mga silingan dihang dapita. Okay sa kambay sa mga tanaid ug di bagyo pamili, pinangguluhan diyan ni Dai Ivy Tanaid ug ni Inday Angelina Tanaid di bagyo duran. Samtang sa mga himpong nila ni Tio Jesus Jokento, ni Tia Elve, ni Bay Bubord, Bay Bimboy, Bay Michael, ni Ma'am Alma, ni Madam Maria Buangira, ni Ma'am Jorlen, isab ni Bay Jirel ug Ma'am Michelle. Okay, og ni Adung Alpe, may gabi din napita. Og sa tanan-tanan hanga na mira karon sa tag nga mga kumari kumpare diha nga maayo nga gabi og daghan pa nga always kanunay na minaw. Oy, adiha sa barangay Magtuhaw, walay hunong og way undang sa pagpaminaw si Boss Digoy Herodias ang kanunay gitimbaya ni Boss Dindo Abrancilio Vlog. Okay, ini tanan-tanan hang na minaw karon maayong gabi dunay pagpatimbaya diha mga bay. Okay, gikan ni Dai Garland Pondador. Ako di ay si Ima yang gidala ang yang account Garland siya. Ako di ay si Ima Pondador. Pasiyaut ate ko asa ko ang papa nga si Imoy Pondador o Jocelyn Pondador nga Luz Pondador, Winnie Boy Pondador, Gerald Katubig, Juan Pondador, Lolo Dulio Ponteros, daghang salamat. Agi ka na ni Ima Pondador ang naminaw karon diha sa Barangay Kambay, hilabi na giyod sa Mulubongo. Samtang ni Idol Leonard Pauner diha sa Dumanhog Cebu, Idol Leonard, may gabi na nimo Idol Leonard. O sa tran-tran nga naminaw karon, maayo maing gabi mga bay ug mga kahandos. Okay, nga doon ay mga pagtibaya atong hatag na pagtagad mga bay nga naglantaw sa ito ang tulumanon. Okay, nga gikan ni Elsa Blanco Dominda. Okay, asa ni Lord, i-shout out ko sa ako ang mga friend diha. Sila si Flor Sumailo o Gien Yen Camerong o Dayan Dayan Embalsado. Okay, video o uban pa. Dayon from Butuan, Mindanao, Kuron, I miss you idol. Okay, gikan na ni Elsa Blanco Dominda nga naminaw karon nga nadiha sa Butuan, Mindanao, nga naminaw rin ng attack na nagkagabion. Salamat nul ha. Ubay paglantaw diya sa Butuan, Mindanao. O I miss you po idol at mga idol. Kanuna gina nimingawan ako atong mga idol, mga bag mga kando. Salamat idol ha, nga gimingaw ka na ako. Isab ni Reggie Meliaris. Okay, idol Reggie, maayong gabi. Samtang na po diya si Ma'am Rina Imperado Kalihan Reyes. Maayong kaulan nung gabi ibay. Okay, mayong kaulan nung pala ni mo Ma'am Rina Kalihan Reyes nga naminaw karon. Samta ito ang higala sa nga kunsyal, makusganong kunsyal ya sa barangay saing si kunsyal Nexeral Rusiana. Maayong maulan nung tayasan gikan ni kunsyal Rone Rusiana tong sangay. Okay, may gabi diya sa saing ha. Ilabi na yun si Maptikong Kapitan diya, si Kapitan Michael Taob, kaoban ni ex-Captain Jiri Taob. Okay, doon na pala pagtibaya itong hatapatagan mga bay. Ika ni Jalibi Alba, dahil Jalibi may gabi eh. Isab ni Catherine Ting Ting Samurdin. Maayong nga gabi na ni mo idol. Okay, adi ta maglangay kay medyo na lang na ta. Atong hatag no pagtagad kining sugilanon ni Ricardo uban siyang asawa nga si Clarita sa ato ang tulumanon.
2: Mga lama sa kagahapon.
4: Dare
2: by Ronnie Bai.
4: Dili po di ay maayo ngang inyong mga anak dili sultihan kabahin sa mga pribadong bahin sa lawas kung unsa kini kabililhon. Kay kung dili sila mailad lang in town sila sa butang nga dili angay unta nga mahitabo. Tungod kay mao kini ang nitabo namo nga mga bana ug asawa nga parehong inosente sa pag-ihaw ug bao. Kana bang gitawag og anaan? Tungod kay imbis putli unta ang akong asawa, ang mananambal hinuong tigulang ang naka-virgin ni ini. Bayron ni Bay, ako di ay si Ricardo. Nagpuyo sa bukirang bahin sa tung lungsod sa Tayasan. Nga karon, 72 anyos na ang pangidaron, o gani, daghan ng mga apo, o garo na ako yung mga gitawag og apo sa tuhod. Subo sa maayong pamatasan, maayong gabi di ay adiha kanimo Bayron ni Bay. Og sa ato nga mga suking tigpaminawan, ninimo nga lanog na kaayong tulumanon sa radyo nga mauang
2: mga lama sa kagahapon.
4: Bayron ni Bay, aron inyo masabtan ang kinatibuk-an sa akong kagahapon, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan sa akong kagahapon.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao, mugamita og Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva, Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
4: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended Ayus Sabon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayus Sabon! Ayus Sabon!
5: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
8: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay
9: sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Kaning high blood, traitor nga balatian. Daghang bawal, daghang angayng likayan. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care Capsule. Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkao, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangat buhol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay. O hago ko, mawala rasab. O lagsik ang akong lawa, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among
4: liban. Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner B. Inigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Mga penata!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
8: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga penata!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: mga lamang sa gagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 51 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa maski pagusgan o maski paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ang epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar o kayaw hulata. Ngayong imong lawas mabigay, panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Sisodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis uban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungod lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula pag tumer kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nakitilaw na bagkamu sa lamian humatog herbal bagyo nga coffee, aniana, gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol, o dili makatulog tilawi di sinyo kini nga muayu sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal cleansers kaning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika, diri sa tayasan, o sa mga parmasi sa inyong mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatagan pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa itong mga suking tipaminawan. Okay, gikan, atong utrohon sa pagbasa o usabon sa pagbasa kini nga pagtimbaya ni Konsyal Nexeral Rosiana sa Barangay Saing. Mayong balanong tayasanon. Okay, ni Ma'am Rina Empirado Kalihan Reyes. Mayong kaulanong gabi ibay. Samtang ni Ma'am Ilsa Blanco Dominda. Lods, i-shout out ko sa kong mga friend diha sa atayasan sila si Flor Sumalio o Gien Nien Camerong o Dayan Dayan Ibalsado Video o sa uban pa, Prambutuan, Mindanao, Coron, I Miss You Idol. Samtang, matupatun ni Ilsa Blanco Dominda, Salamat Idol. Okay, doon na po yung pagtimbaya niya ni Day Ima Pundador. Mayong gabi na mo sa mga Pundador family. Adiyan ni Paridulio. Paridulio, mga bay! O ni Dong Imoy dia, may gabi dia sa Mulubungo. Tanan ha, mga Pundador, mga Lagine, Romano, o Barira pamili, Romo pamili, nga tanan, mga Kalio pamili. Ya, okay. Ada ka itong mga higala dia, nga mga kaparintihan, kabanay, kahigalaan, nga naminaw dia nga sa Mulubungo. Ya po sa mga himpong, sa mga Librado, Jokinto pamili, o tanan-tanan dia, Lorenzo Pakulanang, Bartolo, Aranas, Kalumba, daghan din napita sa kambay mga bay, ilabinagyod sa Mulubungo o sa Manghimpong. Sige, padayon to sanahan mga bay, lengkanta, kina mga kanta o musika, naguluhan kini, katubang nga nangandoy, nga doon ay mga paglaom sa kinabuhi, doon ay inspirasyon. Ang ilang hinigugma, magihamong inspirasyon sa kinabuhi, muna maingon sila nga, you're my inspiration.
0: Mga lamang

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa paayong panglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
3: yes,
2: din ha, Doc.
3: Mayo usab nga adlaw ka Dragon
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw-usab niya.
2: Yes, Doc
3: Alan. May adlaw-usab sa mga listeners na to nga sa makunanayon nag-suporta, nag-paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butikag parmasya ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail.
2: Yes.
3: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpaab sa ato ang panglawas ang nakalindot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw.
2: Hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud, mga suking tigpaminaw.
3: Tama,
2: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na og inom na sa ato ang Hard Max Extreme na sa market, Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 7 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kinumangatag na, ihatod ka na to sa Amigos Capsule ng matambal sa mga naglanlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog sa Star Radio Tayasan, ang ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, o SJN Pharmacy. Sa Badchan, Botica Santo Niño, sa Alegria, Edchanchan Pharmacy, Oxinovate Pharmacy, Tinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store, Rue Pharmacy, Oxielmo Pharmacy, sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malbiok, Sinchud Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Botica Marga, sa Alcantara Botica Marga, sa Mantalungon Botica Marga, sa Banhog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug, og Crister Pharmacy. Ang Amigo Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Ayu Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, papagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mao'y mapaputi o mapahamis sa mga kutis naturally. The Ray sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drag Store.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Okay mga bay, may kabida ni Bay Hanley Samyon diha sa Barangay Matauta. Huwag pala itong mga higala diha sa Matauta. Maying gabi ka natuntanan sa mga higalaan dari sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Good evening. Nyalang musika. Alang ganin niyo mga bay. Naguluhan kini o muntik na kitang minahal. Nagkanta ni Carol Banawa.
0: Mga Lama sa Kagahapon.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva.
5: Shiva.
3: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953 924 1-800-334-4861. Affordable stay. Great coffee. Friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
7: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at kong arthritis. Akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
8: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, ano, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausab na inyong lawa, saan malag, madili mo kapuyon, kanalag.
9: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para update kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
6: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba?
2: Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
0: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Isa'y pangani mo, Nay?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Patoong.
3: Pila edad ni mo?
4: 78.
3: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana. Nausam na imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag mo ng iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, tuan. Sa mga yung tail?
4: Nang hubag siya maayo.
3: Hubag tanan.
4: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha.
4: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
3: Ya, karon, okay na yung bata. Okay
4: na, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
3: pa. Kailan na to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa'yo ka-istorya ni mo.
4: Wow, okay, umugamit sila ini, kang lambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
3: Amigos ko, pe, Regino.
5: Salamat, mga idol.

0: by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 30 minutos nang milabay sa las 9. Mga bay, kinamang atak na. Iatud ka na to sa Detribio Food Supplement. May usik ka na natural, ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyo chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylipstiasis and the sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakaditoks ka pa.
0: By Ronnie Bay.
1: Sige mga bay, itong hatag pagtagad kining pagtimbaya gikan ni Ma'am Alma Escarpe gikan diya sa Barangay Matuog. Matod pa niya, good evening by Ronnie Bay. Una ni mo ni Ma'am Iba DJ Maria Bungangira, Lula Iska ni Sir Leonard, salamat sa pag-greet ni Day Nisi, Julio Jumar Lebet, Amer Sultan, John Nasiril Carl, John Carlo, og sa tanan na lang nga naminaw, gikan ni Alma Escarpe, request kong song, guhit ng palad, salamat sa pagbasa. Okay mga bay, dayta maglangay, ani ang gipangayo nga musika o kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga naguluhan o guhit ng palad.
0: Mga lama.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niaging bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, affordable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
12: Si Lori Lindy ako na. Ako nagpuyo sa Purokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung kusong permintira magsakit. Tukal ganito Marco aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani-ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.

0: kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Adong oras mga bay, 48 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinumangatak na. Yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayon og tambal. Sulay og natural nga pamaagi, pagpamasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, tinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunga Leaf Extract, ang maong mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory.

0: Microbial antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahi. Shiva essential oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva essential oil dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal og sa Malabuyog Cebu sabit sa Sarsari Store in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Okay mga bay, ito nga pasaw ng greetings ni Ma'am Alba Scarpe. Matapato niya. Good evening, pero ni bay. Una ni mo, ni Ma'am Iba, DJ Maria Bungangira, Lula Iska, ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Dainisi, ni Julio Jamar Libet, Amar Sultan Carl Chana, Cyril Carl, Giancarlo, o sa Tanan na lang nga naminaw. Ika ni Alba Scarpe. Request kong song, Guhit ng Palad. Salamat sa pagbasa. Okay, Ma'am Alma, ato na nga napatukar ang mga pangayo nga kanta o awit nga guhit ng palad. Okay mga bay ha, sa ito nga mga sukin tagpaminawan, nunti kanunay kinato nga tulumanon, mga lama sa kagahapon. Ino ni Madunggan, matag-ad lang Lunes nga to sa adlang Bernis. Alas 8 nga to sa alas 10 antag na sa kagabihon. Unya, matagbuntag po, ikan sa alas 7 nga to sa alas 8.40 antag na sa kabuntagon. Nunti kanunay nga to nga tulumanon, ang Handos Balita. Insab, sunda mga tulumanon rin sa Star Radio ha. Tulumanon ni Bayris Sorinio, alas 4.30 nga to sa alas 6 ang pakurat sa kabuntagon. Dahil pagkaman ana, alas 6 nga to sa alas 6.30, musunod ang labyug-labyug sa may panglawas o ba ni Handos 38 Buyags Labyug Karinal. Pagkalas 7, nga to sa alas 8.40, mauna ang Handos Balita. Dayon pagkalas 9.30 nga to sa alas 12, morning pasada, kauban ni Maria Bungangira o Lula Iska. Pagkahapon, nanapod si Amimi sa Hapon Tastic. Pagkagabi eh, mauna to ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, ito ang mga sukin tipo minawan o niya, ugma, text or tawag mo sa itong katulumanon ang mga lama. Ito ang numero sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Okay, laing musika alang kaninyo mga higala. Naguluhan kini og When of Change nga gikanta sa Scorpion.
1: Mga lama.

0: Five, four, three, two, one.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Diyan yung mga estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Umiabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away mga mundo, ha?
1: Nain, si Pedro

0: Irumbo ang nanoy.
1: Historia. By Ray on Air. By Ray on Air.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Amangon na ta, kay buntag na, oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong matang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong bada. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanad? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Dios, sukirang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong igala sa kagidad, Pirate. Na kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga hoy bis. Pizza dos, bulan sa Hulyo, tuig 2026. So maga birthday rong adlaw, happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Ug sa mag-birthday ugmang adlaw, advance happy birthday. For more birthdays to come and always good health. Maginay pinaka the best sa atong birthday, abdikusga ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa gikan sa atong labaw makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gid ta. Lami ginang na mag-birthday kay siguradong makapanog-ab abot sa lubot. Okay, ito na 50 minutos sumon makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagkadalirikin sa oras, dalirikin adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Region, dalirikin tang mag-birthday kada tuig. Dali na po ang pista kada tuig. In short, dali na gintang mukaon o glitsyon o gumba kada tuig. Medyo labi na kaya ang barat ang baboy ron, medyo daghan kayo. Medyo barato, barato na ang precious baboy ron. So, mahiligong din mukha og baboy. Murag, kung ano ninyong panahon. Negyon, this is your moment to eat more pork every day. Okay, sa ganaan nga mo tao, kung mo text, karang buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede pwede textan kay andam gina nga matag o maayong pagtagad. Kung may mo timplan pumunigatas para mo bright manambok inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makaayo, usay pod makadaot og manabi mangani kanarag yung makaayo para hapsay og malinaon ang atong kinabuhi.
0: Contest
2: press sa
0: pinakaisog
2: na ero
0: sa kalibutan.
2: Ero sa Amerikano. Contest ko sa ero. Paminaw mo, adunay contest ko sa ero. Ero ko sa Pilipinas, ero sa Amerikano, o ero sa Japan. Nagad ko lang. Nagad ko lang ero ko. Asal ko ng ero sa Pilipinas. Iba di ay mahasol nga. Iro man kuno nga wala dahil huna-huna. Okay, ito na si Quintanilus Minutos man makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Kumusta, kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran nila binagilini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Yes, ay malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manoyo, ng sauban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon at tak kay buntag na. Oras, oras na yun para mamata. Oras, oras na para manglayat, manglukso, manglupad, pengon sa kusina. Itakana itong madagko ang kalira na itay. Butayag tubig, inita, aron makainom og kapi si Dodong o si Inday. Kanang kapi, the best ng gina. Mawagin itong pangitaw ni Nigmata na ito. Sasayo sa kabuntago. Kopi, it's always companion every morning. Oh, kanang kapi, kaoban ginatura ka na buntag. Oo na mga pigita. Para iwas diabetes o glig-on ang atong kasing-kasi. Yes, because isla kita og sugbo. Good morning, good morning. Just tumanog, grundali, grabat dyan yung tilan malabuyok sa buwanong sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal din na napita. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Oh, bangon at takay buntag na.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kumusta, kumusta itong matindirag, tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market. Atong matindirag, tindiro kisdaan, mularan, katanan to all vendors. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon at takay buntag na. Kumusta, kumusta sa itong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pinikab drivers, sa balabal drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon at takay buntag na. Kumusta, kumusta sa itong mga managat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon na kay buntag na. Ibta-ibta na ang mga ilibtunon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton og mabuntag. Kay basing maberyos, maghang. Kasing mong magulanon mahopay. Mga istoryang katawanan masikat, paminaw para mahupay ang inyong mga kasing-kasing nga medyo magulanon. Medyo nga murag mo kasabot sa inyong gibati. Paminaw ra mo sa istoryang katawanan. Ay siguradong ka na mawagtang. Hasta ang inyong agtang nga butod. Mo isa paingon sa lasang. Okay, tara, 57 minutos na gano'n mo na kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagka dalirigid sa oras, dalirigid adlaw, dalirang bulan. Hulyo na mga sikat. Dalir kayo, sunod sa hulyo, Agosto, agay. Di na po'n madugay, humot-humot na ang bulan sa ber. Basta ber, muna giyon, Pasko na. Basta ber, lami kinang imnod. Berman, San Miguel ber. Red Horse ber. Apag yung ber na ber. September. Basta na ber, pwede na imnod. Basta ng bulan, imnag-apil para wag ng bulan sa kalendaryo. Okay, Toros. 57 minutos. Sumunod ka na ba yung alas 4 sa kabuntagon? Des, barangay magdotayasan. May buntag na yun nung diboy hinoo. Itong higala ni kayo sa'yo kayo nagmata. Galanog-ganog. Sipa-sipa na ang Star Radio. Di niya napita sa iyang kamalig. Gitawag ni siyang sa small hat. Loud and clear na kayong Star Radio. Di niya napita. Diya sa may kamalig. Ginong diboy hinoo. Nong Diboy, no! Good morning, good morning!
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kumusta, kumusta tong kabuntagon niya, Nong Diboy? You feel cold or you feel hot? Anong libo yun? Siguradong gitugnaw ron. Kanay mong katugnaw ron, patimpla nagkapi sa imong buotan ng asawa, siguradong wagtang kinay mong katugnaw. Ay, nagamitig jacket. Kapira. Sigurado gina nga. Unay giingon nga, kapi, mura po nag-jacket. Kapawagtang sa katugnaw. Kaoban sa Kapikas ng Libuinos ng Mernaino. Good morning, good morning. Live by Francis, my Imad Mayra. Og sa mga apo rin Liboy, si Sabi. Og si Sapi. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon at ang mga sikat kay Buntag na. Oras, oras na yun para mumata. Oras, oras na para mulakaw, paingon sa silingan. Mag-usama silingan, bye. Ato silingan kay mga yaog ininit sa sayos kabuntagon. Lagi na, unay kiyon nga basta di ta kainit. Makapangay umitag atong ininit sa silingan. Ay, rapong sigiya kay ng silingan, maglayo ng buot. Sige, marami kag pangayog ininit. Pag init, okay mo mo. Mga irmog, mga kapulo, kabainti. Okay rin na, ay, nag-ibot ng 30. Okay, ito na, 59 minutos sa makalabay ang alas 5, alas 4 sa kabuntagon. Alas parang kayo tayo tayasan, may buntag rin by Kokoy Guardario dia. Atong higala din nga. Husgan kayo. Husgan kayo pagkatao. Tungod kayang kilid, na ikitangkil nga upat kabuk pinbiron. Only secret weapon ni by Kokoy. Pinbiron is his life. Kaban siyang partner, si Bay Persinet Garganera. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Kadunay po niyong magdalag arinula. Ay mga yun isang bidbiro ni Bay Kokoy, di man mahatag niya inig-abot sa plane. Siyempre, mag-goli lang si Bay Persinet, mutulog niyang luha. Muna yung rason nga nung gadala siyang arinula kay saluranan og luha. Ulay giyon nga sad. Ano sa man, sad? Sad of joy. kagool nga nay dalang kalipay. Okay, ito na sa alas 5.00 na yun sa kabuntagon. May buntag po rin si Muna Binson diyan nga galanog-lanog sipa-sipa ang stradio diyan siyang panimalay. Ilang yu Titi Binson da by Lixter by Joey Binson nilang Saira Akila og Harvey. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon.
2: Bangon na ta mga sikat kay Buntag da. Scramble lagi day. Muray giyon nga Bisaya mad. Kay Ugaya ba day? Muray scramble kay Ugayon. Og sa English pa na shake shake. Og sa hapon chok chok. Okay, ito lang. Alas 5 na yun sa kabuntag. Standby, standby sa ta. Ganina itong niyaw-yaw din rin. Okay, standby, standby. Aminaw na kitag mga awit.
0: Pudok inom, hangtod na nangahubog sila. Mauto na puros kubog ang nagpasaan sa lungon ng mitangas sa ikon sementeryo. Pistos kay sige magkadakdak ang lungon. Hangtod nga kaduhag yung
2: matak. Aminaw na kitag mga awit entitled.
0: Nibangon bitaw minatag mingon. Ay, magbakta talaga ko. Ay, ka nabutok na kong bayan.
2: Entitled, Ako na Good ni. Request ni Bay Kokoy Guardario. Kaya siya na good ko nun na. Hindi na kapunggan. Bay Kokoy good na.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
3: Ay. Kagwapo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cap. Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-hard mama. Extreme na.
10: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
11: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayok ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
11: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay naanam siya nga, palit ko usob mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
10: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
13: White Nights Dumaguete Pension House
12: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Nights Dumaguete Pension House.
14: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para gudpay sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Nakapiliin siya ni Kolo. Gamit ko sa nang haplasta ng kape o nakagamit ko sa UAID na non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanon na yung gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bila ko niya mag-inintay na ako anahan. Daghan tayong salamat sa nang na mao'y nakapasuwa sa mga ibang
1: bakit. Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa kangidad, Pirate. Og na mo'y otang, Pirate. Og mo palit, Pirate. Yun, anak rin kasimple ang atong kinaboy, og natay kwarta mo palit, og way kwarta mangutang, ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa Ali. Ali ngag-nga. Okay, ito ras, 22 minuto sumon makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa Tumalulog Lola na nagtatay Dodong og Inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na, hayag na kay Kabuntagon. Kita na kay ang langit. Kita na kayo ang tanan sa kalibutan. Sumubangon! Para makakita og maayo.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mayong, mayong butang. Okay, arita sa itong kapalaran karong buntaga. Bamina pamati kay ato lang yata gura-urad. Ato. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng to WCNB Aris. Daoton ka sa imong kauban, swerteng numero colors, 863 og pailin. April 20 ang tuwad, Mayo 20, Taurus, dunay mangluod kanimo, swerteng numero color, 374 og blue. Mayo 21 ang tuwad nyo, 21, Gemini. Dili katagdon sa usanimo kay gala, swerteng numero color, 359 og blue. Hunyo 22 ang tuwad, Julio 22, Cancer, magtingog na. Namo sa kaaway nimo kaniadto, swerteng numero color, 653 og green. Julio 23, Santo Agosto 22, Leo. Mupatinaw ang labad nga higala. Swerteng numero color, 427 o yellow. Agosto 23, Santo September 23, Virgo. Musaler ang imong ideya. Swerteng numero color, 358 o brown. Magkantong atong katunga sa atong kapalaran katunga at ang atangin lang niyo niyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran, gatot gatos na astasan herbal capsule. Matambal sakit sa ulo, sakit sa tun kasukasuan. Dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bagubag. Wala o tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto. Para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan na pala siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Og dias barangay Bago Tiyasa na bilabol sa batong astasan herbal capsule dias sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Carindal. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dias sir? How's your morning sir? There in Barangay Bago. Natananta na itong makigalandas Barangay Bago. Tayasan, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Nahininag kamang paingon sa kusina. Itak ang natong madagkong kaldero, dagkong sampot. Lagom-lagom, butayag tubig, inita. Aron makainom og kape si Dodong o si Inday. Makanang kape, the best mangida. Mungkin itong pangitan ligmata na ito sa sayo sa kabuntag. Sa ganaan nga magwapa, mabuti mo kami sang panit gamit ang ayos sabon beauty soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sabon beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi. Og mupamis si mong kotes, naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, mapalit sa inyong masuking butika og tindahan. Og at oras 26 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Dali arigit sa oras. Sa ganahan nga mo tawag na karong buntaga masikat, open na kayo kulang text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Oh, pwede mo makadaog sa astasan o sa kastam nga astasan. Basta makatubag mo sa itong pangutana. Ah, kana itong pangutana, o niya na po rato na i-pangutana o granay mo tawag. Makatubag mo sa itong pangutana, automatic na mo yung sa kastam nga astasan. Ah, simple na kayo itong pangutana. Para makaastasan, gin mo kay kana pa yung palitong sindahan. 100 ang stab kape niya. Dire ihatag ra libre. Gikan sa management. Maligi yun nga. Pani siya libre. Para sa itong masuking tigpaminaw sa Star Radio. Kay basta naka-star, ligon ang lawas. O kaya ang Star Radio, puno man sa mga herbal. So ligon yung lawas, healthy. Libre mo nga makabuhat-buhat o gunsa man yung buhaton. Libre po mamulaag, ugasa mamulaag. Muling yun, libre good ang tanan na itong mabuhat. Basta healthy ang atong lawas. If your body is so healthy, you're free to do anything. You're free to go to house in inting. Okay, standby, standby. Maminaw na kitag pangkabuhayan. Shukin.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun nasa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
4: DTX 500 mapalis sa mga butika.
6: Kita Balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
7: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan yung sakit ihan mura ni mo minor ba makatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani.
7: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Nga, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwag niyang gitrabahoan na ni.
7: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May isip. D3 Bio o kanang TX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasa
9: na ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol nga kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinabuhi.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukhtas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko, pira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo dok.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete.

0: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna Bromo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod oo.
0: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah, okay, sa una day nay
1: gato. 180, 200.
0: Mo na blood pressure ni mo.
1: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
0: Karon wala na kay lagi.
1: Wala gyud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan na'y?
1: Matoo.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ay kasultiti mo nila na'y?
1: Oo, di mo gamit sila. Ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Salamat mga idol.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon ninyo igala sa kagidan. Inilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio basta naka-star sikat na sikat kita. At oras 52 minuto suman pakalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Di na tunugayin ano ta sa atong Swerteres Resort kagapong adlaw sa mga nakataya. Tanawa tutuki na ang yung ticket kay Basin ug usa mo sa mga mananaog. Sa atong resulta gapong adlaw sa alas 2 sa hapon 889 og sa alas 5 sa hapon 962 og sa alas 9 kagabi 208 Og ganto itong Swerteres Resort kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations! Kantong mong Swerteres gatod gratis sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o gerbal nga barato gipiktibo na. Ano yan na sa itong masuking butika? Ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar, ayaw lata, nga ang imong lawas, bibigay, panalipdi ka nulay, pag Dragon Fruit Plus, susbun ko, pag Dragon Fruit Plus, Herbal Capsule. Mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana, alang sa kasayuran, ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutan ng pagbato ng arthritis. Rayo maguban pa tungod karas kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alcacidel. Kalain vitamin C. Mapatin aw sa nahanap niyong mata sa Alcacid protektado ka na sa pamanit. Hamis pagid ka. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipa ila ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol, dili katulog, tilawin di sinyo, kininga mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients kininga kapit, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag din naman Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Mab Katerinse. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag da. Oras-oras na yun para mang mata. Oras-oras na para mukamang paingon sa kusina. Itak ang natumunag ko, kaliro na itay. Butayag tubig inita ron makainom og kape si Dodong o si Inday. Kadang kape the best magina kada buntag mga ginantong pangita o niligmata na to sa sayo sa kabuntagon. Okay, padayon tas tong kapalaran ka ng buntaga. Ato nang itayo, itiwas og gatag ang tong kapalaran.

0: Sa gipangarak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra, makadawat og daotang balita, swerte numero color 614 og green. October 24 hangtod November 22, Scorpio, makadiskubre ka og sikreto, swerte numero color 806 og purple. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, mupatigbabaw ang pagkamaayo nimo, swerte numero og color 593 og December 22 Santo Dinero de Sinibi Capricorn, donay mo babag sa imong plano, swerte numero color 164 o gilogrin. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, makugang sa madunggan nga chika, swerte numero color 972 o maron. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, adunay masuya kanimo, swerte numero color 385 o lavender. Og gantong atong kapalaran karong buntaga sa mga nakabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo na ad na kabalo na gid mo, og sa mo. If you don't know, now you know. If you know you know more. Gantong maong kapalaran, gatod grato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee ug Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain nga masakit sama sa high blood diabetes, arthritis, taas sa kolesterol. Ilanat ug uban pang masakit nga gyambing sa inyong kalawasan. Mag Amigos Coffee ug Amigos Capsule na. Diha sa South Cebu. Available ang atong Amigos Coffee ug Amigos Capsule sa Small Almolbol Pharmacy, SJN Pharmacy. Dias Badjan Butika Santo Niño, Aligre Janchan Pharmacy, Silubet Pharmacy, Latilan Victor Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Dias Dalagi Trade Pharmacy, H&H Pharmacy, Malabuyok, Sintod Pharmacy. Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Destumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara Butika Marga, Mantalongon Butika Marga. Dias Dumanog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Apedra Grisier Pharmacy, Ogya Sabarili, Aranji Pharmacy, Marte Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacia nga available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika. Dool sa inyong lugar. Og din ni sa lungsod sa Tayasa, nabilabulo sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, ito na sa alas 5.59 pinigod sa Kabuntagon. Napupos na gido atong tulumanon pakurat sa Kabuntagon. Sa tanan-tanan atong makigala andon nga nabinaw sa Star Radio, mayong buntag kanda tong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Arita sa atong balitang sports karong buntag. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok. Paugnat po sa pus-on. Anong pus-on, ognaton. Para maulian. Grizzlies mitrade ni Morant ngadto sa Trail Blazers. Si two-time NBA All-Star guard Ja Morant gitrade sa Memphis Grizzlies ngadto sa Portland Trail Blazers. Hulip tilang forwards Jeremy Grant o Chris Morris sigon sa tao sa ESPN. Kapong ni ato ni aging adlaw. Ang number 2 overall pick sa Memphis ni adtong 2019 NBA draft ni average og 22.4 puntos, 7.4 assists o 4.6 rebounds, matag 2 uban sa Grizzlies sud sa 7 katuig. Apan si Morant nakadula lamang og 20 kadua sa miaging season tungod kay gihamok og mga injuries. Yadtong 2023-2024 season, nalimitehan siya nga ito lamang sa siyam kadua tungod sa suspension nga natiwasan pa sa angol sa iyang abaga. Naputos og kontrobersya si Morant uban sa Grizzlies. Kadua siya na suspenso tungod sa pagwarawaran niya og pusil. O sa pagbuhi nila ni Morant ni Nadispatsa na sa Grizzlies ang tanang tulo nila kabatan o mga bituon. Ilang gitrade si forward Jaren Jackson Jr. ngadto sa Utah Jazz niadtong Pebrero o mipadala kini ni guard Desmond Bane ngadto sa Orlando Magic niadtong Hunyo. Og gado itong balitang sports karong buntaga. Pagnat sa kusog. Pagnat sa otok. Og pagnat sa puson. Kadto mo balitang sports. Kitod grato sa Shibay Sinsal. Uwil sakit ang kalawasan. Tumaray na nagtambal. Sulayan ang tulang nga pamagi. Pagpapasay gamit ang Shibay Sinsal. Uwil. Ang Shibay Sinsal Oil ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tuod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Yaplas lang kini sa apektado nga party sa imong lawas, subanan og masahe. Shibay Sinsal Oil ang aplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil. Mapalit siyong masukeng butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasa, available atong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shiva Essential Oil diya sa Bet Sari Sari Store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasa. Available sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay. Mr. Boyax, love you! Garinda! Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Mga tangatangin niyo masikat ang programa ni Sir Boyax karong tuwang taon. Mga kaayuhan sa panglawas. Matag niya siyang mga health tips. Kauban ang Astasan Herbal Capsule. Tangatangin nyo na karong tuwang taon. Madunggan ninyo ang bulawanon nga tinyog ni Sir Boyax, labyog karindal. Region Sir Boyax is have a golden voice every morning. Kauban siya ang mga magtutudlo niya. Kauban sa mga magtutudlo ni Sir Boyax, like Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong. Og sa mga excellent teachers sa Barangay Bago National High School. Good morning, ma'am. Good morning, sir.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Nagiingon masikat nga. Unsa kunoy English og teacher? Teacher nga lucky or bye? Amoram gyapon teacher, teacher magyapon ko na siya. Pero kay lucky man butangan jog male. Og mabay butag female. Kay mingon ra mong teacher. Bay, kulang man siya kay bay baya. Kulang og gender. Ambot ngano? Anong upaw man ka og ulo? Okay, tulos. Alas 6:04 na gyud sa kabuntagon. Pagkadali ra man sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang tuig. Hulyo na gyud sa mga birthday ng bulana. Unay gyud nga advance. Advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Unay gyon, bala gula tay handa, importante healthy lang gyud ang atong lawas sa matag adlaw. The best na kay nga birthday. Sa atong kinabuhi. Healthy your body, healthy mind, healthy your relationship. healthy all of your problem. Ya og kaspa. Oh, kanang kaspa Ginoo, di mana malikayan kay si Bayre ganyo say mga atulong ta sang ulo. Ya, mapil bi pa nagi kaspa. Ay mo kabala kanang kaspa kay natural na siya. Kaspa is natural. So don't worry. Ara po upo atong ulo. Oh, ay mo kabala ka. Because bald-headed is also natural.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Iyanggi pa, doktor. Tingalasyas, doktor nga, sinapod ang ulo. Ano yun, kapadoktor siya kay nganong upaw yung ulo. Nasyak po siya kay pagtanaw niya sa doktor, upaw ang puning ulo ni doktor, makasulbad baka niya sa problema. Ningon ang doktor nga daw. Kanay mong kaupaw, ay kabalaka. Kay wala ka maginusara. Duha na ta. Prab na nalidya pati niya, good morning. Oh. Good morning. Good morning to all. Good morning ni mo dia na nalidya. Pati niya dia sa sityo. Dia sa sityo Pansil Anibong Ayungod. Na nalidya pati niya.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Good morning, good morning. Kauban siyang bana, Cebu Sunny, pati niya. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Og dias barangay Tampukon, mayong buntag ni Madam Josephine dia. Madam Josephine Aguirre. Garcis or Garcis Aguirre. Oh, good morning, good morning. Ang tagyaw tagdumala sa Endless Life.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ogres Barangay Gumintok. Mayong buntag ni Madam Jocelyn. Jocelyn Perte Calyao. Loud and clear kay ang staridyo dinadapita sa iyang panibalay.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon atak kay buntag da. Legion mo bangon kay mukaon. Kay ang baba. Murag abot sa abot sa lingag-ngag. Kanaigyon, bangangaragan eh, abot na sa lingag-ngag. Abot, nagmukatawa, kaya abot yun sa alingog-ngog. Kanaigyon, masikat nga. Smile rin kita ka dadlaw. Bisan pa man sa ato mga problema. Ato rin ang ikatawa. Dili rata magpadala-dala sa problema. Kay kanang problema, di gina makatabang sa atong lawas. Magproblema ra kag samot. Unay giyon, smile your problem. Because your problem is can help your body. Unay giyon nga, problem it's normal. So you need to make happy region. Because you know, our life, it's short. Our life is not pants. Ang ka-short na gitpirmi na itong kinabuhi. Masa ay gani, ma-short gani itas kwarta? Unay giyon, short money. Ma-short ta, usay, imbis mo palit patag katong lamian ng mga pagkaon. Ya kaya na-short mo itas kwarta. Palit lamang tagbulan, balik 30. Parisag suka. Pritohon. Parisag utan nga na ay tugabang. Munay giyon daog na, sigurado gyapon. Tug up gyapon. Tugabang rice gutan. Dagantang tugabang dito na pita sa atong area. Munay giyon, unlimited tugabang. Kanan tugabang masikat, lami kinang utanon, hilti gida. Munay giyon, wag ginay kurat. Bisag mukaon pa magtugabang duwa kasako, di gun mo makuratan. Pero delikado lang mong mag-i. Ang siya may mag-i, bay. Mag-i, mag-igit. Ay, kadakong damak ni Robert. Ang ito, masubraan biya ka, mugkon, biya pumunta. Ano, kung nagun ka, ang rapog insakto rapon. Hira pa subraan, kay bisag guilty na siya nga otan or dahot. Huwag masubraan. Dili na on siya ingon nga kanag yung worst kay nga problema. Madala ra man atura man si CR padulo. Basig mo pangit iyang hitura. Okay, toras. Alas 6 gis na gyud sa kabuntagon sa tanan-tanan natong makigalaan ron nga nabinaw sa Star Radio. Mayong buntag kadinyo tanan.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mabangon na ta kay buntag na. Mabangon para maligo. Mabangon kay mukaon. Mabangon para motrabaho. Mabangon para sa kaugmaon. May buntag din ni Kapitan Ayan Tiranilis Barangay Kabulutan. Kauban siyang kapikas sa Kinabos by Gardner Hino or K.K. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kauban siyang mga tindira sa Tusinuhan. Slang Madam Jima Cabrera.

0: Rodriguez, Madam Kathleen ni Damah, Wilsa Ganaganag, Mick Mick, Booking Kito, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon na tama sikat kay Buntag na. Og des barangay poblasyon tayasan, may Buntag po ni Boss Jirjos Nabdos, kauban siyang asawas, Madam Mirian, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dia sa Itzaran Piso Office, may Buntag ni Madam Piso Manager, Madam Chris Miramirez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dia sa tayasan, Urjal Bisayang Manok, may Buntag usab. Or may pagpamilang Joy Sorinio, Jojo Sorinio, o Jessica Sorinio, Fighting Katipay, o Gribus Chanon, o Ina Kamanso, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O mangon na tama sikat kay Buntag na. Ay, sikpitok-pitok ng mata. Ditsos banyo, pangilamos. Kay dago kay mota. O kanang motas tong mata, nagpasabot na nga ang mga hugaw yung mata ng gawas. It means mo nang muta. So, pasalamat gani mo nga mutaon mo kay gilimpiyuhan inyong mata. Muna yun, muta is grace. O, grasya gyapon ng muta. Okay, ito na, salasays doon sinigid sa Kabuntagon. Napupos na ginatong tulumanan pakurat sa Kabuntagon. Sa tanan-tanan natong makigalaan ron. Nga naminaw, sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan. Para may nalimtan, tingog makanding. Sa ngalan sa atong station manager Mr. Ayan Henelatog sa itong kabaran sa buwat handos to bintay otso by Ronnie by Librado nga bandos o madlaw mandos po dogma
2: lami mangyad na siya
0: og magabi eh og sa atong kabaran nga reporter handos 38 Sir Boyax labiog karinal ako nalang mingon atong alagaran ng labaw makagagaw sa mas pag-alagad kanya dini ka na og manapod pohon magdungog-dungog lang giyapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here, your favorite TG station, Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, la 6:14.
7: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
3: music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. 17. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
9: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang

you, mga Iksoy? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Inigyapon si Buyax Labyog. Alang sa tulumanong labyog-labyog sa mayong panglawas. Mag-isgot kita, mga Iksoy. Huwag ikaayo sa toang lawas. Huwag dili ang ikadaot sa toang lawas. May na mag-isgot ang mga Iksoy. Huwag ka nang ikaayo sa toang lawas.

vitamin C sa tuwang lawas. Unsay mahitabo nato mga igsoon kung kulang tag vitamin C? O unsay mga posibleng mga balatian nga motumaw kung

yahon nga kapanahon ng laman ang mag-igo. Kundili lang mabugto kining talikala nga gisubhan sa pagsalig. Mga saan nga linimpisahan sa mga panumpa nga sa papaning dugo.

Ang collagen synthesis usa sina ka crucial na synthesis of collagen. Makamintinar mga kaigsoonan,

Mutabang na siya pa-absorb sa iron sa itong lawas, mga kaigsoonan. Ikalima, mao ang wound healing. O pagpaayo sa ito ang samad nga dali, mga kaigsoonan. O bitaw ng pinagisayang

Available ni sila sa mga dietary supplements na makuha nato mga kaigsoonan gikan sa mga natural food sources na makahatag ug makaayo sa ato ang kalawasan mga igsoon. Munang importante gayod. Importante gayod mga kaigsoonan ang vitamin C sa ato ang mga kalawasan. Now karon, unsa man diay ang mga posibleng mga balatian nga motumaw kung ang usa ka tawo mga kaigsoonan kulang og vitamin C. Gitawag ni siya deficiency in vitamin C. Maka mahimong mahitumpagwak ang usa ka tawo mga kaigsoonan sa iyang problema sa iyang panglawas. Kung ang usa ka tawo mga kaigsoonan nagkulang na og vitamin C sa iyang lawas. Unsa man kini nga mga diseases mga igsoon nga mga potential na motumaw kun ang usa ka tawo kulang og vitamin C. Number one, kining gitawag natog scurvy. Oh, scurvy is the most severe form of vitamin C deficiency. Ang mga sintomas niini

Ang uban, loose teeth. Mga pangag na mga iksoon, murnaw ka ng klase ba, nga daghang absent. No, inigisi ni mo, oy, daghang mga absent, muramang classroom. Okay, napangag na ta mga iksoon, kaya nagkulang na tag vitamin C sa tuwang lawas. Joint pain and swelling. Pagpanakit sa ato ang mga luta-luta. Onyang ato ang mga samad, mga iksoon, dugay kayo. Na maayo mga kaiksoonan, onya dali ila kang mabunok. Easy bruising. Oh, yun na mga kaiksoonan. Ikaduha nga timailhan ang posible nga mga balatian nga mutumaw kining gitawag natog anemia. Pagka-anemia ang usa ka tawo mga iksoon kung kulang siya of vitamin C kay ngano man iyana ta sa unahan nga ang vitamin C mutabang ni siya absorb sa non-hem iron sa mga plant sources. Kaya unsa man niya pagtabang mga iksoon kung watay vitamin C ang resulta anemia ka. Kulang kag iron sa imong lawas. Munang magka-anemia ang usa ka tawo mga kaigsoonan. Ikatulo, compromise immune function. Ang imong function, hina. Ikaupat, dugay maayo ang imong samad. Ikalima, bone health issues.

ato mga cartilage, bitang manakita na ato mga joints, mga igsoon. Nya skin problems. Ato ang mga panit yan, na nag-uga lang. Na nagpatuli, munta ko anong gauga, manasige kong lawat. Ilan taon ka, mura mong kagway tuli. Kaya di, ay kulang kag vitamin C.

Sa iyo na lang, ato ang mga posibleng mga balatian, mga kaigsoonan, nga motomaw. Kung kulang ka og vitamin C sa imuhang alawas, munang kinahanglan yun nga imo yun ng mahimog ng tipik o kabahin sa imuhang panglawas, mga igsoon, kanag yung vitamin C. Kaysa ato ng gingon kaganiha, mga kaigsoonan, ang vitamin C mo palikuni sa atong immune system. Abi ninyo, kung ang immune system na ganin sa tao, mga kaigsoonan, muna mo bug down. Dali kaayong makasulod ang mga balatian sa atong lawas, mga kaigsoonan. Ilabi na nining panahuna karon na nagkaisog, nagkamangtas na ning mga virus o mga bakterya, mga kaigsoonan. Kausap-usap ning dagan sa panahon. Muulan karon, muinit, muulan, muinit, mataliksikan ka, dali dayong kaikang magsakit.

0: Kanunay ang ato ang lawas mga kaigsoonan og vitamin C. Okay, so karon taw-taw na itong isgutan mga kaigsoonan ang sumpay. Unsa may mga sintomas ng tao kulang nag-vitamin C, human laman ining pipila ka mga pahinumdom. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.

0: O, sa kadlaw na mga ikigsunan. Nag-istoryanes, buyak, susburoy. Muna yung naitabo. Buyaks! Unsa man gipangala sa imong mama nga puti manggayo ka, puti manggayo ang imong panit, ha? Unsa man gipangala sa imong mama? Ay, kuging na nga nagtumar po kag-astasan. Ah, sa una, bro, wa pa man kong astasan sa una, bro, pero karoon na anak yun, bro, munang nindot yung kay bro, nga magtumar kita kag-astasan ron, bro. O, unsa man gipangala, mama ni mo sa una? Ay, ingon mo ko sa mama, bro, nga nangala ko no siya o butong na ko, bro, manang puti kay ko, bro. Puti bito kay ka sa so butong na ikipangala, pero nga nung flat man ang imuang ilong. Ah, mo gani, bro, kay kalagot gani ko, naglagot kay ko mama, bro. Kay nga naman, alangan, bro, nagkaon lag butong, bro. Hasta ang palwa, gikaon mo po niya kapil, munang flat akong ilong, bro. Ay, ay, ay. Dati! Yamay, platra bro, nga, list nga, pagyar bro! Ay, ay, ay!
1: Ayus! Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Mauna jud! Ang pampagwapa! Isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
4: Love you, Boya. On air.
0: Pwede ay mga igsoon nga flat ang ilong kay hasta palwa ikaw mo apel. Ay ay ay. Ang alang niya. Ala sige padayon ta mga kaigsoonan. Naun sa may mga sintomas, unsa may mga timailan mga kaigsoonan nga ang usa ka tawo nagkulang na gyud vitamin C sa iyang lawas. Now, mao niya mga timailan, mga kaigsoonan, no? Una, katong-gatong isikutan ka ganihang dali kay kang kapuyon, fatigue and weakness. Nagluyar na imong lawas, mga kaigsoonan, no? Oh, luya kay imong lawas, mga kaigsoonan, no? Pero ako ba, may mga luya, laging lawas, pero kahit nag-armas, ayaw! Oh, inana, no, may untag inana mga kaigsoonan nga, luya kay glawas, o niya gahi na kay garmas kay... Manya, luya pag yung gahi mga kaigsoon, di pag yun mo baroks man, oy. Nagingong, ayaw! Oh, inana mga kaigsoonan, so, muna yung mga timailhan nga, ang usa ka tao kulang ang vitamin C, kanang magluya ra kasi,

kaigsoonan yun, mga kaigsoonan nga. Dapat na kay vitamin C sa imong lawas. Ikaduha, swollen bleeding gums. Naghubag unya magdugo ng imuhang mga

kanang maayo ng imuhang kuan kanang imuhang samad niya kanang magung dugay kay maayong samad mga igsoon dako kay posibilidad nga ma-infected na hinuuna niya mo create na nag another nga sakit mga kaigsoon and kung dili dayon maayo ng imuhang nga samad o muna diha no ikaupat skin problems o skin problems mga kaigsoonan nag-uga kugas ng imuha dihang panit. O muna diha, may delikado kay mga egzonan sa

Pain and Swelling. O, Joint Pain and Swelling, mga kaigsoonan. O, nga naman, kay dali kang mubrito ang imuhang mga cartilage dihaw ka ng mga bones. Muna ang imuhang mga pain. Ay, mga pain na mahinoon. O, sa na mahinoon. Itong dila. Sabi na ako, huwag na natulog naman diyan. Yeah. O, dali kayong manakit na imuhang mga luta-lutahan diyan, mga kaigsoonan. Mayunana ng kulang o ka ng vitamin C. Ikapito, iron deficiency anemia. Oh, nag-lose pad lang ka mga

non-heavy iron gikan sa plant-based foods, mga kaigsoonan. Muna diha, so ang resulta, iron deficiency anemia. Ikawalo, nosebleeds. Dali kay kang sungguhon, mga igsoon. Oh, ano man, fragile blood vessels.

splitting hair. Kanay mo hang mga buhok diya, mga igsoon, malalang. No, kaingong ka og nawak-wak naman nagkikwan. O, niya, dali kayo magka-split hair. Muna diha, kulang kag vitamin C. Mood changes. Sa man ang mood changes? Sa puton, dali kayong sa puton mga kaigsoonan. Ang atong asawa mga kaigsoonan, kakulang na naganig vitamin C, kaya dali magiging sa puton. Kailangan di sa puton nga buluyagon mga ka. Katapusan mga kaigsoonan, ang kanang katapusan.

problema sa imong mga bone structure, mga kaigsoon. So, kulang na siya og vitamin C. Now, unsa pa ikatabang sa produktong astasan, mga kaigsoonan? Ako nang giingon ninyo, ang produktong astasan makatabang gayon. Ilabi na sa mga tao nga kulag vitamin C. Kaya nga naman, ato kinumduman nga ang astasan, mga kaigsoonan, usa sa mga sangkap niini, mao ang gitawag nato og mangustin. Ang mangustin, mga kaigsoonan, gitawag ni siya queen of all fruits. So queen of all fruits, mga kaigsoonan, so pa siya mo rain na sa tanang mga prutas. Nahibalo ta, mga kaigsoonan, nasta mo ingon tang prutas is the best source of vitamin C, yun na, mga kaigsoonan. So ang mangustin nga usa sa mga sangkap sa astasan, rich source of vitamin C.

collagen synthesis mga kaigsoonan nga makatabang diha. Na mamintinar nato ang hamis kay nato mga pamanit. Ligon nga mga blood vessels ang atong bukog ligon. O mga connective tissues nato mga kaigsoonan. O dali kay maayo nga to ang samad. O niya malikayan nato ang mga bleeding gums. Aron malikayan nato

kabaligtasan kay nganuman ang mangustin nga usa sa mga sangkap niya gitawag man siya anti-inflammatory. Dunay anti-inflammatory properties mga kaigsoonan. Una akong tambag ninyo, ilabi na sa mga nanarbaho diha, mga tao nga nagdali. Ilabi na sa itong opisina, mga igsoon, na natin mga biometrics. Magdali, gitas oras.

ting system. At tuwa lang na ninyo nga mga estasyonan, mga kaigsoonan, di nagtingog ning mga programa. Kaya na ay mga available diha nga mga astasan, mga kaigsoonan. Why angay ang kahadlukan ng astasan tungod kay FDA approved ni? Halal certified alang sa tuwang kaigsoonan Muslim. O imanana mga kaigsoonan. So, sa mga imong gipaabot diha? Ayaw na mo pagpanuko. Karong, may nakaglawas. Alis ako mo tumarang astasan kayo. O kira kaya kong lawas, kusgan na kayo. Ay nagpabuta mga kaigsoonan nga magsakit pa ka. Usa ka mo tumaro gastasan. Karon palang daan, minti na ron imo. Isang sasakad lang, mo tumar ka kasa. Kung doon na kayo gibati, duha. Tolo, inana mga kaigsoonan, or upat ba? Walay overdose mga kaigsoonan, basta food supplement gani. No, sa astasan, dili ka kutasan mga kaigsoonan. Pero may sila, di lagi kutasan sir, pero itong bulsa kutasan. No, mas labaw kang kutasan mga igsoon kung magsakit na ka. No, di ba rin kutasan nga dagko kay kagbalayran sa ospital mga kaigsoonan. Una nga sa astasan mga kaigsoonan. Ayaw na paabutan nga kutasan ka sa ginasto sa imuang sakit. Mintinaradaan ang astasan. Aron nga, dili ka kutasan mga kaigsoonan. Wala ko'y oras na, no? Kini na lang si Buyax Labyo. Mingo na lang kaninyo, lawas tampingan kay Maura Ginipuhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement ug Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ay kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
7: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
8: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
10: Looking looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
13: Donnell Brand.
14: Dragon Fruit Plus.
15: Enrique Turra, 72 years old. Na kuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya, kaya kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
14: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
17: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagi kita pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
18: Okay.
17: O de yun, lamay po ang katulog.
18: Karong?
17: Katungo pagkatilaw.
18: Pagkatilaw
17: sila. Kanang kapsul o
16: mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
20: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
21: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
22: Hard
18: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
22: Mag Hard Max Extreme na.
23: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
24: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
25: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
26: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
27: Sayon ra kayo pangitaon.
28: Tapad lang sa pansuan.
29: Call or text 0966-348-9336.
30: Emps Flower Shop.
31: Emps Flower Shop.

0: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
2: Ako si Larry Magmiya, kagay po dan kagaya di oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na akong mga batin dabay lang midako sa una nga wala pa kong testing sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsalaikin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos mas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa tanang yung nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital, ipitibo kita.
1: Wonder Animal Vital, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, Kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanscoffee o bili lang Nanscoffee at pili pa ang Pevicare, Nanscapsule. Kay mayo ang paminan ako sa kong lawas, kay ang libati maguna ko sa una sa nang mag-nosebleed bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Pevicare o Nanscapsule. May nagyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
4: DJX 500. Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DJX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
8: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung batin sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
9: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
10: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Star Radio. oras sa Star Radio. Alas 7:04.
13: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
14: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
13: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
15: 1 plus 1!
16: 2!
15: 2 plus 2!
16: 4!
15: 4 plus 4!
16: 8!
15: 8 plus 8!
16: 16!

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Makalagot mga grad. Dili nya ta kasabot aning klima nato aron.
2: Nahibalo ba ka? Ngamo na ni ang epekto sa climate change.
1: Ha? Unsa man na?
2: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
1: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
2: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
1: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita og mga kahoy.
2: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
3: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
7: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
8: Handos balita!
7: Handos balita!
8: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimban. Matag karunong unya.
7: O karon, aniya kining tighando sa atong mga

0: Balita. Balita. Maghandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Ining maong tulumanon nga Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mo itinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita, matagkaroon o unya.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Lakang nga paghatag og hazard pay sa mga LGU employees giduso sa kamara.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: O tangi ang pamahayag ni John Christian Dumancas, ang OIC Deputy Program Manager Community Development Officer 4 sa Negros Island Region, kabahin sa gibahigayong project launching sa kalahi diri sa Tayasan.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Gender and Development Second Quarter Meeting gipahigayon sa LG Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Roberto.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Dagbayan sa tanhay misalmot sa World Blood Donor Day sa Sibulan.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Mayor Dennis Amancio mitambag sa mga ginikanan nga kanunay giyahan ang mga anak aron aduna kini maayong pamatasan ug malikay sa krimen.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: At tangi ang update sa Pamplona Massacre nga isaysay ni 3rd District Congresswoman Janice Digamo.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Canlaon City, turnover sa bagong Uptown Farmers

0: Market Building, gipahigayon ubos sa pagpangulo ni Mayor Batchu Cardenas.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Sa Cebulan, kapin sa 3.1 milyon kapesos nga kantidad sa gituhang Cebu na sakmit sa bypass operation samtang suspect gisikop sa PDIA.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Sa Bindoy, babae nga mitabok sa dalan ang Olhoman, maligsan sa motorsiklong nga gimanihos sa usa ka pulis.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Gorbax, gitangtang na sa Google Extreme sa Pilipinas.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Tibuok Negros Occidental, gibutang ubos sa state of calamity, gumikan sa nagkagrabeng RSSI infestation.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: National Disaster Resilience Month, gibuksan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: 50 milyones kapesos nga multa ngadto sa social media platforms nga papakya sa child safety, gustong himoong balaod.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: PBBM muhatag og tag 150 mil kapesos sa mga nakalas sa Tacloban shooting. Kon Tacloban school shooting.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Daan ang may pulisya nga gibawal ang cellphone matud pa sa DepEd.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Punta sa Amerika, nagtanyag og 3 bilyones dolyares aron ariglohon ang utang sa kuryente sa Puerto Rico, samtang US forces nagpadala og kapin sa 900 ka personnel ngadto sa Venezuela tungod sa linog.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Africa CDC nangayog pundo alang sa pagsulay sa bagong tambal batok sa Ebola.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Pantalan sa Venezuela gihimo nga morgue.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: LeBron James mobiya sa Lakers, mopadayon sa NBA uban sa laing team.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Ang Joe Eliana peldi sa kaso batok sa TVJ samtang 3.5 milyones kapesos nga danyos ang ipabayad.
1: Bandos Balita. Headlines. Bandos Balita. Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa Astasan.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
1: Bandos Balita.
0: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Adlaw karong Huwebes, pitsa dos o ikaduhang adlaw ni maong bulan sa Hulyo, tuig 2026.
1: Bandos Balita.
0: Sa ngalan sa ginatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga station manager ng Cebu Ayan, Aniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayroy Sorinyo.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiu Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica May Calio, og Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
4: Ronnie Librado.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Mohandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Handos balita, handos balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato una karong aninaon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Letor Crispo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o maayong buntag, diha kanimo.
1: Handos Balita, Weather Update.
5: May buntag, sir. May buntag sa itong pagpaminaw. Kini atong latest weather forecast para karong adlawa, July 2, 2026. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakapekto sa western section sa southern Luzon, Visayas o Mindanao. O dahil gapon atong ginamonitor ang tropical depression, kaming itawag na Bagyong Henry sa gawa sa Philippine Area Responsibility. Ulay kining nakita sa gilayong 610 kilometers west sa Baknotan, La Union. Dala ni ini gikusgon sa hangin na 55 kilometers per hour doon sa sentro o paghuros maabot sa 70 kilometers per hour. Nag-airog kini sa direksyon ng west-northwestward sa gikusugod nga 25 kilometers per hour. Wala na kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasud. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental sa Rangadlawa, makasinata kita o generally fair weather condition. Maray chances na biit tungod sa localized thunderstorms. Or sa kahintang sa hangin o karagatan, makasinata kita o hinay nga sa kasarangan na paghuro sa hangin na magagikan sa silangan nga sa habagatan silangan. Din hinay nga sa kasarangan pagbalod sa itong karagatan nga nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitasun. Walay nakaalsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental karong adlawa. Ang atong kabaybayunan mataog karong buntag alas 11:31 nga doon ay gitasun nga 1.9 meter samtang mahunat karong gabi alas 7:29 nga doon ay gimove on nga 0.1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa ang nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mga 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalo po niyang alas 5:36 sa hapon o musilang umasabuntag alas 5:32. Bukin niyang latest weather update, ikan din sa DUSC Pag-asa Dumaguete, kinisi Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
1: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imuhang weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o gipikibo ayaw nakabalaka kay ani-ana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di nila kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar o ayaw hulat ha ng imong lawas mo bigay panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasisodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamas pagid ka. Buusan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadla o inyong mabatsyagan ang alibyo o kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos. Nakatilaw na bagkamo sa lamian humot og herbal pagyod nga coffee, ani ana gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tila we disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking kita furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. Mare para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagi sa pakiawan sa stem, nga weather without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o go Jefferson T. Booking kita furniture. Nahimutang adwang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, Gay Panag, Iyo, Ginamala, nila ni Jefferson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, ug ang branch 2, naimutang diha sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1, Chief Mechanic, Erlen Calom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si GR Bingo, o Jericho Palagtiw, branch 2, Chief Mechanic, Rodrigo Kayagap, o assistant nini nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Lakang nga paghatag ug hazard pay sa mga LGU employees giduso sa kamara. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Boyax lasigi Handos ug Labiu sa imong balitang lokal.
1: Handos Balita live report live report.
6: Kaya salamat ng boom daw sa mga sugitig pa minun. Uban sa katarungan ng mga empleyado sa local government units kung LGUs ang naladlad ni sa nagkalalaing matang sa occupational hazard si Nueva Vizcaya Representative Attorney Timothy Joseph Caetun ang nisangat ni sa Kamara o balaon nun nga maghataw hazard pay sa mga trabahante. Ang House Bill number 9809 o ang Local Government Employees Hazard Pay Act of 2026 nagtumong sa paghatag og tukmang hazard pay sa mga empleyado sa LGU nga matag-adlaw nalalad sa grabing peligro ilabi na gato nga na sa pagtubag sa kalamidad, sanitasyon, mga buhat sa engineering, peligro sa kinayahan, pagpatuman sa balaod ug bisan ni adtong nag-atiman sa mga peligrosong kemikal. Uban sa mga

Nanukat Given sa Bogo Farm School Star Radio. Alang sa sibyalan ng medyo nung sa mga labas ug dinod ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Kinesi Handus 20.

0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simuhanga Balitang Lokal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:25.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nagmalampuson ang gibhigayong project launching sa kalahi nga panahon ng pagkilos Philippine Resilience Project kon PPCRP sa DSWD in IR niatong Martes onyo 30 diha sa Tayasan Cabaret Court nga gisugdan sa alauna ang takna sa hapon. Ang nasampit nga project launching gitambungan kini nila ni Mayor Bemberto tanang mga SB members nga gipanguluhan ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr., mga kapitan sa 28 ka barangay o mga department heads nga nagikan sa lokal o nasyonal nga buhatan. Ingon man, may tamog usab ang mga pinili nga mga CSOs o NGOs o guban pa nga mga individual nga dunay mahinungdan ng papel sa katilingban. Ang mga launching, gipanguluhan sa Regional Director sa DSWD NIR nga si RD Arwen Raso nga giubanan sa nga mga personal nga nagikan sa DSWD NIR og sa lalawigan sa Negros Oriental. Isundan ang kalihukan pinagi sa motorcade diha sa naguna nga dalan sa poblasyon Tayasan. Human sa motorkada, gisunod ang municipal orientation diha sa Tayasan Municipal Cabaret Court kung diin namulong sila si Vice Mayor Nonong Roberto Jr., DSWD NIR Regional Director Arwin Raso, Mayor Bemberto, Jan Christian Dumancas, ang OIC Deputy Program Manager Community Development Officer 4 sa Negros Island Region, Rodolfo Gomez 4 o Rodolfo Gomez Deport, usaka Project Evaluation Officer 4. Rafaelen Chati, ang Community Development Officer, Social Safeguard, HRMO to, o Peso Manager Krasmi Ramirez, Community Development Officer 3. Angie Kalumpang, Area Coordinator and Project Development Officer 3, Barbara Dugon, Project Development Officer 4, Sirilene Lomerio og SB Member Rosalito Suniga. Samtang ang MC sa launching mao si Project Development Officer 4, Sirilene Lomerio. Atol sa project launching sa kalahi sa miaging adlaw kuni atong Lunes, atong nahinabi personal si Jen Christian Dumancas, ang OIC Deputy Program Manager Community Development Officer 4 sa Negros Island Region.
1: Andos Balita
2: Interview. Okay sir, mayong hapon ya. Huwag na tumasayaran sir, kasulti rin po sir, kabahin na ipahigayon karon nga project launching sa kalahid sa lungsod sa Tayasan sir.
3: So mayong hapon sa tanan, so we are now launching the PCRP or Panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project na under Kalahid Seeds Program ng DSWD. So ito po ay bagong successful project ng Kalahid Seeds na nagpagtutugon and magpo-focus po sa risk and vulnerabilities ng certain munisipyo. So, Tayasan was identified because of the certain criteria. Number one, we are looking on the risk and vulnerabilities ng munisipyo. Pangalawa, yung IP presence natin and yung poverty incidence. So it was ranked by the national office. It was ranked by the central office. No, mayroon tayong ranking. No, out of 880, 500 lang po yung may fund ngayon na for the implementation. And for Negros Island Region, we have 14, 7 for batch 1 and 7 for batch 2. And Tayasan belongs to batch 1. And for the first class to third class municipalities, no, magre-receive po sila ng 50 million. However, fourth class to sixth class will receive 70 million grant. No. And let me clear it up na meron po tayong local counterpart contribution. So 20% po ng 50 million dito sa Tayasan na will be shared and we will be contributed by the LGU.
2: O sa kalahi ka nito karon, sir?
4: this successor program is still under to Kalay Seeds program. Mm. So, kinalain lang niya modality. Mm. Kay kanang now is we need to focus on the risks and vulnerabilities. Because if titingnan natin ngayon what are happening around us, yung climate change na nangyayari, di na natin malalaman. Konting ulan lang, nagbabaha na. Di natin alam na, hindi natin ma-predict yung mga natural disasters, no? So now we are more focused on the risks and vulnerabilities. So what will happen sa area natin, sa mga barangay natin, they will identify the risks and vulnerabilities doon sa area. They will also look into it, saan yung mga hazard. Yung kagandahan sa program na to is, kasi I know lahat ng mga barangay, meron yan a hazard map. So ngayon, kung na-identify na nila yung mga hazard areas, yung kagandahan dito, yung mga community, pupuntahan nila to confirm the area, if ito ba talaga yung risk, ito ba talaga yung vulnerabilities. So, wala siyang pinag-iba, it's still participatory, but now the mood, no, na yung focus lang is for resiliency. We want resilient, we want to teach yung mga tao natin na kahit anong dumating na bagyo, kahit anong dumating ng natural hazards or disaster, they will able to stand, they will able to stand up, to plan it up for na kahit dadating yan, they were able to cope. No, yung mayroon silang coping capacity. Yun yung main focus ng ating PCRP ngayon.
2: Sa budget, sir, nga 50 million is 50 million dari sa tayasan, sir. Pwede ba nato, sir, nga mahin-bahin na lang sa 28 barangay, aron walay barangay nga kanabang mahibilin pa, sir?
4: Sige. So for the 50 million budget, no, meron pa tayong inorganize na municipal resilience team. Mm-hmm. Yung municipal resilience team will take the lead, no, especially on the planning and the prioritization. Sino yung member ng MRS natin? Mm-hmm. Yung department heads, lahat ng punong barangay, and it is shared by the municipal mayor. Mm-hmm. With regards to the 50 million, yung mangyayari, no, after na ma-identify yung risk, no, i-consolidate natin ito at gagawa tayo ng municipal resilience plan. This is the first time, no, kasi wala naman municipal resilience plan yung mga LGU. Ito sa project na to, kailangan nilang gumawa. Ito po yung tungtungan natin ng project. Dito po tayo kukuha kung anong project yung papandingan natin. So hindi siya po pwede mabahin-bahin because we will prioritize. Sino yung mag-decide ng prioritize? Meron po tayong prioritization method that it will be discussed, it will be decided by the members of the municipal resilience team. So pag na-identify na, titingnan natin kung saan ba yung kailangan na priority natin sa year 1, year 2, and year 3 because this is a 3-year project. So dili siya parehas before na mabahin-bahin siya depende on the population. But ngayon, kailangan siyang dadaan siya sa prioritization, no, and the MRES should decide. The MRES should take the lead for the planning and the prioritization.
2: So sa pag-i, sir, nga matumbok ako sa kabarangay nga siya priority.
4: Sorry.
2: Kung sa'y pamagi, sir, basihan nga matumbok ako sa kabarangay nga siya ang priority.
4: Depende po sa risk. Tinitingnan po natin yung gravity. No, gravity, number one, yung urgency ng risk na dapat ito yung maunang ma-solve. No? Titingnan po natin yung availability of resources. Wala talaga ito funding. No? May mga criteria po tayo na gagamitin. No? And then they will have the voting and prioritization method ng what's the part of the process ng program.
2: Sige, sir, sa'yo ng final message.
4: Sige. I'm encouraging, no, the communities dito po sa LGU Tayasa na to please po participate, no, because this Kalay Seeds since then, no, we are promoting the principle of participation, transparency, and accountability po. Kayo po yung mga tao, kayo po yung pakikinggan, kayo po yung magde-decide, kayo po yung mag-identify ng mga risks and vulnerabilities, no? Kayo po yung mag-identify na kung saan talaga yung kailangan na mauna, na masolusyonan, especially na we are building a resilient community.
2: Salamat, sir.
4: Thank you.
1: Andos Balita.
5: Interview.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal,
1: balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Malampusong gipahigayon sa lokal nga kagamhanan sa tayasan ilang gender and development congad second quarter meeting sa May alas 9 sa buntag niya itong Lunes, Huli 1, diha sa tayasan legislative building. A meeting gipangluhan ni Mayor Susano Antonio Bimbo Roberto III o gitambungan sa mga pangulo sa departamento sa munisipyo nga mga representante kon mga representante gikan sa mga ahensya sa gobyerno sa nasod, lakip ang Department of Education DepEd o mga membro sa municipal God Focal Person God Focal Point System o sa lokal nga mga buhatan. Ang kalihukan nagpunting sa pagbalig-on sa kolaborasyon sa mga ahensya o pagpalambo sa implementasyon sa mga programa o inisiyatibo sa gender and development kon God sa munisipyo sa Tayasan.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Mga kahandos, kad tumaong takna og mga balitang lokal, gihandos ko na to sa Herbsmith Barma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Ramen Capsule, Ramen Choco, tawa-tawa si Saber Kermigaman, og Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio, Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Yarlene sa May launa media ang takda sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balung Dagre.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial. Gandos gratos sa D3, Armistore 1 and 2 o RDB, Meat and Fish Vendor. Nagbaligyan sa mga groceries, agoban panag-unang mga kinahanglanon sa Manimalay, inguman sa labas ng misdaw karne. Ang D3, Armistore 1, himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arby Store 2, anadiha sa National Highway, Corner, Brahma Street, Poblasyon, Tayasan, o ang RDB, Meat and Fish Vendor, anadiha sa New Tayasan Public Market, sa stall number 7, 8, 9, 10, D3 Arby Store 1 and 2, o RDB, Meat and Fish Vendor, kaya panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement, boy sa natural nga tay viral o tay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mopatay sa mga viruses nga mga trangkaso o mga mikrobyo nga magapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalaylip stiacids and sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Ami and Jill's General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table stress pump, disc cabinet, floor mat, rapal, agaban pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraiya Store o Ami and Jill's General Merchandise. Gay panag-iya o gidumala nila ni Ami Free o Mr. Julius Samison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apapanghaplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon gikan sa magkapaguroy nga panuhot, sa ingon na ng pagi, imong makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among i-recommenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod humot imong haplas, buhos sa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer dilog dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabugnaw nini, ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukogan. Buhos sa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dire sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl, sa Melalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal,
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Dagbayan sa Tanhay, misalmot sa World Blood Donor Day sa Sibulan. Alang sa kompletong detalye atong dawaton reports ni Handos 38 Buyex Labiu Karinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Buyex, lasigi Handos og Labiu sa imuhang Balitang Provincial.
1: Handos Balita. Live. Report. Live.
5: Dagan salamat min bunda ko sa bayis na masugit ipa minu. Mapasigar po nga misal mo tang City Government of Danay sa selebrasyon sa World Blood Donor Day nga gipahigay yun sa Sibulan ni Gross Oriental Obos sa tema. Bawat patak may pag-asa, bawat donor tunay na dakila. Ang aktibidad gipasiugdan sa Department of Health ni Gross Island Region nga naghangyo sa matag local government unit nga magdala og pulo ka voluntaryong donor sa dugo. Nahimong posible ang partisipasyon sa syudad pinaagi sa suporta og liderato ni City Mayor Jose Pipi Orlino kinsa nihatag og air condition nga bus aron masiguro ang luwas nga komportable nga transportasyon sa mga volunteer blood donors. Ang pangagamahanan sa Dakbayan sa Tanay nagpaabot sa iyang sinsiro nga pagpasalamat sa tanang mga voluntaryong nagdonar og dugo tungod sa ilang pagkamanggihatagon kaluyog dili matarong nga pasalig sa paghatag sa pagluwas sa mga kinabuhi. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan kung itinubdan sa mga labas ng tinuod ng mga balita, matagkaruno ko niya. It is Hondus, Rindai, Itso. Buyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Hondus, balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 38 Buyex Labio Cardinal Simhang Balitang Provincial.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:42.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Mayor Dennis Amancio mitambag sa mga ginikanan nga kanunay giyahan ang mga anak aron aduna kini maayong pamatasan og malikay sa krimen.
1: Handos balita.
6: Interview.
7: Tinorman. Kung kay karong panahon na kung sa Binisaya kay paminahon ba ang tanan yung mga katawan o mga tao nagapas din sa panahon. Pasabot tungkol sa kawadron, nangita yung pamaging kapwarta ito ng pamilya para ipagkaon ng paiskwila sa mga anak. Usahay malikta na ang mga anak tungkol sa pagpalikamong sa ginikanan. Usahay ako mismo, ginikanan mo ito. Usahay nili na tumatagdan na itong anak kung kaya nabisita sa itong pinamuli. Naana itong mga ginikanan ang usa sa mga obligasyon niya dapat tinuon na maghatag tao tayong sa itong anak, bisang gamay panahon. Ikaw na, mauna siguro, mas unahon na itong tutuluan sila tungkol sa saon, labi na ni pag-iuma sa itong Ginoo sa labaw ng magagagaon. Kaya kung wala na siya, wala yung Diyos sa itong kinabuhi, sigurado mo itong ang paingon sa sarili maayo. Ang importante na siya mag-iyaan sila, matuluan ng maayo, matuluan man tumayo kung saan pagmahal sa Ginoo, pagmahal sa pamilya. Ulan, one mas. Kung naamun ka na, may iyak ka sa kayuhan.
1: Handos Balita.
6: Interview.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Maghandos ania ang update sa Pamplona Masaker nga isaysay ni 3rd District Congresswoman Janice Digamo. Alang sa kompleto detalye, ato dawaton report ni Handos 24 Abdul Karim Salis gikan sa Bayawan City. Handos Abdul Karim, alas sige Handos ug labyog sa imong Balitang Provincial.
1: Handos Balita. Live report.
8: Daghang salamat Byron Ibaya tong angkorman sa tong programa matag buntag dili lang sa Handos Balita sa 98.3 Star Radio FM. Mga suki niya tig paminaw maayong buntag. Atong matod nga balita karong buntaga atong update sa Pamplona massacre atong nahinabi si Congresswoman Janice Balyiga Digamo sa 3rd Tercero Distrito atong paminawon by Rory Bay.
6: So ana, ang hearing is once a month whole day. Currently naghami utang basugili na putdon ang tanang witness of Patumbang for the purpose na may redundant ng mga judicial affidavit. Almost the same content. Mag-ulat pa Patumbang sa Vicas kung napangko kung agreeable ba sila o na ay ubang mga facts sa case na dili po dato pwede disulti sa media. Paligo sa di advice sa justice sa kanibitang judge sa huwes. Pero in as far as whether nagdalagan pa ang kaso or wala, makainom yung kuma every month yung may hearing. Pagka ng gusto, naing na balaga, mabating yung nagdalagan sa mga family sa victim. Pero muna akong ingin doon ay mga butang na wala tayong control. Dako po kayong role na i-appeal na to sa itong mga pag-ampo na ang tinuod mao yung bulutaw. No, kanyang justisya nga atong gihandlong ang ugma. Kay kabalog yung tao what really happened, kabalog tam na naadyo yung mga tao nga angay na lupag.
8: Mao kadto ni si Congresswoman Janice Balyiga Digamo nga atong nahinabi kauban ang taga Key 5 alang sa sibianan nga mao'y tinubdan sa malabas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya gikan diri sa Bayawan City Handos 24 Abdul Karim Asales reporting.
1: Handos balita live report.
0: Daghang salamat Handos 24 Abdul Karim Salis sa imong mga balitang probinsyal.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:46.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Handos balita.
0: Malamposong gipahigayon ang opisyal nga turnover ceremony alang sa bag-o og napalambo nga Salta Canlaon Uptown Farmers Market nga naimutang sa Uptown Public Market sa Barangay Mabigus sa Dakbayan sa Canlaon. Ipagluhan kini ni Mayor Bacho Cardenas kauban ang mga miyembro sa sangguniang panlusod nga sila si Konsyal Alden Avila, Konsyal Diego Santiago II, Konsyal Ricky Delobio o Konsyal Clemente Lianis. Mitambong sab si punong barangay Joel Clerigo, puyog ang iyang mga kagawad o ang mga negosyante o namaligya sa maong merkado. Ang proyekto, aduna ay kinatibukan nga gasto nga 30 milyones ka pesos, ipunduhan pinagi sa annual investment program sa tuig 2019-2020 o 2021. Naglangkop kini sa pagpalapad, pag-ayo o pagpalambo sa mga pasilidad aron mahimo nga mas luwas, hapsay o komportable alang sa mga mupalit o namaligya. Sa iyang mensahe, ipasalamatan ni Mayor Cardenas ang tanan nga nakatabang sa paghuman sa mga proyekto. Ipasalig niya nga ang maong merkado magsilbi nga maayong tabang sa pagpauswag o sa panginabuyan sa mga mag-uma o negosyante o maghatag o limpyo o hapsay nga lugar alang sa tibuok komunidad. Ang mga opisyal o mga negosyante nagpahayag usab sa ilang dako nga pagpasalamat o nagsaad nga ampingan o gamiton sa saktong nga paagi ang maong pasilidad.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos Balita.
0: Kinemo surod nga mga police report. Gihandos ka na to sa Amigos Capsule matambal sa mga naglalaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule madungog rin sa Star Radio Tayasa na ilang programa. Matagal alas 6 hangtod sa alas 6 imediantak na sa gabi. Lunes hangtod sa Badulbert ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño. Sa Alegria, Ejan Chan Pharmacy o Sinovet Pharmacy. Sa Inatilan, Week Your Pharmacy. MP Direct Toro A Pharmacy o Shell Mo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o Kitsan Edge Pharmacy, sa Malabayok Sinchon Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalungan, Butika Marga sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sepora Pharmacy, Sides Pharmacy, Abidrag o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsoran o Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Namaligya sa mga RTW sa abos kaya presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Iyay panag-iya o gidumala ni Jose Fernandez Samtang sa magpaayos sa mga plenses sama sa Rice Cookers Refrigerator kapan pa? Doulay lang sa mga Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Kay anasabjala sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More kanito nga karon ilan sab kang gablihan nga laing brand sa San John Nisi samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San John Nisi. Ingon man padayon usab sa pag-operate ang ilang laing brand sa San John Nisi diha sa Bromo Street nga atbang sa amin Jules General Merchandise ngilang sapatosan o chinilasan.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Andos balita, andos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga police report. Nasikop ang usa ka high value individual atol sa usa ka bayba sa presyon nga gipanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA o gisuportahan sa kabulisan o guban pang law enforcement units dito sa barangay Magata Sibulan. Alas 12:26 gahapon sa kadlaw Miyerkules Hulyo 1. Nasangpit ko nasakme sa operasyon ang gibanabana nga mel 50 gramos nga siyabo kaya na street value nga 3.15 milyones ka pesos o standard drug price nga 7.14 milyones ka pesos. Lagi sa mga nakumpiska ang usa ka vacuum sealed plastic pack. Karon ay usa ka 1,000 ka gramos nga siyabo o 5 ka sasing karon ay gibrabana nga 50 gramos sa mga illegal nga droga. Na-recover usab sa mga operatiba ang usa ka Android cellphone by Bas Money nga gilangkuban sa usa ka tinuod nga 1,000 ka pesos nga kwarta nga gibutang ibabaw sa 29 ka piraso nga budol money sa usa ka itom nga sling bag. Tulo ka tinuod nga papel nga kwarta nga nagkatirad sa og 700 ka pesos. Usa ka plastic nga pakete nga runay hulagway sa Tigre. Ang suspek gikataho nga usa ka 35 anyos nga residente sa Tamparan, Lanao del Sur. Tudini ang suspek magatubang sa kaso nga may paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumala sa mga otoridad, hapsay o malampuson nga gitapos ang operasyon o luwas ang tanan nga mga operatiba nga misalmot niini. Nalandig sa balay tambalanan usa ka pedestrian o usa ka membro sa Philippine National Police kon PNP human malambigit sa aksidente sa dalan dito sa barangay Poblasyon Bindoy, Negros Oriental sa may alas 12:55 sa udto niya itong Martes, Hunyo 30. Sigon sa report sa Bindoy Municipal Police Station, ang pedestrian gilang si Selfa, 37 anyos, minyok residente sa barangay Bulod sa naasoy nga lungsod. Samtang ang nagmaniho sa motorsiklo, gikataho nga usa ka active police personnel nga dunay rango nga patrolman, 30 anyos og miyembro sa 3rd Maneuver Platoon sikan PMFC sa Gihulngan City. Base sa inisyal nga investigasyon, nagpadulong sa amihanan nga direksyon ang motorsiklo human kini makalabay sa Poblasyon Bridge kalit matud pa nga mitabok sa dalan ang biktima. Tungod ini nabanggaan siya sa motorsiklo. Gilayon gidala sa Municipal Rescue Unit sa Bindoy ang duruha ngadto sa Bindoy District Hospital aron matambalan samtang ang motorsiklo gidala sa Bindoy Municipal Police Station alang sa safekeeping. Sa pagsulat ng balita, kasamtangan nga nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan, aromatino ang tanang detalye nga may kalabutan sa netabo nga aksidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos balita, andos balita. Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini musunod nga mga Balitang Regional. Gandos ka na to sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligyo sa lamian ng mapagkaon o nagbaligyo sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitero sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig Yunahan sa Karaang Rural Bank at Bangsakan General Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila bronze sa IX Pharmacy. Diya sa taya sa New Public Market sa stall number 8 hook number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto. Diya sa corner Kalumba o Pupukay Street nga mokitero sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o man pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kaya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Handos Balita. Handos Balita. Warbox, gitangtang na sa Google o stream sa Pilipinas. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyax Labio Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Buyax, lasigi Handos o Labio sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live. Report. Live.
5: Ako sa labat ng punta ko sa pwede masukitig pa minaw. Gianunsyo sa Cybercrime Investigation ang Coordinating Center kung CICC niya itong Martes ng mobile o PC game ng Gorbox. Ang gitang-tang na sa Google Play Store o Steam sa Pilipinas isip pagsunod sa timpura yung pagdili ng gipatuman sa gobyerno sa miyaging simana. Sumala sa CICC, gitugod sa Google ang hangyo sa gobyerno sa Pilipinas ng babaga ng pag-access sa dula sa tibong nasod, lakip ng online gaming component ni ini. Tungod sa pagdili, ang dula dili na ma-download sa Pilipinas o ang mga kopya nga nag-install kaniya to, dili na magamit sa kusto tungod kay maadtura kini sa loading screen. Gihangop usab kini sa Department of Information and Communications Technology kung DICT Secretary Henry Agura ang lakang sa Google og Steam og matun niya nga makatabang sa pagpasiog daw og mas luwas nga palibot sa online para sa mga bata. Nanukad gigan sa Bago Farms Coast Radio. Alang sa sibiyahan ang mitinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Managaruno ko niya. Crazy Hundus, Trentay, Kutso. Buyaks, love you, Galina.